0: Minsan nga, di ba, yung mga kaibigan natin, na naiintindihan ko yung mga kaibigan natin sa mga nakakausap natin sa mga social media platforms, nahirapan din sila. Na pag may request ang gobyerno, kailangan pa nila dumaan sa Singapore, dumaan sa US. So, ang tagal ho ng proseso. So, with this legislation man, it's not only regulation. Eh. Isipin nyo, pag wala itong legislation na to, mag-i-issue ang korte na subpoena, papadala sa mga, whether it's kahit anong platform yan na binanggit natin kanina, dadaan pa yan doon sa country kung saan sila may regional office. Later on, dadaan pa yan sa country kung saan sila mayroong ano, yung head office nila. So, if we can acquire jurisdiction, have them set up office here since kumikita naman sila dito, they enjoy the Philippine market, mas mapabilis ho sana at saka mas magiging effective ho yung pag-i-implement natin batas. Kasi kahit anong gawin ho natin batas, Manong Ted, DJ Chacha, to regulate these platforms, baliwala lang ho eh. Kasi kung wala, hindi natin sila mapapasunod eh.
1: Is it unlawful if you totally ban them in the Philippines? Will you violate any law?
0: We're relying on the provisions of RA 1175, Manong Ted. Ang sinasabi nga ho namin, ang sinasabi ng mga critics natin na may DCMI ruling naman na sinasabi na hindi ka pwede mag-block. Ang sinasabi ko naman ho, it does not fall within the purview of the DCMI ruling because so, ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. They enjoy, parang they want to have their cake and eat it too. Yung kasabihan na yan, Manong Ted, na parang gusto nila na maprotektahan sila ng batas natin and yet ayos nila magpailalim sa batas natin.
1: Oo nga po. So to answer my question, is it unlawful? Labag ba sa batas yun kung totally i-ban nyo itong mga games na ito?
0: As a lawyer, Manong Ted, I am standing firmly that I am not violating it. Any law, and I welcome anyone who has personality to question the things that CICC is doing under my watch na questionin ho kami sa ating Korte Suprema ng tuluyan ng mapagdesisyonan ng itong mga bagay na to pag nagbablock tayo ng mga entities na walang opisina at walang jurisdiction ng Pilipinas sa kanila.
1: So, why aren't you doing it now?
0: Ginawa natin, Manong Ted. For example po, nung
1: itong Roblox kasi ngayon, sabi ho ninyo, di ba, kanina, binanggit po ninyo, nandiyan pa rin sila eh, itong Roblox na to. Oo, sabi ho ninyo, may mga pinangako sila, may mga gagawin sila, etc. Pero hindi nga pa rin sila sumusunod eh. So, when you say you ban them, as in, sa ano pamamaraan po yun? Bakit nandiyan pa rin po sila at meron pa rin manggulang ngayon na nagpo-post po online sa epekto ng Roblox sa kanyang anak?
0: Una-una man, Ted, nung balikan natin, sinabi ko kanina that the only reason why Roblox went here is para makipag-usap is because of the threat of the ban. Ngayon, nung nagbago sila ng change ng mga policies nila, they improved their security policies. We're checking on their security policies. But we're still waiting, Manong Ted, sa compliance nila. At doon sa hearing na binanggit nyo kanina, Manong Ted, we gave them 3 months po to comply. So after that hearing, hinihintay namin matapos yung lapse ng 3 months na yan. Pag wala ho, pasensyahin ulit tayo yung mga batang magagalit sa atin because we would be banning Roblox. Ibaban ho talaga natin yan, Manong Ted.
1: Okay, sige. So at least naklaro sa akin ngayon yan. May tanong na po si Chaja Gocha.
2: Yes, pahabol na tanong, Yusek Aboy. Kasi yun din ang pinagtataka ko, kaya rin siguro na ulit yung tanong ni Manong Ted. Sa Gorbox po kasi ang bilis nyo siya na ban. With Roblox, ano ba? What's hindering si ICC to block the game habang ongoing yung investigation? Hindi po ba pwede yun?
0: Because of an understanding and a commitment ho na parang binigyan na ho natin sila ng 3 months. And to be fair po, si Roblox po nung sinabihan natin ibaban sila, pumunta ho kagad sila dito at nakipag-usap ho sa atin kagad. Itong ho si Gorbox, you have to understand, temporary yung pagbablock natin sa kanila because of what happened in Tacloban. But I understand where you're coming from, DJ Chacha. No? The writing was on the wall nung issue na to na Roblox kasi kaya nga natin ibaban si Roblox kasi nga nahuli natin yung mga kabataan na mag-school shooting sana, napigilan natin.
2: Oo,
0: etong pero sa Tacloban, hindi na natin napigilan.
2: Yeah, Yusek.
0: Go ahead.
2: But Yusek, kung temporary block for Gorbox, bakit hindi kaya yung temporary block for Roblox habang hindi nyo pa na-assess if this is really right for our kids or not? Hindi po ba pwede yun?
0: Balikan ko, DJ Cha, we can do that but because of our understanding, sabi ko nga, we still value yung cooperation ng mga platforms na to, that they flew here in the Philippines.

0: Oh, itong gantong uri nga po, no, na mga pangyayari na mass shooting, etc. May sinasabi sila na provision sa kanilang batas doon. Sa atin, wala pang ganon, di ba? Kailangan ba ng ganon? Kailangan ba ng ganon? Kasi, di ba, meron na tayong anti-terrorism law, right? Doon,
1: meron po, Balintin.
0: Doon naman din nakakahingi ka eh, ng kaukulang warrant, no? Pati nga yung pati yung pakikinig sa telepono, pinapayagan niya basta meron lamang judicial approval. Dito sa puntong
1: tama
0: ito, dito ngayon, dito sa pangyayaring ito, do you need that kind of legislation?
1: Manotet, babalik ako kahit even if you have that those provisions under the Anti-Terror Act natin, na yung kasalukuyang version ng Anti-Terror Act natin, ang problema mo kanino yung issue yung subpoena, Manotet. Wala ko sila dito sa Pilipinas. Mag-issue man tayo ng subpoena, papadala pa sa ibang bansa, nangyari na yung krimen bago pa tumugod na sa subpoena natin.
0: Pero yung pag-monitor, halimbawa, sa isang mga grupo ng kabataan sa isang paaralan, kasi yun nga, di ba, siguro yung mga kayo, no, kaya nyo siyang gawin nyo ng walang pahintulot ng hukuman na pwede nyo pasukin, i-hack yung grupo ng mga bata na sa kanilang chat group to find out pati ang kanilang mga text messages. So you still need the warrant.
1: We still need the warrant, Manotet. You have to remember that yung mga group chats na ito, mga to are operated by specific platforms. Okay. Na sila yung nakaka-control sa platform nila. Hindi lang natin kailangan yung subpoena na yan para malaman kung sino yung mga yan. But again, to give us access to their platforms. Other than that, pag ginawa natin yon, even if we have a warrant, hindi na nila kinikilala, we would be violating certain provisions of the law, Manotel.
0: Okay. Ito po si Chacha. Go, Cha.
2: Yes po. Yusek, are there any other games na binabantayan kayo ngayon na posibleng maban? Kasi kanina, habang ine-explain nyo po yung side nyo on why up to now, hindi nyo pa nabablock ang Roblox compared dun sa unang ginawa ng CICC right away na ban yung Gorebox, medyo hindi maintindihan eh ng mga magulang. I mean, ano bang meron sa Roblox? Anong difference niya dun sa Gorebox game, which is sinisisi din ngayon? Bakit hindi iban habang pinag-aaralan kung masama po para sa mga bata ito? Kung sinasabi nyo po na wala nga lalabagin na batas, para lang po mas maintindihan din ng mga magulang natin na kahit wala pang jurisdiction ngayon ng ICC sa social media platforms and even dito sa mga online games, kahit pa hindi natin sinasabi na ito lang ang may mali, at least aware po sila na ang inyo pong ahensya ay nakatutok dito po sa isyong ito at hindi nyo po ito ipinagsasawalang bahala.
1: Well, to be honest, DJ Chat, no, ang pumipigil na sa amin is because of the good faith that was shown by Roblox nung pinatawag natin sila, tumugon sila, at nagkaroon nga ng global changes. Ang hinihintay nga natin is for them to comply naman do sa mga local na demands natin, like having setting an office here na kinumit nila, at saka itong integration ng field system natin do sa kanilang age verification. Again, because of that agreement na talagang pinagkasundoan nung hearing sa Senado, we are bound to comply with yung napagkasundoan doon, DJ Chan. It's not to say that we cannot ban them, but sabi ko, given all these circumstances, siguro may hearing ho kami sa July 1 at pag na-bring up ito ulit, siguro nga i-bring up din namin yung necessity siguro na by precaution, kailangan muna natin sigurong pahintuin yung mga games na nakikita natin na medyo delikado until they prove. Dapat sila yung may obligasyon na patunayan sa atin na safe yung platform nila, since na yung tama yung age verification nila at saka age appropriate yung content nila.
0: Okay, sige po. So, antabay po kami, Yusek, sa magiging hearing po on July 1, and balitaan niyo po kami kung sakasakali po na meron ho kayong anunsyo na dapat malaman ng publiko para ho katuwang po ninyo ang aming himpilan sa kampanyang ito laban po sa mga nagsasamantala ngayon sa internet po sa ating mga kabataan. Salamat po, Yusek.
1: Ako, maraming salamat din po, Manong Ted, DJ Chacha, sa ulitin po ulit.
0: Salamat na marami. Thank you. Kasi nga ngayon, mga kapatid, iba na ang panahon, ano? Yung mga bata po na mga nalulungkot, mga dumadaan sa depression, yung pong, ay nako, naghaharap ng kaibigan, kausap, iba na ngayon eh, meron ng internet. At ito po yung hindi magandang epekto nito pong teknolohiyang ito sa ating pong mundong ginagalawan ngayon. iba nung mga panahon ng tatay mo, nanay mo, lolo.

0: Lolo mo,
1: tama.
0: No? Oo, naghahanap ng barkada, eh. Physical talaga.
1: Lalabas. As in
0: physical na barkada.
1: Oo.
0: Kaya may sinasabi, bad influence ka eh.
1: Correct.
0: Diba? Physical
1: oo.
0: Ito.
1: Oo.
0: And then, klarong-klaro. Pero ngayon kasi, yung bata, hindi mo na alam
1: kung sino. Hindi mo alam kung sino kausap.
0: Tapos pagpunta mo dun sa kwarto, hihinto bigla eh. Tama, usually ganun
1: usually
0: eh.
1: Hihinto
0: bigla
1: oo.
0: Eh. What are you doing? Nothing. I mean, you know.
1: Totoo yan, totoo yan.
0: Anong ginagawa? Ay, wala.
1: Oo.
0: Sinong kachat mo? Ah, hindi, ikaw naman ba? Makihimasukan mo ba yun?
1: Correct. Mahirap
0: iba na ho
1: din.
0: Eh.
1: Mahirap
0: kaya
1: din.
0: Napakahirap.
1: At napakahirap maging magulang sa panahong ito.
0: Opo, kaya nga po.
1: A lot of parents are saying
0: kaya
1: that.
0: Kaya nga po, ito ho ang ating panawagan. Pag pinag-uusapan po ito, please, makinig po tayo. Kahit na po mahirap intindihin, unawain po natin kasi nga habang si ikaw, tatay, ay abalang-abala sa iyong paghahanap buhay, at itinataguyod mo ang magandang kinabukasan ng iyong anak. Ang dami ho ngayong masasamang loob sa internet. At sila, ito ho yun eh, sila yun eh. Yung mga nagre-recruit, dinadahan-dahan ng mga bata. At yan po established na sa ibang mga bansa na yan po ang ginagawan by stage po hanggat sa makuha na po yung pong bata mapasa ilalim sa kanila pong dikta sa pamamagitan po ng internet. Ay, nako baby girl, it's
1: ay,
0: now 8:27 in the morning. Diyan po lamang kayo, hindi pa ho kami tapos. Sa ating pong pagbabalik, ito po isa pa rin napaagandang isyo para ho ninyo maintindihan kung ano po talaga ang nangyayari dito po sa kapag binabanggit na ang isang bata ay dumadaan sa intervention o rehabilitasyon at ang actual na sitwasyon dito po sa usapin po ng reforma para po sa mga batang lumalabag sa batas o children in conflict with the law.
2: True FM. How much of the Philippines do you really know?
3: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninibian sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
2: Yan ang mukhang balita.
4: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
6: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
5: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
7: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
5: Walang kulay, walang kinakampihan.
8: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
5: At wala rin inaatrasan.
9: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
10: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangoy.
5: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
5: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
5: Balita man sa lansangan,
13: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
5: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
14: Hello, Shulo.
15: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
5: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Inia Chanza po.
17: Arles de los Santos po.
18: Denise Bogasancho po.
19: Gantarinki po.
20: Las Paredes po.
21: Jeff Rivera po.
22: Julie Baiza po.
23: Kayla Macanta.
24: Mary Monreyes po.
25: Mariela Pascual po.
26: Harahidin!

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Taylor Servicio para sa Pilipino.

0: Sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Good morning muna po. Nakatutok sa atin din si Ma'am Eileen Choigo and of course to Sir Jerry Tela. Nabasa ko yung ano post ni Ma'am Eileen Choigo, sabi niya, siya lang daw ba ang hindi na humaling noon sa F4? Kasi nakita niya yung dami ng F4 post. Pero eto rin comments ng mga magulang na nakatutok sa atin ngayon, natutok dun sa ating ugnayan kanina with Asek Aboy Paraiso. Ang sinasabi nga nila, true FM chat siya. Ang hirap nga daw maging magulang ngayon. Kumbaga ang hirap pagsabayin ng paano ba ito, Manong Teda Chacha, nagtatrabaho ako. Alang alamang 24/7 eh, babantayan ko yung anak ko kung anong ginagawa niya online. Kaya alam nyo, talagang dapat pinag-uusapan din po ngayon, hindi yung social media literacy for the kids, also for the parents. Kasi marami pong mga magulang ang hindi rin naman lumaki sa era na ito. Hindi ba? Hindi nila alam kung ano yung nangyayari online. Para din po aware ang mga magulang kung ano ang dapat tignan, halimbawa na sign sa mga anak kung sakali man nagpapakita na na posibleng may kinakausap na hindi magandang ehemplo online. Yes,
1: sa
0: partner.
1: Sa atin po naman ngayong pag-uusapan, ano po, ito'y napaka-importante rin. Ito pong binabanggit nga na mga bahay pag-asa para ho natin maunawaan lang ano ba nangyayari doon. Kasi nga maganda rin yung panukala na pwede bang ibalita yan at isama na nga sa curriculum perhaps, no? Yung pong sinasabi na para yung mga bata maunawaan na hindi ibig sabihin na minor de edad ka na wala ka ng pananagutan. At ano ba ang kondisyon sa actual sa mga bahay pag-asa nito? Nasa ating po linya ngayon si Deputy Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Commission. Ito ho ay in charge dito nga po sa mga rehab centers na ito ng mga kabataan na in conflict with the law. Good morning po, Ma'am Lilivette Gallego.
2: Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha.
1: Salamat sa panahon. Unahin muna, ma'am, pwede ba natin klaruhin lang? Kasi po sa batas, may sinasabi po na to be subjected to intervention program. Meron din pong sinasabi na rehabilitation. Dito po sa batas na ito, itong Republic Act number 10630. Magkaiba ho ba 'yon? Ang ibig sabihin noon?
2: Technically magkapareho lang 'yan, Sir Ted. Ang pinaka goal niya ay mabago yung bata. Hindi na siya magre-reoffend kapag ipinalik siya sa community. Binabalik yung kanyang social functioning o yung tinatawag sa social worker parlance po, kasi yung ibig sabihin nun, tinutulungan yung bata na mawala yung harmful behavior niya at pagbalik niya sa community, capable na siya to perform his or her roles bilang isang productive member of the community or the society.
1: Okay.
2: Pero kung mapapansin mo, Sir Ted, binanggit mo dyan kanina yung intervention program. Meron kasing kinakategorize din yung mga bata ayon sa kanilang pangangailangan. So kung yung mga bata na nag-commit ng serious crime, sabi dyan sa batas, intensive intervention yung ibibigay sa kanila. So mas malalim talaga na tulong para sa kanila para magbago sila at kasama doon yung mga magulang nila, pati na rin yung community.
1: Opo. So kumbaga po, para mas maliwanag ito, ano ho, Ma'am Director, ihiwalay natin yung light offenses doon po sa mga grave offense or even heinous crimes. Ano po, no? Na mga sinasabing naging pagkakamali ng mga bata. Kapag po yung mga bata na ang edad po ay 15 pababa at ang nagawa po ay mga light offenses lamang. Meaning, kagaya po nung nangyari sa Tolosa, Leyte, sinasabi po ng PMP, wala namang actual manifestation, ano, nung gagawin po, nag-threat siya through Facebook. So, pagkatapos po daw, pagkatapos na ma-trace siya, kinausap daw, pati yung mga magulang, and then eventually, ibinigay rin sa mga magulang. Niwala po siyang confinement. Tama ho ba yun, ma'am, na kapag po bang light offenses lang, yung 14 pababa, kapag nakagawa po ng anumang pong offense na hindi ho naman po grabe, light offenses lang, doon po wala nang confinement sa 50 bahay pag-asa.
2: Opo, tama yun, Sir Ted. Kasi ang sinasabi, state policy natin ay yung institutionalization should be a recourse, that this should be last resort po yun. Mm-hmm. Ang pinakamainam kasi para sa mga bata ay nasa community kasama ang mga kanilang mga magulang at meron silang patuloy ang kanilang normal na buhay. Ibig sabihin, pupunta mm-hmm. sila sa school and other activities na para sa kanila talaga. Light offenses lang po kasi yun, Sir Ted. Mm-hmm. Pero kapag yung serious offense at paulit, kahit hindi din serious, kung paulit-ulit silang gumagawa ng krimen, halimbawa, paulit-ulit silang nagnanakaw, dinalagay talaga sila sa bahay pag-asa for confinement.
1: Yun, kapag po recidivist na, ano, paulit-ulit.
2: Yes,
1: ulit. Opa. Oo. So kumbaga po, Director, merong klasifikasyon, no, sa mga offense opa. At yung pong mga edad ng bata. Ito pong gawin nating example, itong 14 anyos na namarel, no, at may ginawa nga po na karimarim-marim, kitang-kita po naman yan, sa ilalim po ng batas, kahit na po siya ay criminally exempt, no, sa anuman pong criminal, siya ay exempted sa criminal liability, ang sinasabi ho ng batas, siya ay dapat dumaan ng at least 1 year ng intervention program. Tama po?
2: Apo, minimum and mandatory.
1: Minimum and mandatory. Okay, yung pong sinasabi na minimum and mandatory, ano po yung pagdadaanan ng 14 anyos na bata, pababa, ano po, na gumawa po ng karumal-dumal na krimen, ano ba ang pagdadaanan niyang proseso?
2: Una po, merong gagawing multidisciplinary assessment. So, i-assess siya ng kung kailangan ng psychiatrist, kailangan ng psychologist, social worker, pati na rin po ang ibang professionals, titingnan ang bata sa iba't ibang anggulo para makita talaga ano ang pangangailangan niya, ano ang pinanggalingan ng kanyang harmful behavior, at doon gagawa ng intervention plan, intervention program na gagawin sa bahay pag-asa. Kung kailangan na i-refer siya, for example, for psychiatric intervention, dadalhin sa hospital, gagawin po yan.
1: Okay, pero yung pong bata, confined siya doon sa bahay pag-asa, hindi siya makakalabas ng bahay pag-asa, maaari siyang dalawin ng kanyang mga magulang.
2: Tama po, confined siya sa bahay pag-asa, hindi siya pwedeng umalis kasi may court order siya na nandoon lang dapat siya sa bahay pag-asa. Pwede siyang dalawin ng mga magulang niya, lalo na kung kailangan yun sa kanyang intervention at saka or rehabilitation.
1: Ano po ang mga pagbabawal sa bata habang siya ay nandoon sa confinement?
2: Well, of course, lahat ng mga pwedeng maging harmful, pwedeng magpa-igting ng kanyang di tamang pananaw sa buhay at ang kanyang harmful behavior. So, pwede yan kung kunwari merong mga barkada siya na masama ang impluensya, pwede ba silang dumalaw sa center? Hindi yun pwede. Pwede ba siyang manood, makinig ng mga kung ano lang yung gusto niya? Hindi yun pwede. So, pwede ba siyang gumamit ng kanyang, for example, dati na siyang nag-vape. Nung nasa labas siya, pwede ba yon? Hindi yon pwede sa center. So lahat ng mga pwedeng mag-contribute sa hindi niya pagiging productive member of the society or the community, hindi yon pwede.
1: Hindi siya pwede gumamit na ng cellphone o kaya internet?
2: Hindi po pwede. Pero regulated yon, Manong Ted. Kunwari, kailangan niyang makipag-communicate sa kanyang family, ia-allow siya. Kasi kailangan naman talaga yung si rehabilitation niya. And provided for din yan international standards for children in institutionalization. Pwede siyang i-allow kung yun ang kailangan niya. Pero limited yon, Manong Ted.
1: Okay. Paano po yung pag-aaral ng bata?
2: Merong part ng rehabilitation. Merong informal na education sa lahat ng mga bahay pag-asa.
1: Opo, and then yun pong bahay pag-asa na yon, sino po ang pwede makahawlubilo ng batang 14 anyos pababa na nakagawa po ng grave offense o karumal-dumal na krimen?
2: Yung mga, nandun din kasama niya yung mga kapwa-bata niya, pero kung kailangan po na for the meantime ay ihiwalay muna siya sa mga bata na iba. Kung nakikitang nananakit siya o kung meron siyang ibang ginagawa na hindi makakabuti sa kapwa bata niya, ihiwalay muna siya. Pero hindi naman ito yung katulad ng sinasabi nilang isolated talaga yung bata. Mm-hmm. So, nakakausap din niya yung mga house parents, yung mga mga social workers at ibang mga professionals.
1: Opo. So, ito po ay minimum and mandatory na 1 year. At pagkatapos ng 1 year, gagawa ng assessment yung kanyang social worker at ihaharap kay judge at siya magre-recommenda whether maaari na bang ibalik sa magulang yung bata o sa kanyang guardian o magpatuloy yung kanyang rehabilitation?
2: Tama po yun, Sir Ted. Igagawan siya ng assessment ng interdisciplinary team, hindi lang yung social worker, para makita kung talagang fit na siyang ibalik sa community. At tama po yun, magbabasa yun sa korte kung papayagan siya o hindi.
1: Okay, doon po sa sinasabing bahay pag-asa na iyan, paano po naman ang proseso doon sa mga batang 18 pababa at hanggang 15 anyos na sinasabi po na kapag po acted with discernment ay meron ng criminal liability?
2: Habang nandoon sila sa center, nasa custody sila ng bahay pag-asa, binibigay din yung mga basic needs nila at mga programs para ma-prepare din sila sa community. Pero yung paglabas nila, Sir Ted, ay depende yun sa kung kailan matatapos ang kanilang kaso. So, nagtutry pa kasi yan, tinatrial po kasi sila. So, kung kailan matapos yung kaso nila sa korte, saka lang po magkakaroon ng movement niya. So, either ilalagay siya sa DSWD Regional Rehabilitation Center for Youth or kung na-dismiss naman yung case niya, ibabalik na siya sa family niya.
1: Okay, so dito po kasi depende rin po doon sa offense ng bata. Kapag po heinous ito, kapag po ito ay mabigat na krimen, murder o homicide o rape, etc. Kapag po ganon ang kinakaharap po ng youth offender, ano po ang prosesong pagdadaanan niya at gano'n po kaya katagal, yung pinakamatagal na kanyang confinement doon sa bahay pag-asa?
2: Sir Ted, kung found guilty siya at magsaserve siya ng sentence, isususpend kasi yung sentence niya. Tapos, ayon sa batas, ilalagay siya doon sa Rehabilitation Center for Youth na DSWD naman ang nagmamanage. Yun po kasing bahay pag-asa, minamanage yun ng LGU. So doon sa RRCY o Regional Rehabilitation Center for Youth, dadaan siya ng program, rehabilitation program. Magdadaan siya sa rehabilitation program. Pero kung hindi siya responsive sa rehabilitation program niya, ilalagay na siya sa isang penal institution kung saan siya magsaserve ng kanyang sentence. Okay. So kunwari, 20 years. So magsaserve siya ng 20 years sa penal institution under ng Bucor.
1: Okay. So para mas maliwanag, mga kapatid, yung pong minor de edad na alam na mali yung ginawa niya pero ginawa niya pa rin at ang kanyang ginawa po ay heinous, karimari-marim, karumal-dumal, gaya nga po ng murder, rape, kidnapping, etc. Ano po? Yan po ay dadaan sa proseso ng husgado, haharap siya sa pangapagdinig at depende rin po yan sa rekomendasyon ng kanyang social worker. Kapag po guilty ito, pero sabi nga po, hindi naman po siya nagbabago o siya po ay walang ipinakikita na na remorse o anuman, ang kanyang sentensya po ay kanyang pagsisilbihan doon na po sa regular na penal sa correction facility gaya po ng Bilibid.
2: Opo, tama.
1: Ganun po yun, ma'am.
2: Okay. Yes, tama po. Magsaserve siya ng sentence niya. Once found guilty siya ng korte, dadalhin siya sa RRCY at doon magpo-program. At kung hindi siya responsive, magsaserve na siya ng kanyang sentence.
1: Opo. Pag humantong na po sa 18 anyos pataas.
2: Opo. Tama po.
1: Alright. Ma'am, ang tanong nga din po dito na sa ngayon ay meron na ho bang ganon sa inyo pong mga kaso? Kasi baka ito po'y magandang maitanong rin sa gagawin pagdinig. Meron na bang ganon na hindi naging responsive ngayon nagsaserve na po ng sentence sa Bilibid?
2: Meron na po, Sir Ted. Actually, ako, nagtrabaho ako sa National Training School for Boys. Ito yung parang pinaka unang-unang RRCY sa buong Pilipinas. At may mga na-handle ako na ganung mga bata talaga. Pero hindi naman marami
1: yes, ma'am.
2: Sorted. Mm-hmm. Pero yun nga, merong ilan sa kanila talagang ibinalik namin sa court at sabi namin sa court, judge, hindi po talaga ito, hindi talaga siya nagre-respond sa kanyang rehabilitation program. So, kayo na po yung mag-decide ulit kung ano na ang gagawin sa bata. So, may mga kinumit na sa National Bilibid Prison.
1: Opo. Doon po, ma'am, sa ganun mga kaso, ilan po ang mga babae at ilan ang lalaki kung natatandaan po ninyo?
2: Nako, lalaki at 20 years ago na kasi yun, sir,
1: Yung experience. Okay. Yes, ma'am, I understand. Ano po? Apo, pero mostly lalaki lang po ang yung naaalala, lalaki.
2: Oo, karami, opo, lalaki kasi yung okay. National Training School for Boys, mm-hmm. yun ang sinaserve niya.
1: Okay, sige. Ngayon po, sinasabi po natin, bahay pag-asa, no? Itong bahay pag-asa po, sa ilalim po ng batas, obligado ang lahat ng LGU na maglaan ng pondo, magtayo at mag-operate ng bahay pag-asa, di po ba?
2: Sabi po sa batas, yung provinces and highly urbanized cities with high incidence of CICL. Pero hindi naman sinasabi ng batas na bawal magpatayo ang ibang mga cities kung nakikita talaga nila na kailangan nila. Actually, Sir Ted, marami sa kanila ang nagpatayo na ng bahay pag-asa yes, kahit hindi sila nire-require ng batas.
1: Yes, ma'am. Siguro nga din po, no, para nga sa kanilang mga youth offenders, meron pong paglalagakang. Sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, we have 18 regions, 82 provinces, and 116 cities nationwide. Saan pong lugar ang may pinakamaraming children in conflict with the law?
2: Ang pinakamarami, let me check, Sir Ted, pero marami sa NCR, understandably, kasi laging yun ang nakikita din namin noon na pattern, marami sa NCR. Pero let me check my figures, Sir Ted, and get back to you later.
1: Opo. Well, we can take a break shortly and then we will be back. Ano po? Magbe-break lang ho kami. Babalikan ka po namin. Baka ho kaya niyong maibigay yan. Kasi very, very vital yan sa ating diskusyon. We're trying to help you, mga director, na maintindihan po ng taong bayan, ano? Itong prosesong ito at yung pong papel ng lahat, lalo na po ng mga LGUs para po sa mga kabataan sa kanilang jurisdiction. Can we take a break, ma'am? And then baka humakuha niyo po yung information lang kung sakasakali.
2: Sige po, oo. Ipo-pull out ko lang yung
1: yes, ma'am.
2: Figures from PNP.
1: Ah, sige, ma'am. Opo. Diyan po lamang kayo, ma'am. Don't put your phone down kasi po ito po yung magandang diskusyon para maintindihan po ng taong bayan ang papel ng lahat. Ganap na pong 8:49 in the morning. Habang tayo po yung naka-break muna at ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zanto na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sa
3: FM. How much of the Philippines do you really know?
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Ano na ba ulit si Director? Si Ma'am Lilibeth Gallego ang Deputy Executive Director po nitong Juvenile Justice and Welfare Council. Director, good morning po ulit.
3: Good morning!
2: Good morning po, Ma'am Director. Good morning.
4: Sir, yeah. Good morning po. Okay. Wait lang po ha, ina-access ko talaga yung ano.
2: Di bali ma'am.
4: But I have the figures. Sige po, sige, okay. Just anyway. Go po. Habang binubuksan ko, sir, baka may mga...
2: Opo, para lang para lang natin maintindihan, 'di ba? Maliban sa NCR kasi nga ito yung most populated region, malaman lang natin sa mga lugar ito and then yung kaukulang pong bahay pag-asa o yung binabanggit nga po ninyo na RRYC, no? Para po operated by DSWD. Ma'am, dito po sa inyo pong isinumite, no? Na listahan ng mga bahay pag-asa nationwide as of May 2026. Ito po, ang total po nito ay 117, including nga itong bago lamang na BARM, no? Apo, 117. Ngayon ho ba, na-confirm niyo na ho ba ito? Lahat ba ito operational o meron po ditong hindi na po nakapag-ooperate for some reasons?
4: Ano lang sir, dito sa 117, based sa ongoing na coordination namin, may isa lang dito, pero NGO, na nag-close na pero walang official talaga na magko-close na. Pero... pero walang official talaga na communication sa amin. Meron lang silang tinatapos pa ng mga cases ng mga bata. Kino-close na nila, pero they will be closing very soon na. NGO po ito, from the 117 na number.
2: Opo. Ma'am, kapag ho ba ihiwalay natin yung Regional Rehabilitation Youth Centers, ano po, under DSWD, itong mga bahay pag-asa na ito, ano ba ang manpower component nito? Paano ho ba ito nag-ooperate, madam? Basically po, paano po ang kanyang pangangailangan sa budget dito? Basic lang ho naman. Go ahead, ma'am.
4: Okay po. Ang manpower complement niya kasama dyan, social worker, may head to supervise the operation, merong psychologist dapat, may mga house parents at may mga security guards and manpower development officer to help the children with livelihood trainings, ganyan. Ang operation po niya ay talagang LGU, kung LGU managed na facilities ito, or kung NGO, yun na po, NGO. Pero binabanggit sa batas na yung mga pangangailangan talaga ng bata, dapat ang unang mag-provide ay ang kanilang mga magulang kahit nasa bahay pag-asa sila. So food, damit, dapat may contribution doon yung mga magulang nila. Pero kung wala talaga, tinetake on yun ng estado. So ang LGU yun, ang nagbibigay ng kanilang, ang talagang nasa shoulder nila ang operational cost ng bahay pag-asa. As to, pero may mga ilang pagkakataon, Sir Ted, na tumulong kami, ang national government, kasi nakikita talaga namin na may mga pangangailangan ang mga LGUs, may constraint din sa budget ang ilang mga LGUs.
2: Yun nga po. Kasi ma'am, dito ho ba sa mga bahay pag-asa na ito, meron ho bang kaukulang kayong standard na menu para sa pagkain ng mga bata according to their needs po para sa kanila pong nutrients?
4: Meron po, cost of care nila, ibig sabihin yung pagkain nila, yung medicine nila, that's 120 per day para doon sa mga hindi rural, para doon sa mga provinces. Kung highly urbanized naman, should be 150 per day. But siyempre, tumataas yung mga bilihin, may inflation, Sir Ted. Sabi ng guidelines ng DSWD at ng JGWC, pwede yun i-adjust based doon sa market price ng mga bagay-bagay.
2: Oo nga, kasi po kung yung LGU ho naman ay kakayanin, dapat nga po, sa ngayon kasi 50 pesos bawat meal, niwala pong merienda yan kung sakasakali, baka po yung mga bata, magutom, no? Meron ho ba kayong, opo, meron ba kayong mga, yes ma'am, kasi meron na kaming ginawa din dito ang story dati, nag-focus nga kami dito, meron pong mga tumatakas sa kadahilanan na nagugutom yung iba, at yung iba, alam niyo ho yun, dito po sa inyo pong mga bahay pag-asa na ito, meron ba kayong reports po ng mga tumatakas?
4: Meron pong mga ilan na tumatakas, pero nag-check din po kami recently now, may mga tumatakas na ilan sa iba't ibang kadahilanan. Hindi lang naman po dahil nagugutom sila sa center. Iba't ibang kadahilanan po yon. Pero marami sa kanila bumabalik din dahil alam nila yung importance ng kanilang pag-stay sa bahay pag-asa.
2: Oh, kasi dapat matapos nila yon kasi nga eventually haharap sila sa court, no? Lalo na ho kapag ito'y 15 po. And over yung edad. Opo. Ma'am, sa ganyan pong pagkakataon dito po sa operasyon ng bahay pag-asa na ito, meron ho bang particular na LGU ngayon o bahay pag-asa na nahihirapan? Paano po yung reporting dito noong pinuno mismo ng center? Siya ba ay empleyado ng LGU o siya ba ay empleyado po ng council? Siya ba ay empleyado ng DSWD?
4: Empleyado po siya ng LGU. Pero ang reporting niya sa amin, ang nangyayari po kasi Sir Ted, kami bilang nag-oversee sa implementation ng batas. Pumupunta kami regularly through our Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. Regularly, once every quarter, kung kaya, pinupuntahan namin ang mga bahay pag-asa para makita namin kung ano ang nangyayari sa kanilang operation at sa mga bata doon. So, yun po. Yun yung form of monitoring namin and reporting nila sa amin. The other one is, meron kaming information management system kung saan doon nila inilalagay, inire-register lahat ng mga cases ng bata sa facilities. Numbers lang naman kasi, pero numbers lang ang nakikita namin dito sa national. Hindi na namin nakikita yung case management talaga na part niya kung sa information management system ang pinag-uusapan. But when we go there face-to-face, we also check how they're handling their cases and how they're operating their center.
2: Yung pong mga regional rehabilitation centers natin, lahat ba ng region meron na po, ma'am?
4: Ang isa na lang po, pero ongoing, mag-ooperate na very soon ang NCR, RRCY for boys. Pero meron tayong for girls doon pa dito sa NCR.
2: Opo, ang mga go ahead, ma'am. Go ahead.
4: Kung dahil wala pa naman dito sa NCR. I mean, meron na po Sir Ted, meron ng RRCY for boys na nakatayo. I-operate na very soon. Pero ang pinaglalagyan sa kanila ay yung National Training School for Boys. Kasi talagang yung National Training School for Boys, yun talaga yung nagsiserve sa lahat ng mga bata ng sa buong Pilipinas, lalo na sa NCR.
2: Opo, pero ito pong inyong listahan na isinumite, wala dito po, hindi kompleto yung region po dito. Lahat po ng 18 regions na meron na?
4: Except NIR, kasi newly created lang naman po yung NIR. Pero yung mga bata doon, lahat nung, halimbawa, yung mga bata doon sa lugar na dating part ng Region 7, doon sa Region 7 na RRCY sila nilalagay. Tapos yung mga bata na dating galing sa LGUs ng Region 6, sa Region 6 na RRCY naman. Hindi po namin isinama dito sa listahan kasi akala namin bahay pag-asa lang.
2: Hinihingi.
4: Opo. Okay. Pero meron kaming listahan for the RRCYs.
2: Okay, ngayon. Ma'am, sa ilalim po ng batas, kapag po ang LGU or, you know, highly urbanized city, ay hindi po nakapagtayo ng kanilang sariling bahay pag-asa, wala pong pananagutan yon, wala silang anuman pong kumbaga no penalty, ano ho, Director?
4: Tinutulungan namin, siyempre sa batas, kapag hindi mo nagawa yung mandato mo, merong pinapanagot ka naman din, Sir Ted. Pero ang ginagawa kasi namin ngayon, talagang tinutulungan namin sila. Binibigyan namin sila ng technical assistance, kung paano nga ba magpatayo, kung kailangan nila ng resources, tumutulong kami. Sa batas naman kasi, Sir Ted, ang sabi dapat ang national government magbigay din ng counterpart sa pagpapatayo ng bahay pag-asa.
2: Opo, kasi po, ma'am, ito lang po, no? baka lang po ito ay... Kumbaga, ano lang ho, no, na malikmata lang po kayo o ano man. Meron lang po ako napansin sa inyo pong listahan, ma'am, ha? Oo, baka lang po na ano ho sa inyo. Hindi nyo lang po napansin. Unang-una sa NCR, Wala dito ang Quezon City, wala silang bahay pag-asa, pero meron silang nailagay po ninyo Mulabi City.
4: Mulabi.
2: City of Mulabi.
4: Ay, opo.
2: Ito ba yung ito ba yung Quezon City?
4: Apo, Sir Ted, yung mga iba-ibang pangalan dyan, iba-iba, yung iba kasing mga LGUs, gusto nila may sariling pangalan,
2: mm-mm,
4: pero bahay pag-asa talaga yan. Katulad ng Mulabi Youth Home, bahay pag-asa po talaga yan.
2: In
4: pero may sarili din sila. Apo, may sarili lang silang pangalan, pero bahay pag-asa po ang operation yan.
2: Apo, so City of Quezon ito, hindi City of Mulabi.
4: Hindi po. Sorry, nagkamali yata.
2: Yes, ma'am. Kaya nga po, sabi ko nga, saan ba itong, kasi hinahanap ko yung Quezon City, no? Sila lang. Okay. Ito po, ito ha. Ma'am, sa Region 8 po. Region 8.
4: Opo, pupunta ko sa Region 8.
2: Opo, sa Region 8 lang po, ma'am, meron kayong binabanggit dito na biliran, meron kayong alang-alang, okay?
4: Opo.
2: Leyte, meron kayong Javier,
4: apa.
2: Meron kayong Katbalogan,
4: mm-hmm,
2: pero wala yung Tanawan City, kung saan po nandun ngayon yung dalawang bata.
4: Opo. Ang Tanawan City ay hindi highly urbanized city, Sir Ted.
2: Kaya hindi ka... So ito po sinasabi nyo, sa lahat lamang ito ng highly urbanized cities and provinces.
4: Opo. Pero kung kailangan, sabi ko po kanina, hindi, mm-hmm, naman ipinagbabawal ng batas na kung nakikita ng LGU na naku, dumadami ang kailangang ma-institutionalize na bata, mm-hmm, kailangang magpatayo. Pwede naman. Lalo na kung meron sa province tapos congested yung sa province, mm-hmm, pwedeng magpatayo ang sariling ang LGU. Pero yun nga din yung isang dahilan, Sir Ted, na ang DSWD Central Office, mm, nagpa-plan na magpatayo ng regional bahay pag-asa kasi may mga LGUs talaga na halimbawa municipality lang siya, hindi naman ganoon kadaming CICL sila, pero may mga ilan-ilan na bigla-bigla kailangan nila ng institutionalization. Ang mahal ng operation ng bahay pag-asa, 7 million food lang for one year, for example, para sa food and other na pangangailangan for like 20 kids lang. So mahal. Mm-hmm. So ang ginagawa ngayon ng DSWD, magpatayo sana ng regional bahay pag-asa para dun sa mga LGUs na hindi kayang magpatayo pero kayang mag-contribute naman.
2: Well, just to remind you po, Ma'am Direktora, ang alang-alang sa Leyte po, hindi ito yung city,
4: opo,
2: ha? Hindi, town po,
4: opo,
2: ito.
4: Opo, municipality.
2: Yes,
4: at town, opo. Opo.
2: Yes, ang Javier po, town din yan.
4: Town, oo.
2: Ang Tanawan po, town din, pero hindi nasama dito. Okay?
4: Wala po kasi sila, opo.
2: Yes, Ma'am. Baka lang ho kasi, para lang ho ninyo ma-update, no? Oo, ito pong opo, inyong listahan dito. Baka lang ho kasi nga nagmamadali o anuman, kaya po ganito. But bottom line nga dito, meron na po kayo nga na nakakalat sa buong Pilipinas, ito lang po yung funding sinasabi po ninyo, no? Napaka-importante. Ngayon, pwede ho ba daw kung sakasakali, kasi baka yung ibang mga menor de edad po, hindi nga alam na may ganito na akala nila, kasi nga po, lalo na ngayon, fake news, na walang, mm-hmm, pananagutan, kaya nalakas ng loob para para makita ng bawat lokalidad na dito ka dadalhin, bagamat siguro iba ang sitwasyon doon, unlike sa mga city jail, makita lang po ng mga bata daw na hindi ka malaya. Mga ganun po sinasabi, although meron ba yung paglabag din kung sakasakali po sa privacy o naman pong batas kung ilalantad po yung sitwasyon sa mga bahay pag-asa?
4: Basta hindi naman po personal na information ng mga bata. Hindi naman po labag yun sa Data Privacy Act. Pero tama kayo, Sir Ted. Kailangan siguro mas mapalawak pa namin yung advocacy or information drive tungkol dito sa existence ng bahay pag-asa at na dito ilalagay yung mga bata kapag sila ay nagkasala sa batas. Nai-inform naman namin ang mga LGUs, pero tama kayo, baka kailangan pa ng mas malalim na information dissemination.
2: Opo, may tanong lang po itong batang si Chacha.
3: Yes po. Hello, Miss Lilibeth.
4: Hello, ma'am.
3: Ma'am, nabanggit niyo po kanina kung saan-saan tayo merong bahay pag-asa. Kamusta po yung mga psychologists natin handling bahay pag-asa? Do we have enough?
4: Meron po, ma'am, DJ Chacha, pero katulad ng sabi ko kanina, as of 2025 na profiling report namin, yun yung medyo challenging. Hindi lahat ng mga bahay pag-asa may psychologist. May mga constraints kasi ang mga LGUs, pero ang ginagawa ay nire-refer naman nila sa mga service providers na binabayaran nila. Okay. Marami kasi nangangailangan ng psychologist eh, pero konti lang talagang psychologist natin na talagang licensed, ma'am.
3: Mm-hmm. Ma'am, dun sa mga bahay pag-asa na wala pong psychologist, paano po yun? Paano ang assessment sa mga bata? Paano po yung intervention sa kanila kung walang psychologist na nangangasiwa? Sino pong nagmamando doon?
4: Ma'am, ang ginagawa po ay nire-refer nila sa private na mga service providers para ma-assess yung mga bata ng mga psychologists.
3: Anong challenge kapag inire-refer po sa mga private as service providers?
4: Ma'am, syempre yung mahal. Mahal talaga yung bayad. Pero marami namang mga BPAs talaga kinakaya nila. At noong panahon na 2 years ago, tumulong din kami sa national, dito sa JJWC, sa ganung kanilang pangangailangan. Tumulong kami, nagbumili kami, binigyan namin sila ng assistance para makapagsik sila ng assessment para sa mga bata.
3: Ilang porsyento po ng bahay pag-asa ang walang psychologist sa ngayon?
4: Let me refer DJ Chacha sa pwede ko ba kayong bigyan?
3: Opo, sige po ma'am, wala pong problema ma'am.
4: Ng details ng mga numbers po.
3: Oo, sige lang ma'am, wala pong problema.
2: Kasi ma'am, naintindihan namin eh. Kaya nga po kami gumawa po ng gantong panayam para maintindihan lang po ng ating mga kababayan ano ba mga challenge dito. Ano po, dito po sa intervention and rehabilitation itong mga youth offenders na ito at anong ginagawa ng ating pamahalaan. So bottom line din dito ma'am, ang unang-unang challenge po dito, budget, no?
4: Opo, tama po kayo dyan, sir.
2: Opo, and then the manpower nga necessary para po doon sa completion ng inyong task, alright? Tama
4: opo,
2: po, no?
4: Opo.
2: Okay, and we presume po, pag nag-hearing na po ang Senado dyan, will have all the information na kakailanganin po. Kasi nga, inaasahan natin dito, maliban doon sa kanilang pag-uusapan daw na amyenda, yung pong tulong sa inyo. Kasi, ang pinaka-importante dito, itong papel po ng council sa rehabilitasyon po at intervention para sa mga bata nagkakasala.
4: Opa.
2: Okay, sige. So, ma'am, ito ho. Ano ba talaga? Ang sabi ng PMP sa kanilang press conference, dumadami ang children in conflict with the law. Ano ba talaga? Sa inyo po bang record, dumadami pa talaga o ano po?
4: Sir, gamit din namin ang data ng PNP at may mga napansin kami na mga taon na nag-spike ng konti yung number. Pero in general, bumababa naman yung number ng mga bata. Pero compare natin many years ago, bago pa nagkaroon ng Juvenile Justice and Welfare Act, kung ganun yung reference natin, talagang sobrang baba. 50,000 plus noon, mga bata on the average many years ago. Pero ngayon, bumababa to 7,000, 8,000, 5,000. Yun po yung totoo sa numbers ng mga CICLs incidents.
2: Bumababa po, pero anong uri naman ng krimen ang kanilang nilalabag, ang ginagawa?
4: Doon po sa top 4 na offenses na meron kami for the past 3-5 years, ang uri ng krimen po ay talagang related sa poverty at dysfunctional family. Una, theft. Pangalawa, robbery. Paminsan-minsan umaakyat yung violation doon sa Dangerous Drugs Act. At paminsan-minsan umaakyat din yung sa rape. So, ganun po yung profile ng mga cases ng mga bata.
2: Okay, sige po. So ma'am, sa uulitin po, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo para maging katuwang niyo po kami sa pagpapaliwanag po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Director.
4: Maraming salamat po. Malaki talaga ang role ng media dito sa bagay na to, Sir Ted at DJ Chacha.
2: Opo, salamat po muli. Salamat
4: po. Maraming po, salamat.
2: Opo, sa uulitin. Yun. So, ang linaw na girl, ha, nitong isyong ito. Kasi nga, maliban po doon sa mga panukala ngayon, nababaan po yung age of criminal responsibility. Tanong ho dito, ito pong ginagawa ng gobyerno ng estado para po sa pagtulong na maitama yung pong mga pagkakamali at mareforma pag-uugali po ng ating mga kabataan. Talking about 18 years old pababa. Alright, so mga kapatid, Kaya nga po, kanina nung ate pinag-uusapan itong issue ng ano internet ngayon, dami yung nagre-react dito.
3: Mm-mm.
2: Pwede bang mabuhay ngayon ang tao na wala ng internet?
3: Mahirap. Whoa! Mahirap din naman. O kaya pwede bang, hindi na po pwede.
2: Ang dami pong beneficyo na ibinibigay sa atin nito.
3: Oo naman, in all fairness, especially yung mga nasa long distance relationship, ang pamilya, una na yan. Una na yun ha. Oo, talagang kasi before
2: ang relationship talaga ang iyo ha.
3: Hindi kasi si Papa halimbawa noon, ilaabot ng 2 linggo bago namin matanggap yung sulat. Mm-hmm. Ngayon, mabilis na. Oh, di ba? O pwede
2: naman,
3: na nilang ma-communicate. Pero may negative effect din ito. At ito na nga po, nakikita natin siya ngayon. Pwede daw ba Sabado't Linggo, sarado na lang ang social media at online world? Para may pahinga daw tayong lahat. Yun naman ang tinatanong nila. Pero paano ba gagawin natin dito? Ikaw, bilang lumaki ka sa era na wala ang social media, anong suggestion mo, partner?
2: Ha?
3: Anong suggestion mo?
2: Kasi nga, unang-una, iba talaga yung aming kinagisnan. Ngayon kasi, ano na ito, no? Medyo may pwede na mauwi sa pagka-wild.
3: Totoo.
2: Tsaka ang tao ngayon, parang lagi nilang nagmamadali because of this, because of technology.
3: Totally
2: agree. Parang nagmamadali lagi lahat.
3: Mm-mm.
2: Kasi dati-rate, di ba para ka magkaroon ng bagong friends, phone pal. O kaya naman po, yung personal mo talaga na paglapit. Diba?
3: Pen pal.
2: Oo. And then pen pal.
3: Pen pal.
2: Phone pal, pen pal.
3: Oo.
2: Hindi ba? At kumbaga, tsaka yung libangan mo, basically, ilang channel lang sa television.
3: Tama.
2: Wala pang cable, wala pang ganun.
3: Mm-mm.
2: At pagkatapos, talagang gusto mo talaga ng outlet o ano pag summer mga barangay yung talagang makikipaghalubilo sa kapwa bata. Mga liga,
3: true,
2: kung ano-anong event, Santa Cruzan at itong ano yung sa amin doon sa kinagis ng Kuren yung Santa bawat gabi iba-ibang bahay ang nagiging sponsor, champurado naman, lugaw
3: ano
2: naman.
3: Yan? Anong tawag diyan?
2: Yung Santa Cruzan.
3: May sponsor bawat bahay, tapos pwede kayong makikain doon sa bahay.
2: Nakagisnan namin.
3: Oo. Tuwing Mayo. Oo, kasi Santa Cruzan is Mayo. Ganon simple ang buhay noon, ano? Simpleng-simple ang buhay niyo noon.
2: Kaya nga, ngayon nga, iba na, wild na eh.
3: Paanong wild?
2: Ha?
3: Oo.
2: Wild, sa internet, yeah. Sobra, fake, etc. Anyway, ito ho yung ating kinakaharap na ngayon na sitwasyon, itong mundong ginagalawan po natin ngayon. Paano pa kaya bukas makalawa?
3: Correct.
2: Hindi po ba? Ewan ko lang, kasi kung ako mapipiliin nyo, gusto kong bumalik doon sa sinaunang panahon.
3: Yung walang internet.
2: Ang telegrama pa muna.
3: Yung pupunta ka sa ano mismo para magpadala ng sulat.
2: Ha?
3: Ganun ang gusto mo?
2: Oo.
3: Mahirap din.
2: Mabagal pa ang mundo, ha?
3: Oo. Mabagal, totoo ngayon kasi mabilis talaga ang usad. Pero wala eh, andyan na yan.
2: So,
3: we have to live with it. We must adapt with it. Yun nga yun ang sinasabi. Kaya ang hirap din ng government officials din natin ngayon ng different agencies kasi ang sinasabi nila ngayon, ang pinagdedebatihan, yung thin line na may information din naman na natututunan daw ang mga bata online. So, paano mo yun hahatiin ngayon nang hindi sila mapupunta sa masama using social media and online world? Kasi nasa digital age na tayo. Ginagamit pang school. Diba sa isang mga private schools, merong isang araw online sila? Hindi na sila everyday pumapasok? May mga ganon. Meron din sa public school, yan ang ginagawa. So, ano bang po pwede natin gawin para masiguro na talagang hindi mapupunta sa masama ang mga kabataan dahil sa digital na mundo na ito na ginagalawan natin?
2: Ewan ko na lang. Kung maaari nga, wala nang cellphone eh.
3: Hindi pwede.
2: Hindi po pwede. Kasi ngayon, ang tao, pag merong text, gusto sagutin ka agad.
3: Ay, dapat.
2: Mamadali, di ba?
3: Oo. Pag di ka nakareply, galit agad. Oo. Lalo na pag jowa mo yan. Oo nga.
2: Sige po. So, ganap ng 15 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santo. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! O ito ho na naman, may pangitain daw po, baka magmahal na naman po ang petrolyo. Dahil nga sa hindi na naman po nagkasundo yung dalawang hindi nagkakasundo. They always agree to disagree itong Amerika at ang Iran, samahan pa po ng Israel. Kaya po lalong masakit sa ulo ng mga negosyante, kaya panahon na para mag full electric sa ating pong ginagamit na mga sasakyan sa ating negosyo. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, abay sakto ang sukat ng Traveler, Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric ang mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at maging ng EST 6x4 Tractor Head. Lahat ng ito heavy duty at mga kapatid. Hindi ho ba full electric? Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Ganda nito! Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric. Si Kuya Al Mendoza, si Darley, ayan si Ate Dina Aquino, silang lahat sumasang-ayon na mas maganda daw nung mga sinuuna pang panahon. Kahit na po mabagal, kahit na po ano, para baga sinasabi nila, para mas nahimik at mas exciting.
3: Oo.
2: Okay.
3: Oo nga. So ayaw na nila itong mabilis na
2: mas
3: mundo.
2: Mas exciting, di ba?
3: Eh, kami naman na nabuhay, sa gitna kami. Kami, yung era namin sa gitna.
2: Okay.
3: Hindi ba?
2: Sige.
3: Okay din naman, pero sana hindi na umabot sa Facebook days, no? Sana hanggang Friendster multiply na lang. Medyo mabagal pa rin naman noon kahit papano. Ngayon, sobrang bilis eh. Tsaka mahal ang internet dati. Sa gabi lang ang libre. Eh ngayon, pamura na yung internet. Hindi ba bilis ng connection?
2: Tsaka ano ho, no? Tsaka yung, anyway, yung ang dami na hong, ano, ang dami na pong mga pumapasok na mga kaparaanan para ho ma-influensyahan yung kaisipan ng marami pong tao.
3: Totoo. Hindi lang bata. Okay. Totoo yan.
2: O sige. So mga kapatid, ito po ah. Ito na po ang ating pong pag-uusap naman tungkol ito sa panukalang pambansang budget. O baka na naman kayo hindi ganahan sa kwentuhang ito. Importante ito kasi mag-aambag ka dito. At mamaya, pasadahan po natin itong hirit po ng prosecution na meron silang gusto hong paharapin na testigo. Tignan po nga natin kung uuobra ba yan.
3: FM. Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano
5: tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
6: So it's important to always check.
7: Voila!
6: Check your facts.
3: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Araw-araw goods ka.
1: True FM.
2: Good morning.
3: True FM. 9:21 ang ating pong oras ngayon. Ito magandang pag-usapan. Itong panukalang pambansang budget for 2027. Para ho tayo makakuha po ng kanila pong pangitain dito, baby girl, please introduce itong ating panauhin ngayon pong Monday morning.
4: Guys! Mga kapatid, sa mga nakatutok nga

0: kung may problem lang po dun sa inyo pong line. Mm-hmm. Parang nagpuputol-putol po kayo, paayos lang natin, ano? Para malinaw po yung ating ugnayan. Ayan, ayusin lang natin na mabilis, ano, mga kapatid. Oo, ito namang kagandahan ng online dahil kailangan natin ng magpapaliwanag nito pong budget natin for next year. May post din po ha na nilagay itong si Sir Sunny Africa sa kanyang Facebook page. Sinasabi nga niya, yung tungkol doon sa GDP growth and yung kaugnayan nito for the proposed 2027 budget. So mamaya, hingin po natin ang kanyang reaksyon. Paano ba niya tinitignan itong proposed na 7.2 trillion pesos national budget for 2027? Sir Sunny, nandiyan na po ba kayo?
1: Ito, okay ba?
0: Naku, ayun lang. Oh, hindi pa rin po, tawagan natin. Oo, sa telepono.
2: Nagpuputol-putol ang ating linya. Naku, sayang naman ito pagkakataon na ito. 9:22 na po ang ating oras ngayon. Yung impeachment ni VP Sara, sinasabi na aabot daw po ng 8 months.
0: Oh, hanggang 2027 next year.
2: Sandali lang. Ba't naman? Alam niyo ho, ang alam niyo ako ho, sa akin lang ito. Bakit ganong katagal ang sinasabi nitong si Ginoong Gatchalian na baka daw abutin ng ganon. Kaya nga, in fairness naman daw, gusto ho nilang magkasundo yung dalawang panig para ho mas mapabilis yung proseso. Kailangan natin ng proseso, kailangan po natin ng due process, pero kapag sobrang tagal nito, this will drag our economy down. Kasi yung political uncertainty na ngayon nga po ay meron na sa bansang ito, kapag po magkatagal-tagal niyan, lalo pong makaka-apekto yan sa confidence ng ating mga negosyante. Di ho ba? Kaya kung maaari nga po magkaroon po dito ng pagkakataon na gawin po ng kung maaari nga araw-araw na hanggang Sabado kung pwede, please. Di ho ba? O sige, balikan natin si Ginoong Sunny Africa. Sandali lang. Sige, habang inaayos pa itong linyang ito, samantalahin ko itong pagkakataon.
0: Sige.
2: Meron pong okay na ba tayo? Kasi didiretsuhin ko na ito, ha? Naku, nakakahiya naman kay Sir Sunny. Nasaan ba ang problema? Nasa sa atin o nasa linya?
0: Naki Sir Sunny.
2: Naki Sir Sunny. Oo. Ang problema ng linya. Ano bang kanyang internet provider?
0: Papalitan mo. Sige. Ituloy mo yan.
2: Ito. Meron ba tayong commercial? Importante yan. Ito lang, ha? Sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ewan ko lang po kung sangayon po kayo dito po sa aking kaisipan na ito. Kasi nga, may listahan na po sila ng mga iimbitahan ng mga testigo, and then yung testigo po ng prosecution, testigo po ng depensa. Alright. Ngayon po, meron silang gustong imbitahin ng prosecution.
1: Sino to?
2: Yung dati pong yung sheriff dyan sa Davao City. Ito ho yung sheriff na umano, na sheriff na sinuntok ni VP Sara when she was mayor. Alright. Nangyari po ito, matagal na ito, July po ito. Well, July 1 ba ito? July 2 ng 2011. Alright. Ngayon pa lang po, nagsasabi na itong si attorney, si sheriff, na huwag siyang idamay. Ano ba sinasabi niya?
0: Sabi niya po sa kanyang post, public announcement, please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a human resource management officer, a second level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. So malinaw na malinaw na siya po'y hindi pupunta po sakali
2: niya,
0: magipatawag.
2: Huwag na akong idamay dyan. Okay. Well, ako ginagalang ko naman po itong mga taong ito kasi matatalino yan. Alam na ho nila ang tama at mali. May discernment na po sila, di po ba? Pero sa puntong ito, sa akin lang ito naman, ha? Ewan ko lang kung makakatulong sa prosecution talaga ito. Sa inyong pagpipilit dyan. Ang sinasabi po nitong sila Congressman na Joel Chua at saka ng kanila pong ng kanilang spokesperson, basahin mo lang ito, no? Itong quote dito, kung bakit ba nila gustong impitahan itong si Sheriff. Oo, ito, basahin mo nga itong quote dito kay Ginoong Joel Chua at kay Ginoong Benjamin Tolosa, yung kanilang spokesperson.
0: Okay, unahin po natin yung sinabi ni Joel Chua.
2: Ni Congressman.
0: Well, hindi naman yung

0: kaso niya noong 2011 ang pag-uusapan dito eh. Kung hindi yung ugali o yung pagiging bayolente ng ating vice-presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Yan nga po ay galing kay House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Samantala, ito naman po ang sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Impeachment Trial Legal Spokesperson. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral patterns, to establish the propensity of a person to resort to violence, for example.
1: So kumbaga po, gagawin testigo ito para daw po doon sa pag-establish nila sa pag-uugali ng vice-presidente at pagiging umano ay bayolente. Ito lang sa akin dito. Again, ito lang po naman po, sarili ko lang opinion. Ngayon, mga kapatid, huwag natin din pong itatanggi na ito pong impeachment na ito na panonoorin nating lahat. Ang isa po sa mga dito ay ang contest din dito ay yung public perception, di ba? Yung pong publiko, yung kanila pong pananaw, yung kanila pong kaisipan. Kasi yan po'y malaking bagay sa magiging desisyon ng mga judges, senator judges. Kasi nga po ito po ay, kumbaga, usapin din pong political itong prosesong ito. Yung impluensya ng taong bayan. Sabihin na po natin, girl, na talaga namang bawal, hindi tama, labag sa batas ang pananakit sa kapwa, ang lalo na itong physical na pananakit sa kapwa, labag po yan sa batas, bawal na bawal po yan, hindi dapat yan tinutularan, hindi dapat ginagawa yan. Pero sa akin po dito, kung ito po'y isasalang ng prosecution sa impeachment trial, baka sahali po na ito'y makatulong sa kanila, makatulong pa ito kay VP Sara. Sa anong kadahilanan? Sandali lang ha. Kasi kung haharap itong si Sheriff Abby Andres at pauupuin sa witness stand at dadaan sa cross-examination, kung ako si Attorney Fortune, matutuwa pa ako dito na iharap. Bakit? Kasi tatanungin ko si Sheriff Sheriff, balikan lang natin yung nangyari. Ba't ka ba sinuntok ni VP Sara? Napanood namin sa TV. Ba't ka sinuntok? Kasi si VP Sara, mayor that time, naku, puputulin ito.
0: Magagamit ka na naman content eh.
1: Gagamitin ito sa kanilang content.
0: Wag na. O kaya putul-putulin mo para mahirapan sila i-edit.
1: Tuloy ko ba to?
0: Sige, tuloy mo para maintindihan. Baka nakikinig yung ating mga house prosecutors eh. Baka sakaling, di ba? Sundin nilang advice mo. So, pwedeng maging pabor kasi, pa kay VP Sara ito.
1: Yes, Bakit? Ano ba motive? Ulitin ko mali ah. Mali ang pananakit ng kapwa.
0: Correct.
1: Pero ano ba pinanggagalingan di? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yun ay nag-execute ng demolisyon sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So, i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan eh. Ngayon mga ako puputulin to.
0: Yeah. Medyo ano mo?
2: Yung lahat.
0: Tuloy.
1: So, ngayon naghahanda na sila. Gaya po ng ilang po mga eksena sa mga demolition, naghahanda na yung mga nakatira doon. Ilang pamilya yun na didemolish. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora.
0: Mayora
1: at sinabi
0: doon
1: sa sheriff na, Sheriff, huwag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami dalawang oras.
0: Nakiusap.
1: Para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Before pa yan, sinabi na yan, huwag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa. Meron pa siyang ilang mga maitang ulo. Eh, nung nalaman ni Mayor na dinedemolish, pinuntahan doon.
0: Pinuntahan?
1: Ay, naku, gagamitin to. Sigurado ko. Gagamitin ito.
0: Pagpunta, o di pinuntahan.
1: So, pagpunta doon.
0: Pinuntahan ni Mayora. Mayora Sara.
1: So, ang so, nang gigigil, ah, pagdating doon, talaga dito, sinapak. Mm-mm. Kitang-kita po yan. Not once, not twice.
3: Mm-mm. Halika dito!
1: Okay, so ngayon.
0: Nagka-black eye ba?
1: Yan, sige, ganyan rin.
0: So, nagka-black eye?
1: So, yes.
0: Nagka-black eye.
1: Na-hospital.
0: Na-hospital.
1: Ang lakas kaya.
0: Malakas. Oh. Ang tindi ng
1: baby Sara. Kaya mga kapatid, ano ang punto ko dito?
0: O, sige.
1: So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa nung tao?
2: True.
1: Ipinagtatanggol ang mga mahihirap.
0: Yan.
1: Ipinagtatanggol ang inaapi. Kahit na sino pang lingkod bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita ko ninyo?
0: Hero, ano? Hero.
1: Hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta roon ang diskusyon?
0: Oo nga.
1: Hindi ba? You know what I'm saying?
0: I know what you're saying. Bati na ba sila ngayon?
1: So, kuha ka na. Kuha ka na lang ng psychologist perhaps.
0: Oo, na pwede diba? Mag-explain nun.
1: Subject matter expert. Pero yung pupunta ka pa, ipahaharap mo pa itong sinapak para lang balikan yung kwento na... Uulitin ko, masama man nakita, pero lalong mga, yung mga masa, lalo na ho yung mga alam nyo na ibig ko sabihin, mga, yan ang gusto namin, leader.
0: Yan! Yung pagtatanggol kami.
1: Nakita mo si Digong, sampalin mo.
0: Oo, yan.
1: Di ba doon siya sumikat?
0: Oo.
1: Di ba doon siya napalapit daw sa masa?
0: Naman.
1: O kapag ikay kinutongan sa naiya, sampalin mo.
0: Correct.
1: Oo. Di ho ba?
0: Oo.
1: You know what I'm saying?
4: Sampalin.
0: So, yan.
1: Gagamitin nito, sigurado ako. Pero ito ho, di ba, sa akin lang. Huwag nyo nang ipilit yan. Para lang po naman sa akin ito. Kasi baka mag-backfire. Magamit tuloy para yung mga tao, lalo siyang kampihan. At sabihin na, yan ang gusto naming leader, nakahandang ipagtanggol ang mga naaapi.
0: Naging hero pa,
1: diba?
0: No? Babalik sa
1: anyway,
0: kanila.
1: Ito na po.
0: Napag-isip-isip na daw nila ngayon. Baka daw hindi na nila ipilit ipatawag.
1: Mama, do you agree?
0: Tama! Oo, kung yun ang dahilan. Pero bati na ba sila ngayon ni Sheriff?
1: Nino?
0: Si VP Sarah tsaka si Sheriff. Okay na sila?
1: Si Sheriff?
0: Oh,
1: si... Hindi, nag-demanda si Sheriff ha?
0: Oh, pero hindi, I mean, okay na ba?
1: Kamusta hindi ko alam, hindi kami close eh.
0: Oo.
1: Pero sinasabi ko lang ito.
0: Tama yung punto mo. Correct.
1: Naisip nyo?
0: Oo.
1: Diba? Oo. Ang dami hon yung pwedeng tawagin. Huwag na ninyong ibalik pa yan.
0: Mm. Pwede nilang tawagin yung ano ba? Sino pa bang iba pwedeng
1: kasi
0: tawagin?
1: Kasi kung ako yung maharap doon, ako mag... sabihin ko, gagawin ko ulit yan kung kinakailangan. Tahunin nyo? Yan ang gusto naming leader.
0: Tama.
1: Yan iboboto namin.
0: Maaasahan, ipagtatanggol kami. Yung mananapak sa oras ng pangangailangan. Hindi kasi, di ba?
1: Okay, ito na. Baka masapak tayo si Sir Sunny. Sir Sunny, good morning po. Okay na kaya linya natin?
0: Sir Sunny, good morning again.
5: Gandang umaga. Mas okay na ba? Sorry.
0: Sobrang ganda na po ng name
1: okay,
0: niyo. Maraming salamat. Sige, Sir Sunny, ito po para makuha namin ang buong paliwanag niyo dito. Una muna, may proposal na po for 2027 budget. Mm-hmm. Ang tinitignan po ay 7.2 trillion pesos. Ano po ang reaction niyo dito?
5: Well, sa pangkalahatan, mahalata na tinitipid ng gobyerno yung budget for 2027. Kasi yung sinasabi nilang 6% increase na yan, actually kalahati lang yan ng annual na budget increase ng about 11% mula 1987. So basically, nagtitipid sila at ang pinakatanong namin, anong talagang titipidin nila? Kasi ang track record ng gobyerno, hindi ever tinitipid ang pambayad sa utang, hindi ever tinitipid ang pork barrel. Ang titipid talaga nila, yung serbisyo para sa karniwang Pilipino. Kaya para sa amin yung 6% na yan ay napakaliit na paglaki ng budget.
0: Mm.
5: Kung katwiran nila kasi walang kita, eh ba't nila binabawasan ang buwis sa mga malalaking kumpanya at mayayaman? So sa amin, yung paghihigpit na yan ay mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Nagipit na ngayon at siguradong pagpasok ng 2027, ay lalo maghihirap. So, okay. Hindi siya budget para sa mamamayan.
0: Oo, yun nga po eh. No? Pag pinakinggan natin sa pangkalahatan, para sa mga nakikinig sa atin yun, 7.2 trillion pesos, pag inisip mo, uy, ang laki. Pero 6% increase, mas maganda maipaliwanag nyo po. Nakita namin yung post ninyo. Ang sinasabi nyo nga po dito, hindi ito magbibigay ng sapat na stimulus una for the economy. Tas kanina, binabanggit nyo po na mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino na umaasa halimbawa sa ayuda. Bakit po? Sige na, explain nyo. Maging yung iba pang serbisyo na kinakailangan ng mga kababayan natin.
5: Well, unang-una, nakakatawa dyan na yung 6% increase na yan, yan ang inflation, yan ang tansyang inflation for 2026. Kaya, actually, even yung buong halaga ng 6% increase na yan, kakainin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. So, kumbaga yung netong dagdag, actually, wala. So, sa amin, ano yan? Magmula tayo doon na malinaw, hindi lumalaki yung budget, but yung 6% increase, mauubos yan ng inflation. Ang tanong, doon sa meron ngang budget na parang ganda nga pakinggan, over 7 trillion, ano yung paglalaanan ng pondo? At ang sigurado dyan, mas malaking pondong ibibigay ngayon kasa darating na taon sa utang. Sa ngayon nga, ang bayad sa utang sa interest at principal, may higit 2 trillion piso for 2025. Itong unang limang buwan ng 2026, nasa 1.2 trillion na ang ginastos natin sa bayad utang.
0: Mm.
5: So dahil automatically appropriated dyan, sigurado malaking bahagi ng sinasabing over 7 trillion budget next year ay uubusin ng ano ng pambayad utang. So ang next tanong dyan, dun sa natitira, pagkatapos siguraduhin na babayaran yung mga nagpautang sa atin, magkano yung matitira para dun sa kalusugan, para sa edukasyon, at lalong-lalo na para sa support at ayuda sa panuhan ng kagipitan. At tingin namin, kung titignan yung track record ng pamahalaan, halos sigurado kami na yung budget sa health ay babawasan. Lumaki lang naman yan kasi inobliga silang ibalik eh, yung 60 billion na kinuha nila. So kaya lang lumaki nitong 2026. Yung usapin ng ayuda, oo nga, palagay marami nagreklamo, ba't binibigay ng ayuda yung mahirap, eh lalo na kayo na malapit ng halalan. Eh para sa amin, kailangan talagang magbigay ng ayuda, pero nasa about 350 billion lamang for 2026 yan. So, sigurado mababawasan yan. And all the more, yung usapin ng pagkain, yung suporta sa agrikultura, actually, hindi pa umaabot ng 4% yata ng pambansang budget yung binibigay sa agrikultura. So, magtataka tayo hindi lang sa kahirapan sa kanayunan, pati yung mahal ng pagkain, nararamdaman actually yung hindi pagbibigay support sa agrikultura, hindi na lang magasak ang mga isda na maraming tinamaan ng oil price shock, mararamdaman din ng mga karimong consumer na mahal na pagkain.
0: So sa madaling salita, hindi magiging sapat para sa pangangailangan ng iba't ibang sektor, nabanggit nyo po yung magsasaka, yung health, para dun sa budget, because nararamdaman nyo na halos bulto nun mapupunta po sa pambayad utang. Sir Sunny, meron po kayong binabanggit dito sa post nyo, sinasabi nyo, ang Pangulong Marcos Jr. ang posibleng mag-iwan ng pinakamalaking drop sa GDP growth. Para lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mabilis sa paliwanag lang, ano yung GDP para po maintindihan nila at kung bakit si Pangulong Marcos Jr. compared doon sa mga naunang presidente ang posibleng mag-iwan nga nitong pinakamalaking drop sa GDP growth natin mula po na magsimula siya sa kanyang termino.
5: Okay. Yung karaniyang ginagamit ng gobyerno para sukati ng paglago ng ekonomiya ay yung tinatawag na GDP. Sinusukat nito yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na bibili sa isang taon. Sa ganung klaseng pagsusuma, hindi kami isang ayon na pag-undad yan, pero sa ganung klaseng pagsusuma, si Pangulong Aquino, si Pinoy, pumasok siya 7.3%, bumaba ng about 1 percentage point to 6.3 nung nagtapos siya. Si Pangulong Duterte, kahit na tumama yung pandemya, pumasok siya, may 7.1% growth siya, umalis siya 5.3%. Pero ang grabe talaga dito kay Pangulo Marcos, 7.6% ang namana niyang growth, sa kasalukuyang estimate ngayon 4% na lang. So yung 3.6 percentage point na pagbagsak, yun ay pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang administrasyon sa at least sa nakaraang tatlong administrasyon. Hindi pa nga tapos yung termino ni Pangulong Marcos. So even as it is right now, even yung sa official na tansya ng gobyerno na 4% growth lamang sa dati na taon, pinakamalaking pagbagsak na paghina ng ekonomiya sa inalim ni Pangulong Marcos. At tingin namin, hindi pwedeng sisihin yan sa oil price shock o sa corruption kasi nasa kami naman yan ng gobyerno kung paano gagamitin halimbawa yung 7 trillion pesos. Kung gamitin man ng wasto, kung lakihan pa yung paggastos ng gobyerno batay sa pagsisingil ng tamang buwis, lalo na sa mga may kaya, mas mahigit pa sana yung paglago ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Oh, so sa madaling salita, pagpasok niya, mataas yung ekonomiya, siya ang presidente na bago po matapos yung termino, siya yung may pinakamababang GDP growth. Sabi niyo, hindi pwede isisi sa oil shock. So ano pong factors nito? Saan natin po pwedeng isisi ito?
5: Ah, well, sa pangkalahatan, may dalawang mga salik sa pagbagsak ng ekonomiya. Una, may pangkalahatang salik, yung mahabang kapabayaan, mahabang panahon na pinabayaan ng agrikultura at Pilipinong industriya. So parang force of gravity yan, nakahatak pababa yan. Pero, bagamat may ganung klaseng pangmatagalang hatak pababa dun sa ekonomiya dahil sa kapabayaan sa pag-support agriculture industriya, may kaget na epekto syempre yung corruption, yung flood control scandals, at yung nangyari sa gitnang silangan. Pero para sa amin, kung meron kang, halimbawa, 7.5 trillion pesos sa isang taon, sapat yan na imobilisa mo para iangat yung ekonomiya. So yung pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Marcos ngayon sa lahat ng kapangyarihan, otoridad, rekurso na meron ng pamahalaan, dahil hindi naman talaga binigyan pansin yung pag-angat ng agrikultura industriya. At sa totoo lang, kahit na may issue, may pasabog siya na nakaraang taon sa mahiya naman kayo, hindi naman yung nirehanda yung pork barrel eh. Yung Office of the President at yung Secretary of Budget and Management, sila man nasa pinakatuktok ng pork barrel system, nakalusot sila. So para sa amin, yung main accountability ni Pangulo Marcos, yes, andun yung long-term na problema, pero nasa poder ka, may hawak ang trillion-trillion piso, nasa iyong kapangyarihan na iwasto yung matagalan ng problema. Kung papanatilihin mo yung pagprotekta sa pork barrel system, whether sa House of Representatives o sa Senado o sa sariling mga ahensya na hawak niya, part siya ng problema doon.
0: Hindi niya na ito mahahabol bago po siya umalis ng termino?
5: Pwede pa naman.
0: Oo, yung tawa ni Sir Sunny nung tinanong ko yun, ano? Baka pwede niya pahabulin in 2 years, kaya pa po ba yun?
5: It's never too late. Napaka mapangyayari ng presidente. In the same way na kaya niya imobilisa yung kanyang rekurso para karangin ang impeachment complaint sa House of Representatives, in the same way na sigurado pinapagalaw niya ang kanyang mga galamay dito sa darating impeachment trial, may poder naman siya. So ang punto dyan, yung hawak mo halimbawa ng pambansang budget, kung budget sa pinag-usapan natin, yung 7.2 trillion na budget ngayon, nasa kamay niya yun eh. Executives, president's budget ang isisumuti sa Kongreso pagbukas ng SONA. So para sa amin, ang tanong, hindi pwede sabihin wala akong magagawa, minano ko to dahil sa external salik. Meron ko nga 7.2 trillion pesos yan, paano mo gagamitin yan? At sigurado kami, nandiyan pa rin ng pork barrel, lalo na yung pagbagsak ng kayang mga performance ratings, diba? Record low na para sa kanya. Sigurado ang tanong niya ngayon, paano preserbehin yung kanyang poder, yung kanyang pamilya, sa susunod na administrasyon. Pero yun ba yung dapat ginagawa ng presidente? Para sa amin, yung presidente, yung poder ng Malacanang, yung malaking trillion-trillion pisong budget, sana ginagamit para sa interes ordinaryong Pilipino, hindi yung pagsalba ng sarili o pagprotekta ng iyong poder pagkatapos sa susunod na administrasyon.
0: So, for the 2027 budget, kung sinasabi niyo po matagal na pabayaan yung industriya ng agrikultura, dapat dun sa 2027 budget, makita natin paglaanan po talaga ng gusto ang agriculture sector.
5: Sa amin, at sigurado kami, historically, hindi lumalagpas ng 5% ng pambansang budget sa agrikultura kahit na magigit kumulang 20% ng populasyon ay nagtatrabaho sa agrikultura. Siguradong hindi yan lalagpas ng 5%. At huwag tayo magtaka kung bakit mahal pa rin ng pagkain sa mga dating na taon. Kasi hindi binibigyan ng support. Hindi, yung munang pagkain naman, hindi magmumula sa langit. Eh. Yung ulan galing sa langit. Pero yung paghuhubog, pagpupundar ng produktibong agrikultura, kailangan ang pakikilan ng gobyerno. At kaya sa amin, napakalagi yung budget. Doon makikita ng priorities ng gobyerno. Eh. At garantisado, makikita sa 2027 budget, ang laki ng priority sa pagbayad utang. Garantisado makita natin, ang laki pa rin ng priority sa mga pork barrel infrastructure projects. At garantisado, yung kinakailangan na support sa agrikultura, kalusugan, edukasyon, hindi yung ayuda na kailangan naman sa tulong ng kagipitan, halos siguro, hindi halos. Sigurado kami hindi siya mabibigyan ng sapat sa pansin.
0: Kung hindi pakinggan ng Pangulong Marcos Jr. ang sinasabi niyo po ngayon, yung sinasabi niyo na posibleng lowest in 15 years, yung 4% growth, anong posible pong mangyari sa ekonomiya natin?
5: Ay, halos, sigurado na yun. Siguradong humihina ng ekonomiya. Yung historical record na economic growth ng Pilipinas,

Pilipinas mula nung pagkatapos ng World War II, average 5% lamang. So ang nangyari lang ngayon, pagkatapos ng higit kumulang iskalating dekada na paipon ng paipon yung utang ng gobyerno para ginagastos, para nga palaki pabilisin

0: hindi natin nakikita yung pag-respondent sa ganyang sitwasyon sa 2027 budget. At yun ang nakakabahala dito. Ito ngayon pa na kailangan gumastos ng gobyerno para iangat ang agrikultura, mas murang pagkain, magkikaroon ng trabaho. Pero ito yung parang titipin siya. So, kumbaga, kasalanan na ng administrasyon niya na nakita niya yung problema, nabasa namin ng budget memorandum, sinabi niya, itong mga problema kinakarap ng pandemya, ekonomiya at ng Pilipinas. Eh kung ang pambungad niya, problema, bakit sa kadaluduluhan, sinasabi niya, ay, magtitipid kami kasi ito yung nakita namin solusyon. Medyo, hindi lang po connect the dots, parang hindi nagawa 1+1.
1: Maraming salamat po, Sir Sunny, sa mabilis na paliwanag ukol po dito. For sure naman, makakausap namin kayo in the coming days pag nagsimula na po itong budget deliberations. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din. Ingat po. Thank you.
1: Ang Executive Director nga po ng Ibon Foundation, Sir Sunny Africa.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilis.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
4: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kaputihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Yan ang mukhang balita.
1: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
3: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
4: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
5: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
6: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
7: Wala sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
8: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
9: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
2: Balita man sa lansangan.
10: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
11: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Inia Chanza po.
12: Arles de los Santos po.
13: Denise Bogisancho po.
14: Ben Peringi po.
15: Las Paredes po.
16: Jeff Rivera po.
17: Julie Baiza po.
18: Hayla Macanta.
19: Mary Mon Reyes po.
20: Mariela Pascual po.
21: Hayla!

0: And Ate Ernie, good morning!
1: Good morning!
0: Ating mga bossing, good morning sa inyo. Ha, salamat na marami. Ngayon, ang ating pong winner para po sa ating What's on Your Mind, baby girl.
1: Eto na, nasa linya na nga po natin. Mula po sa Zamboanga del Sur, 39 years old. Isa pong housewife. Ang mister naman po ay isang magkukopra. Tama, tawag ba yon? Magkukopra, nangungupra. Apat po ang kanilang anak at nanonood sa atin sa 1PA si Ms. Jolly Gregorio. Mom, si Jolly, good morning!
2: Good morning po, Ma'am Chat.
1: Good morning po. Ma'am
2: Good morning po.
1: Magandang umaga. Malinaw naman po ang dating ko, yung pong signal po natin.
2: Opo, ma'am.
1: Sige po. Madam, bago ang usapan at ating kwentuhan, ano muna yung Bible verse?

0: binigay last Friday?
1: Last Friday po is Kawikaan, chapter 18, verse 21. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya makamamatay, kaya mag-iingat sa pagsasalita kapagkat aaninin mo ang mga bunga nito.
0: Yan, Kawikaan 18:21. Sige po, Nanay Jolly, kayo po ay nanonood sa amin sa 1PH. Gano'n na po katagal?
1: Mga 5 years na po, mahigit.
0: Wow, oo. So, naka-Signal TV po ba kayo o yung Sulit TV?
1: Ano po, yung Signal po.
0: At sa 5 taon niyo po na panonood sa aming programa, may natatandaan po ba kayo na contestant namin na tumatakbo talaga sa inyo?
1: Marami po. Agaya po nung mga nakaraan, yung nanalo po ng binigyan niyo po ng motor.
0: Yun. Oo, si Itatay yun eh. Yun. Oo, di ba?
2: Tatay Diggs.
0: Si Tatay Diggs.
1: Opo. Blessing po sa kanila.
0: Oo, yun. Si Nanay Cheka Sakop tsaka si Tatay Diggs.
2: Sige, ganito. Jolly!
1: Oo.
2: Nagkokopra kayo magkano per kilo ngayon dyan sa lugar ninyo? Saan ka? Sa Zamboanga del Sur?
1: Sa Zamboanga del Norte po.
2: I'm sorry, Zamboanga del Norte. Saan banda?
1: Siokon po.
2: Siokon.
1: Siokon, Zamboanga. Opo.
2: Zamboanga del Norte. Magkano per kilo ng kopra ngayon?
1: Depende po sa ano po ngayon eh. At ngayon po is 30.85 ata. Nakalimutan ko po kung magkano po ngayon kasi bumaba po eh. Dati 47.
2: Kayo mismo nagluluto ng kopra?
1: Opo.
2: Okay. Meron kang 2,000 pisong premyo sa mabalak gamitin?
1: Bilis po sana lang bigas at saka pambaon po ng mga bata. Pang ulam po nila.
2: Ang mga anak mo ay edad 15, 12, 8, at 4.
1: Opo, opo, sir.
2: 3 ang nag-aaral.
1: Opo.
2: Okay. Sige, so ang kailangan mo pangbili ng bigas at pambaon ng mga bata, pambaon na pagkain ng mga bata.
1: Opo, opo, sir.
2: Alright. Ganito, Jolly, ha? Bubuoy na gagawin na natin 3,000 ito. All right?
1: Okay.
2: 3,000. Kung 3,000, ano ang balak mong bilhin maliban sa bigas?
1: Ano po yung mga ibang gamit po ng mga bata po kasi kulang po yung gamit nila eh.
2: Ano halimbawa anong gamit?
1: Yung talo po sa art materials nila.
2: Mhm.
1: Okay. Yung iba po sa notebook, kasi yung notebook ng panganay ko po ay yung dati po niyang mga notebook po.
2: Ay, mga luma notebook, yung nire-recycle na lang. Ay, wawa naman
1: siya.
2: Oo, wawa naman. Itong 15 anyos mo, anong grado nito?
1: Ano po, grade 8, pero kasi po nung pandemic po, nahinto po sila eh.
2: Huminto, okay. Sige, ganito ha.
1: Opo. Oh.
2: Bubuin ko na ito, 4,000, tatanggapin mo, 4,000.
1: Opo.
2: Sige, pero padala kang prueba sa amin ha, pag binili mo na ito ng gamit sa school, pwede ba?
1: Opo, opo, sir.
2: Sige. Opo. Anong salita dyan sa inyo, sa Siokon?
1: Halo po eh, may Muslim po, may Bisaya, ako po, Ilocana po ako, at saka half na Subanen po yung... Pahap Subanen po.
2: Ilocana ka, saan ka pinanganak?
1: Dito lang po sa amin.
2: Bakit ka naging Ilocana?
1: Yung tatay ko po, Ilocano po.
2: Tatay mo Ilocano.
1: Opo, maraming Ilocano din dito po.
2: Tapos yung nanay mo, taga saan?
1: Taga dito rin po sa Zamboanga.
2: Pero marunong ka mag-Ilocana?
1: Opo.
2: Talaga?
1: Opo.
2: Sige. So itong 4,000 mo, tatanggapin mo ito ha. Hindi na bale, huwag ka na magpasalamat sa amin. Sa Diyos magpasalamat tayong lahat kasi nga itong biyayang ito nang gagaling sa kanya, idinaan lang sa amin. Pero abangan namin ang iyong mga prueba ha.
1: Opo, sir. Makakaasa po kayo. Salamat po sa mga kapoy anonymous po.
2: Amen.
1: Sa Panginoon po. Importante po sa Panginoon.
2: Amen. Amen. Sige. So, Jolly, hindi pa tayo tapos, ha? Tatawag kami sa iyo.
1: Opo,
2: sir. Gusto ko lang makita yung koprahan ninyo, Pepe, di ba?
1: Opo.
2: Oh, promise?
1: Opo, sir.
2: Promise, ha?
1: Opo, sir.
2: Oh, sige.
1: Opo, at saka yung sagingan po namin.
2: Oh, papatay yung sagingan. Oh, sige. Sige, salamat na marami, Jolly. Abangan namin ang ating ugnayan. Hindi pa nga tayo tapos, but meantime, 4,000 ang tatanggapin mo. Thank you, Jolly. Salamat.
1: Thank you po, sir.
2: Salamat.
1: Thank you po.
2: Thank you. Galing po ang 1,000 kay Happy Daddy. Happy K 1000, Happy Man 1000 at si Happy Cusinera 1000, 4,000 po ang kanyang tatanggapin. Ito po ay tulong para nga doon sa kanyang mga anak po na nag-aaral. Tatlo po ito na kinakailangan bilhan ng gamit sa school. So, hindi pa ho tayo tapos sa kanya. Muli kami tatawag po kapag siya nagpadala nga po ng mga prueba. At yung ating dapat na follow-up today ay napaaganda rin po yung nangako po ng prueba doon sa tindahan na gusto niyang buksan. Totoo po ang kanyang kwento. Tatawagan natin siya. So, girl, tayo po nagpapasalamat na dahil kami po yung nakaraos na sa ating pong 4 na oras pero hindi pa ho kami tapos at kami po yung bitin pa as usual. Babalik kami bukas.
0: Bukas po ulit, 4 hours po ang ating pagsasanib puwersa dito po yan sa 105.9 True FM. Maraming salamat, mga kapatid, sa pagsama niyo sa amin sa last Monday sa buwan po ng Hunyo. Bukas, last day of June, sabahan niyo pa rin po kami. Ako nga po si DJ Chacha together with my partner Manong Ted Filo. Susunod na po ang Sana Lord, manatiling nakatutok dito po sa True FM.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: Mga programang mapapanood ngayong Lunes sa 1PH.
1: Alas 5 ng umaga, mga kwentong MX3.
0: Alas 6 ng umaga, Ted Failon at DJ Chacha sa Radyo 5. Alas 10 ng umaga,
1: Perfect Mornings.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 pa.

0: Hakim po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supply.

0: supplies ngan ha iba pa nga mga poultry and aggregate supplies dinhi halayte. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: B1079. Light and easy on B1079.

宝贝。Mapahinga ang kulot, Pilipinas. Mapahinga ang kulot, siyudad ng Tacloban. Isa na ngayon, hey, yo, ano. Narayo lang kita, pero sige lang, pamantulong na lang ka mo. Ito na lang ka mo ito na iyo talahorong na mayo. Ay, Adam and Eve na itong piyesta. Iba pa nga mga opisyal, di ba itong siyudad ng Tacloban? O, hindi lang, mag-invite sa iyo. Adam mo nitong titra ng mga konsyera na Tacloban, rapper mismo, yes, tagyapan ng lahera. Ilan ka mong baga siya rin nga, in-invite ko era. Ano, itong konsyal, itong ang buutan ng konsyalan na Tacloban. Kaya tarap ni J.O. Yes, itong gapan din, kaya di ba itong rapper, no? Ano, siyempre, adalit ito ni Vice Mayor, no? Populit Mayor. Eh, yun nga naman, magdalamay. Isintahan na niyo, di ba nga, in Tacloban. Wala naman na ito, no? Kaya sa Kakamuta City Hall, busy ito na rin ang naliwat kung iyo kang tuon. Anyway, sige. Kumusta lang ito ang mga Taclobano, na ito mga bisita, mga langiwanon, mga in nag-reunion, basta fiesta, kunito ito reunion, mga birthday, celebration, dinudungan na nagkista para direkta mong gasto. Diba? Okay, happy fiesta lang ito natin mga bisita pag kaya nasa rin itong Tacloban. Kaya nga natin na rin mga raon, no? Kada sugod din yung oras, bisan ko na hindi kita halamyaw, nakikita ang gapon kita na nababatian. No? Kada yung sa sangkay, ang miyembrohan na kinin asap, anak sa puli, tao yun. Ngayon nga din gap ha, inin aliman. Isang sa gano'n ito na atang kabutangan na baga mautang ngayon din eh. No? Bago nito na isang klima iba. Ang siya nga pag-abot namin nga din baga mahagkutay. Iyan na, mahagkut lang yan.

ito na sa kanilay matagal na paso, hindi ano na paso na diyaliduro pero naoran nila, no? Diyaliduro at mga sukot-sukot. Naoran na, naoran na, tarakiti mo na, okay, tara. Pagay daldi, idahay nyo, pagay Twitter mo paso. Lamot na ito na paso, yun na ito na panahon na labi na iyo. Salamat kita na ito na piyasa itong Tacloban. Di na dito na iwasan na oran. O pwede kung di rin umuran dito niyo kapiyastahan. Ano. Nga mapasok yan ah. At di na itong kabutangan niyo. Itong panahon. Ito rin itong mapasok yan ah. Itaan po kongreso ng Senado. Labi na hiniyan ang nabaga mga investigasyon. Yan ah, nagpakasopaso ng liwat. Grabe, nandiyan rin ni Katong ha. Ito na, tapong ito na yan. Ano. Anak ng mga kalawis. Dahil na yung ita akong kumakabusugan. Hindi itong oras yan ang isang kaya na dyan. Nas kalhila. Alas 10.35 siguro. Hindi dahil alas 4.35 liwat. Ano? So, yan ang mga isang kaya. Ita akong background, kita mo. Medyo di gando rin ka masira. Di ka madalundo na yung buti. Hindi na nag-oran-oran ng buti ni Hapon, hindi nga dyan. Anyway, sa sangkayan, ito ang sabi ko pa kanina kung mapasok, dapat yung panahon, ito ang inin mga leader niyo nila mapasok. Ang una, ang angay kihaan, nabaliktan na yan na. Bis nga hirang kikihaan, hirang natihan yan, nabaliktan. Hirang naging kihaan. Ay, nangyong sa Pilipinas. Pagpunta ito ang iyo ini mga leader kung baga po hindi lang balik na rin mahingon tapos sitwasyon ng Germany pero marayo, marayo yung duro kabutatan ito Pilipinas ay tanulating kumpara kita ito na lang siguro kung papareho na isang disiplina yung disiplina na itong mga leader na may itong disiplina ito pareho hindi yung ini aliman no? Yan ang mga kasangkayan. Bagulang ko mga karawat, dahil kayo mapasok manliwat, hindi nga mga rawon, na pantaga pamusil, hindi nga natamu dito ka inin sa Musil National High School, labot na itong mga tamu nga pamusil, liwat dito ka burawin. At hindi yung mga hilig dito ka inin sa Kloban. Okay? Wait, especially, Upsilay. Ama, yung pamamatalihan na presidente ito ang Korea. Sa mga presidente dito ang Korea, Lee Hanon, sa South Korea, na presidente niya rin ang batanoon pa, hindi ibig pa somewhat, kaya nag-iinaway ng Korea, North and South, nasa rin kayo taga-South. War, what is my game? Ay, mata, tagod mo, hindi nga Korean president. Hindi nga sa rin, war is my game. Inuha ito. Labit-tulit tayo, wala kami gulig-gulig. Sa sugod hindi kasantay, ano na ito na kamutangan, ano na kamutasulat. Hindi nga, baka di rin kantara siya. Kung tatabot kalimutan, hindi siya naman din, Aragway. Tapos saan ito ay nagsusunod-sunod na linog. Alilisang luwat yung mga linog. No? And aliliwat, yung katutuhay ha, inin kumarumos ang pinangwat, ang pabuto na liwat ang marco mga agid binirahan na liwat inin ang mga Muslim to si Tay no? May matutuhay talaga inin mga ibang mga nasin ang reaksyon ito ng iba saring palagin araway ito dito ang karikuhan. Ay, naaral mo naman ito, hindi mo hindi iira ka, ito mo rin yung nitarikukan. Yan ang kalibutan man nga, ninigin ni mo ka ng makamira, o pwede mo ito iira. Ang hinihin mo naman yung pagtagalana, di ba? Ang pagkitao na itong kasangkayan, nakisang-sang hanggangan itong Amerika, di ba? Yun yung kikitaon din din natin itong kambutangan. Ay, matarilo nga ni itong ibang hindi mo mga sarusaramot, gira, hindi ka nga lang buti ay narasun. Sino ko dyan ang murigan man, no? At kaya lang narasun na ng tika, nakarubahin na mga dalgo ng mga narasun. Ay sakyan nga ni ito ang
America, Russia, China, natin yung mga in-chicken din sa magkabuuan. Yung Pasiguan. No? Dito lang yung ikalulit yan kay Wisan de Ingrason. May talaga yung chong chai. Wisan de Ingrason. And in Germany, laman ito mga negosyo din. Ilang kasulog yung mga kainchikan. Pero hindi rin ba sila rin mga in-chick nila ha? Eh, yun na. Mabukutan mo na damihing ali yung mga kainchikan di mga nasol. Ubang good daw. Ubang mali nag-i-spy ka din. Diba? Pero kung di na Pilipinas, ngayon ang buwagman na kita. Ito ang Pilipinas yung mga kainchikan. Yan na, ang naliwat ng sinunod-sunod naliwat ang barko na ng China. Hindi itong barko na ng Amerika. Kung may mga tinipang mag-tridor, kung mga ano man itong kainchikan yung mga tridor mga gulini. Kung may nera mga puro hak. Ay, mapambuhay talaga. Anyway, sige. Kung butang lahiling na taran kay Maron mag kita na itong oras ng panahon. Loring kamadangit, no? Isan din dito, pinita ko, amoy, aga na luwap. Kami din na mapasangkayan. Going back in nga itong mga himang raon, worldwide na hindi nga itong mag-ipapaabot na hindi nga itong informasyon. Hindi nga itong himang raon, hindi ng programa, no? Ito na itong mga suki ng mga ating kumati. Mga viewers, no? And Tabusis Radio at ang number one nga FM station nila si Sudan itong Tacloban at yung pang mga lugar no? At itong Tacloban ay napag kita FM station I hope mga namamatig ako rin dito at ito ang sister station dito sa Ormoc City ay mayong hapon sa inyong tanan at itong mga Ormocano ano, no? O lain pang mga lugar ya, sa province of Leyte. Okay, hindi kita kasi ngayon nyo na kay hindi nga itong magpasok. Hindi ko din matutuhay kung di rin mag-aras siya. Ay hindi nga in ibang mga lugar. No? Lagot na ito na kumugusan ito na province of Leyte. Pagpanguna ni Governor Carlos Diarico Ikot Petilla. Iyan ang magpanuyo ang maging progreso in na probinsya. No? So, sa natin na na-observeran nga nakikita pagkailan ng kasangkayan, no? Yung mga programa ang harus na tanan para na kita agun niya ito itong gobernador itong lugar na hain itong angay tagan ng atensyon ang mga ito ng panuyuhan na itong gobernador hindi siya niningay programa ng QMS meaning hindi nga QMS Quick Monitoring System o ano ini ginagamitan na niya yung camera CCTV ngayon ang sugalman gapon pagnuling po hit ka ng barangay. Kasi nung hindi rin masingan ito, makikita na niya na hindi nga barangay yung tatrabaho ba yun hindi rin. Kaya na yan that QMS, Quick Minute Monitoring System, para makikita niya na Jesus, na adi, minat sinanggit na trabaho. No? So, with that din, kung makikipag-coordinate ito ang kada barangay, Governor Charles Jericho ito pwede, ayos na tanang kinatantong, na tanang na under itong province of Leyte from the cities and municipalities. Araw siya kinakanto itong mga barangay naging kaka-istorya. Istorya ng imam rapon anit kinhanganon, anit na ibuburid yung probinsya, anit suporta itong tada munisipyo na ano itong ilarong pamunuan itong province of Leyte. Sana sugalun tayo ito, ano? Diri kay ang kinaragway ng mga politiko, diri mga kita mo. Madami magkikita itong leadership, no? Kung tuhay ito na itong mga leader, sana wala itong samok kami. Kaya hindi ko nalagkikin ang para din eh. Kaya kung hindi ito, kinita nito yung mga lugar, ha, Germany. Mga proyekto ba? Mga project yung angay trabaho o nga pakakasayin kita. Hindi rin manduro yung magiging kikilat yung pamadag ng titira trabaho nila Germany. At least kung tatrabaho. Kung magtrabaho yun sa ganito na alas 8, alas 8, kung ano mga oras may start, kung humayang yun na dahil ito na sakto na oras. Di pa rin hindi ang Pilipinas sa mga observa, magtrabaho nga, tumalat ang show. Diyos, magkakaabot ito na alas 20. Kasi nga alas 5 kumahuman, Diyos, mga manigot na alas. Basta sa lahat ng mga mahuway na mga magtatrabaho. Bili, nila yun, dos oras pa itong rin pa mga sumbra. Ito ang era ng trabaho. Grabe yan.
na maray ko dinigin kita, napapriyodi lang yung mga kontraktor na pag-ipanggaganasyahan lang. Hindi mga kontraktor at maramdaman mga gamit, mga equipments mismo, mga bago. Yan ang pagtrabaho mo nag-meet. Yan na, sorry pa, ito ang tira yung babantayan, yung trabaho na rito oras. Pilipinas, hindi bilang tayo dito oras, ano, much. Ay, nako. So, amoy niya na mga kasanggaya, no, hindi niya tutanatan mga kausag pa. Kanina, ipalamay ha, na kung na napitan ha, national na issue, no? Ang mga nagkikiha, pero ang nagreklamo, pero nagroon yung nagkikiha. Ay, DOJ Secretary, Jesus, may yung si Jesus, tribunyan at ang ombudsman. Imbis nga hiya na nabulitan ko na ang mga angitihaan, angitasuhan. Yan ang nabaliktad ang mga nagkakaso, ang nagkiha, ang mga nagkakasuhan. Nabaliktad, diba, yung utilities na nakatawa ko. Ngayon, parang nga ko nitatabo ni Dahi, yung handa ng tabo ng shooting incident ng mga kanilay ng mga inyong lugar, special ng mga eskulahan. Yan ay itong sekretary ito ng Department of Education na liwat, nagbago. Nabatihan siguro ito sa advice ito sa anonsa ni Dahi. Natong kapatid, natong brother, kasi dapat bantayan ng mga eskulahan, itong sakto ng security. Lamot na ito ng mga security, no? Itong kada pinch, ito ni Pader ba? Tuhayon, hindi rin mong gawas, hindi tuloy, mananambling la. Masakan mo itong Pader, maluyo na. Dapat nyo rin sa ulang tayo ito, matanda panuyo ang Secretary ng Department of Education and ining Secretary, buti yung Secretary na. Ha? So, ito na yung sarap-sarap ng buhay. Secretary, alam mo talaga nga, ito na yung Secretary ng DPM, no? Anggara, yun. So, ito na yung talaga, bantayan, hindi na nga itatabit ng eskulahan. Ang sarap-sarap ng buhay, anggara, gara talaga. Pero yun na lalot mo maro, yung Secretary Anggara, pagpukay ito ng mga eskulahan, mga ining karamihan, pagkakaroon na natin ng tabo, bayaran namin na matay. Diba? So, sorry ka, Secretary, and DepEd, amin nyo sa rin, inanggan magkamayada in CCTV. Jesus Maria Josef. Nga labot mo ito magkamayada in CCTV, kada eskulahan, gastos talawad ini, ito na gobyerno. Ano ko na dapat may dinahanihin ni mong programa ng CCTV, luwari man yung i-aprobar eh. Yan na yan, magasto na luwati ng gobyerno. Pagwari na mamata, wari na mong yung mga programa sa kanina. Lakot na ito ng CCTV, magkakamayadahin na tinatawag na detector. Ano ba? Nalitong airport, ano? Masakit airport ng mga detector na may CCTV. Pareho na itong panuyo ni Secretary Anggara na magkamayada kung sugalinin yung mga programa itong tereskulahan. Sus, Maria, siyam-siyam na lulutukon sa mga probaran. Kapirap itong may tatagusan magkamayada yung mga CCTV, magkamayada itong detector test, noon, pasaylo, gobyerno kang ingot. Gastos-gastos. Una-una-una kung yung nasa din. Manggagawaran siya ito. Ito yung minti, ito limit mapapalit ng gulian na kumura na loob bidding. Kishaws! Ang mga ang gibibing nga ni the highest giver, the lowest giver. Kaya rito na pa sa tihan na itong haus ng gulian. Mula ito, gabay nila ito. Kung mag-aamo naman na, yan ha, nagtatalo, mag-check itong mga kabataan. Sa itong naka-distrofe oras. Kakaroon mo dito oras. Mamay ka nang check ang mga bag. Ang inaano, mga bag ka lang masulod. Mamay ka rin itong ka-oras sa nagtitanghan ng aga. Nakuman ng alas dosan kulot. Ang pag-check yung mga bag dito yung high school. Dito takloban, ano? Mamay ka lang ito. Ang buti rin sa kahan kung baga sa kundi ako dito kadamotis mga sudyante. Dito ha,
gaining kelemahan sepeda motor juga ini subjante even high school sila nung taklokan may kalito ng tekeran yara mga bag ikan kaaga naman ng gulok mayusip eh mga kasaludan mga may klase ng aga ay kung kulit na human ay na human ng klase pag check ko lang bag alam ito na inang lang daw may mga detektor ay nagandulog ibu nagandulog ito hin parang hindi diba yun yung German eh ginagamit ito na lang ang tawag ito papaslat na lang yung chit-chit mo mo yung five na lang may adatan nila number kung sa ulito para malagmit kaya na ba yun yung mga tit mga kapangbuti pagbabot ka ng bibir ng Pilipina at ay sigur na lang yung sitwasyon na orin mo ni Karol dahil paspasa itong trabaho pero yung program yun yung mga activities program dito ang pumunan ng tabo, masuk din yung mga klase. Diba? Anyway, hindi. Labot na ito mga kasagayan. Nagaliwat din yung nakuha natin yung mga information. Diba ka Pilipinas, makalimisang. Nagaliwat pag increase, dagdag na ang kalulugin eh, itong mga fuel. Ang gasolina, imbis na magkahabog, yung titataas na liwat. Jesus, binukutong fuel ang itong pagtagandang bawas ang itong hulo ang itong gasolina. So, taas sa luwat, gabay na rin ito ni nagpupilitrik par kung nasa naman na pupili itong mga sarap kayo ng holy fuel so, rin ito na mahal na luwat ito. Basta magsaramok itong inin orong hormos, no? Itong state of hormos at isa ka, baka naman depende. Naaralihan nyo nyo itong mga dagpong barko. Ika nyo itong tanker, kung ano pa rin ang mga barko, di may ibang panasod, di may kailahin ng tagapiwin. Pero yung kung mailok nga na ito din na tigunta, tinitira, di naman na naigupumba kung ano pa rin na doon. So, kaya nyo naman yung itong mataas presyo, mataas dahil presyo ng fuel, kumlana. So yan ha, magandang salamat na liwat. Una, ano sa rin po kung mag-Asya, itong Iran, ngayon itong Israel, ngayon itong US, waray katuhayan. No? Ano man itong mga mando, itong presidente, itong Amerika, magandang po, magiging pong lodi po ulo, hindi kung sa Donald Trump, no? Hindi ka Amerika, karoon yung istorya. Ito ang Iran. Pero kahit itong Iran nyo, at nabi yun ang making story, ha? Hindi sinaramat lagi hapon. Pero yun nga, magtutuhay yung ta. Kung baka tinuon na ceasefire, ceasefire. Pero kahit kung tayo aliado nyo sa Iran, may ceasefire nga ni, mga aliado ng Iran, ako yung tagungan ng samok. Ito ko yung itong pag-neutralize ko na si Yaman. Ini yung naman ko siyang kaya, kung hindi rin matukad, ano itong the end of this year, sa December, kung magpapasko, baga iba ito nga nag-aali susunod, bang ipasko, makorek ang lupa ng Pilipinas. Dito na ho naman itong 2028, bang naliot ng saramo, ini nga sitwasyon na pagkaila, no? Lamot na rin yung mga lirin pagkarasin at mga leader from Congress to Senate. No? Ulma, itong situation ng dinaya na ay Pilipinas. Alam, ulang na kikirukul ba rin niya. At ang galing yung mga observasyon, mga reaksyon ng tinapang mga nagpupa din din kung siya ay dami, nagpaparapan mo kaya na. Abay na yung mga Pilipino nga ang tinuod na. No? Nakulog, hindi ka lang ano yung amay ha, nakulog Domingo, nakanda ka ng simbre mo sa ako po ito sa mga media German. Alas ko lang ng mga Pilipino na akong ito. No? Siyempre, bangun din. Ang namusa, yung gamit nga Tagalog. So, ito na mga Pilipino, Tagalog yan. Yan yung ginagamit kaligwa, ilang kong kanyang German. So, alas ko naman, meron ka mga Pilipino na yun ba?
jadi nggak bisa. Terima kasih.

are giving hundred German. So sobrang training nila ako yapo ng Pilipino. Pero ganun na lang, no? Sana ma-discipline naman niya ako na ito. Parang kung paano, hindi na ako malinig. Kasi bari harawin mo yung liton na leader. So, kumita ko dito nga rin, hindi na mga inawian, Domingo nga, isarado mo nito mga in-establishment, especially mga mo, hindi nga Germany pag Domingo mga sarado. So, mga mamingaw, no? Na kanilang pag-abot ka nila, Hamburg, buka ng tao, paan, regular days, pag-abot ng Domingo, hindi na ako mga sarado. Kaya nga nabrik, gira, abukin po ng Domingo, mga i-check. Wala na kagitan. Anyway, so, importante mga kasagayan, no? Marumya, tungaw, sa lugar na mautay itong leader na nagdala na. So, ayun, Pilipinas, magkita, someday somehow, dapat tag-i-istorya. Pagbalik ko yun yung Pilipinas, sus! Abukit sa kaoras ko ko lang pag inisurya, magtalanak mga ginagian. Ang magtalanak ng ginantuan, tekang dagat, tekang yung kalusada, ng tekang aeroplano. Alabang istorya kung papag-istorya ko na ito. Anyway, sige, meron lang talaga ang buhay, di ba? Importante pa rin ko lang inigit na pa-inundun, no? Ano lang kanong mga tao yung ito importante din yung mga kalimutan. Siya yung kani John Lennon, gusto ka din yung kanto, amulod kita, mga tao lang kita. We all know the people are the same wherever you go. Tinungundin mo, gusto kasi ngayon, mga tao mo na tahan to. Bakit nangigil? Meris ko yung mga hayop, mga animal. No? Tao mo talaga. Hindi siya naman singayin na si kanto ng mga tao, lahat ng mga nasun. We all know the people are the same wherever you go. Mga tao lang na butara. Ang gariba nito mga naon. Pero we are people also. Na hindi, amat at nakikita, kung kita ng mga tao, sa umpaligyan nino, we all know the people are the same wherever you go. It is true, no? Pero, kung mga tao, makikita na nino rin na there is good and bad in everyone. So, pagkado na mo rin nilinig, mas marupay kung mas borda mo itong good people rather than bad people. Diba? Ano ito importante nilinig? Sana din ato na Pilipinas, mas naman, marupay kung dekada mo itong mga tuhay, dekada mo itong very corrupt, very kawatan, very mong pakisalapi, unta. Para iba-iba na naman na itong number one corruption. Kaya kung hindi mo yung ka-istorya ng mga Pilipino, nakaarawan yung duro. Okay, o siya, magulan ang Pakiana. Naansin ba rin ang iwi yung dining na yan at ang dining yung Germany? Na may corruption? Wala ba doon? Bale, na ni Pilipinas. Kaya, reaction na yung pamban. Ano siya na yung mga nakikita, yan na. Hindi ito rin din. So, parang mga duro ito matulong. Diba, siyempre, hindi mga duro ang kalisado. Hindi man hindi ka rin mga agarol, mga politiko. Pagka din nila, pagka nila akong panarabaho, hindi ko kong tinanong tayo. This is true, di ba? Pagka nung German, hindi rin yung mga maritis, trabaho. Hindi rin pag pinakaraon, hindi rin yung panarabaho mo talaga. Hindi ka pag, pagka hindi ko nilip kaya kalaman. Kasi kung po rin, kung sila nung nagtrabaho tayo, hindi ang Pilipinas, pag ikalaman ay mating oras, uy, trabaho mo, tumawa ka pa. Hindi una, ang sila nung nagtrabaho tayo. Ay, doon ang Pilipinas, di ba? Ano, sorry, basta mga inin ang sinadiyos lang, kung mga atong pa. Kung mga itinot ang trabaho, pagmamahal sa sarili, with your trust and confidence. So, siguro mga ulugi, no? Hindi siya dito mga itong mga inin mga tag-iil yung mga negosyo, di rin malulugi. Kung magtatrabaho life to high, ng mga opay, hindi, gusto ka sa iyo po man parang kung uras na nito yung trabaho. Kasi di mo parang tuon, no? Na ang iyo mong uras, parang kung iyo mong trabaho,
nakapokus sa sarili ng trabaho. No? So, magpapos ng high leading, makakaserve ka na. Iba doon. Bisa nitong mga, siyempre, mga stables nyo. Naso huli kong nabibigay mo trabahante kung tama alatik trabaho. Sabi na natin ng Pilipinas, di rin man kayo kakaiba. Ang kasuhin na yung politiko. Hindi, hindi na namin ko na. Alatik yung boss ng game, hindi ako ng politiko, pamulitiko pa. Kung ano na, nandirito kayo na panarabaho. Nasunod mo ko yung mga leader. Kaya rin mo kayo. Nabibigay nga ang optimisya rin. Para yung mga manunuyo, yung mga pag-iwit, yung mga sablesimento, trabahoan, bisansin kung ito ng gobyerno, ito ng German, ito yung manilipay, pag dinitrabahan ito yung mga bugo, mga hubya, di ba? Amag mga Pilipino, panihinga din mo, manaraba, manunguli ka na Pilipinas, makahambog, makakuhermin mo, di ba? Amag na yung kakaiba kung masahay. Kamil, o iba, bisan nga nung kung kamakuri trabaho din dito, mga nasa, nagpihinong pamangani kay iba man ito ang tinatawag dito na salary. Mahit ka nangumawakan din dito ang itong pamilipuluhan. Bakit talaga? So, ganoon ang kapalila na itong trabaho, pamangita ko sa kanili nga driver. Ito po ang itong trabaho kung driving, di ay kayo pag pinagmigis. Pero mga mga kalyana, ito ay din pag-trabaho, for example, di ba? Kung dati Lupinas, kung hirin ko dito ang mga mag-drive, kung ang mga habi, pag-irit kalsada, no? Tapos, magpo-problema, ma-reklamo kay Sindo Lupinas. At isip yung pag-trabaho, hindi pag-drive ko na kaya mo sa ilan ito. Gusto ko dito, ito na nga ay, umagi ko sa itong number one, termin ko na, advice, pero kung tanato mga suki, tanato mga termin na ito ko. Number one is, labot na itong imo attitude. Number one, good na batasan. Ay, dito nga nga rin kang usahan na itong classmate. Classmate kami. Pero, sarawa akong sarawa yun ng eskwela. Pero pag gusto rin ko siyang kaya naging ear, nag-disiplina man. Nag-disiplina. Pero kung isang kalunan ang kadisiplina nino, kung ito attitude, bigot na mawawara. Gusto mo din pinain at inunda. Ha? Gusto ka maging top-notch na Philippine military academy, PNAR ka. Maupay ang ka-training, maupay ang disiplina. Ang buwas nino, sus. Kaya ito, PNAR ito, disiplina nito. Pero pag-abot, nagawas, di nawawara ito ng salintoman at ito. Batasan na mahalas-halas. Diba? Sa ilang sasya ko, ito kung hindi rin siya ng batasan. Number one, yun talaga ito na attitude. No? Yan, itong imo, termi, pagpa-umus. No? Yan, ito mismo nagtatrabaho, pupuntunan nyo rin ito, sacrifice. Sa mga termi ko, kanyang doon na you have to sacrifice. Sacrifice is the way to success. Sacrifice yung termi ito na po. Kung oray sacrifice yung termi ito na hangal. Yung ito, gusto nito makagalaho, maaaram yung titigo, maaaram ang inanong, ini, na tao ang inbuligan. Diba? So, kung wala ito, maaaring harantuan. Pinatuto kayo. Kung kanya-kanya lios, kanya-kanya trabaho, para di rin kaupayan, di rin maupay. So, kinanggan dun, parang ito ang pagpipili din. Diyan na kinanggan, di rin nga tanan. Yung mga leader, pipili yun. Ang pipili, yung hapon po pananglitan, sinunta of America na two-party system. Itong sa mga partido, magpipili, yung era angay, piliyon na magkakaputi ka ng partido. Yan yung party also, magpipili, hindi na partido lang, kumakontra yung layo ng partido. So nakikita din yun, ang kada partido, hindi rin na, gusto ng partido, hindi rin 50 na kandidato. Hindi nga kami, may the 41 parties na nagkandidato, 29 nila ang pumasar.
So iba, itong sitwasyon din yung mga iniusap ko mga observer na example din sa Germany. Kasi itong paamili is federal form of government. Federal election. So, baka ang pili ko rin tama nga nis. So, ito nag-istorya. Nadamuloy itong ininangot ng Himang Rawon. Kaya Himang Rawon mang ganda ini. Ang naniyot ang buong, ang hangin natin siguro ma-observer, mabaruan, na dapat talungon. Mga balikot siya, talungon yun talaga. Pero itong oras nga nitong panahon, paspasan. Walang tatak oras, kung baga, ngayon pa, kung maging Himang Rawon ako, yung isang inin Himang Rawon, isang sinta natin sa mga balita, bakit ko lang kung sa kaoras si nila na ini pag-uformer ito ako mga na maruan dili na pita dili pag-unsal ito na mao nga nasa ito ilwali man. So anyway, next time around ano ako pwede natin ang gumang raw, pero gusto ko na i-focus liwag na di kita hindi po di mag pinharay kundi mga Pilipinas kaya puntangin natin i-focus na ako, di ba? Ay napitasama dito ang Pilipinas makarawon sa tukuman na naman ang rawan na mabatian natin dito kung may kundakasuya nakakugod dito yung tao dito Pilipinas na hindi magkakaras siya kung dito ng dalawan nalirit magkaras siya at mga leader natin ng Pilipinas. Anyway, thank you so much sa inyo tanong Max ang kahan and then may mag-iyo dito ha Pilipinas bago ko hindi you know, taburoy kalamunan, nag-aabot-abot ng Pilipinas. Anyway, kanalay ni Termi, nga kita magkarusa, nilikamot, nga natuhay kung man itong sitwasyon, mga leader, kamunuan, pag-unagad magiging sakto ng tamang pagpili, tiwala na itong pala sa lahat. No? Kani kita, thank you so much sa natin na buhay sa kulit government, na yung government talus, Jerry Corrigo Pilino, ang mga board members sa province of Lito. Thank you so much. Mga pangalat ang Vice Governor and another mga congresswoman ng second district and province of Lito. From Abdiyar, Vice Governor Sandra Abdiyar, ng Parang Abdiyar, congresswoman ng second district. Yan mga board members. Pag-anggapan din yun natin na Provincial Tourism Advisor. Ano ni Aining Madam Francis Antitilla, tapos Provincial Tourism Advisor, nag-invite tapos mga turista, mga ulit bayan, mga maglalain ng mga lugar, na mga kita-sita po itong province of Leyte. Ang kaiba, damang po mga tourist spots itong province of Leyte. Alam naman kami tato na Provincial Tourism Advisor, o sa ining flight steward. Kaya hanggang ngayon magaling at maganda pa rin. Ito ang health ni Luke Gubernador at ang province of Leyte. Thank you, Madam Francis Antitilla. Thank you so much and atong Dugokoholic Governor. Thank you, Governor Carlos Jericho, ito Antitilla. Thank you, we have done in Indira. Thank you so much. Nalabahan mo ito na, salamat na itong Chief Executive Officer at the same time President of Magdalenaing FM Station at sila ng tatlo ang pinagin ni Sir Bob Villanosa. Ikaw kami abos sa sangkay ni Sir Guru ng Panginoon. Again, buhan nasa anak sa kundi. So, ikaw pa yung pinosa mo pa yung tulog. Salamat na nga ito. Pamahingan. Pinasak mo. Bye! Peace!

Naton oras, may na pa kita 18 minutos ugsa mag alas 6.

Bueno, mo pa yung mauran nga kulup atun nga tanan mga kaboses. Ha? Ani na lang kita magkakarusa, hiningatun programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Adin may danatun din hi mga notisya nga pag huri magrawan niya nga kulup. Ngan ato ni papadanga tayo og upod na ini dinhi an ato luwati kaduha nga portion nga amo an straight from the heart. Okay, pizza 29 kita yan ang adlaw ada kay maaram kita bispira yan na ha hiton patron dinhi ha highly urbanized city of Tacloban. Aba daw, bispira na, ha? Nga na kundik nagsasayup, yan na liwat nga gabi, baga ginabubuhat ang tinatawag nga Parade of Lights. Ayun, ha? Hinautunta nga baga umundangan uran. Iba si baga magmarisyugan man, hindi nga itun baga kiritaon, yan na nga gabi. O, diba? Kaya kung mga mag-uuran, adaw, delikado na ito. Pa'y mag-udir ito mga kurinti, ha? May panikurintihan logo din din na, tawaray. Anyway, bueno, hinautunta nga dumuyog iton aton panahon nga dahil nga pagbubhaton nga Parade of Lights, ha? And, yan naliwat nga gabi. Namupainin baga mga ruru-reunion nga ginbubuhat. Kakulup, may ada didalabi na didahan Sabado. Badaw kinagdurungan ini Buduy Kalaan. Okay, maupay nga gabi. Utra yung adaran. Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Diniha B107.9. Diniha Kaboses Radio ini, diniha Siyudad Han Tacloban ngan simulcast ini dito liwat ha Ormo, Kananga, ha Isabel, ngadto ha Merida, ngadto ha Albuera, ngadto ha Baybay, ipinagi gyapon ha Dream Radio 99.9. Alright, so nababatian kita harus palibot diniha bugos nga sinirangan Visayas. Ipinagi ha Kaboses Radio 107.9 ngan ha Dream Radio 99.9. Ngan labot pa ito, adagyapong kita kung may dan niyo mga Radio Garden app, isearch la niyo on B107.9 Tacloban City. Yan, kung direto niyo mga internet, pwede niyo bilngon na namon live streaming. I-search la on B1079FM. One word in a, small letters. B1079FM. Tacloban, ha? B1079Tacloban.weebly.com. Yan, ha? Amito natin live streaming. Yan, nababatian manggihapon kita og nakikita ipinagi an aton Facebook ngan YouTube ng mga pages. I-search la B107.9. Ngan simulcast gihapon ini ipinagi ha Kaboses TV Leyte. Okay, abay niya natin programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Natural, ang iyo kausa yan ang gabi. Ang iyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service. Nga di kita hiton aton mga notisya. Amugad nga baga nag-iinuran-uran yan na kaya ni nga low pressure area, ada harani ha Surigao, ada kay magdadaray nihin mga pag-uran na dini ha aton dapit ha Visayas, sugad man ha Bicol region ngan iba pa nga mga lugar. Magkaka-experyensya hin madalumdum nga kalangitan,
Eh, di na nga ni ganina, mag nagsisisirom la, ha? Nganin panalagsa nga pag-uran, tekang mahinay nga itong kakusog. Ngan baga pag-kurukidlat, timpakalit-kalit, nganin panurdalugdog, pastilan, ha? Ada kay pag-aabato nini di natong pipirang apahin na nasod. Yan ang adlaw Lunes, tungod dinihan low pressure area nga aani na hasulod itong Philippine Area of Responsibility, sumalapahan pag-asa. Basihan na alas 3 kaninan magahon nga weather bulletin han pag-asa, nahikitaan na niling nga low pressure area mga 495 kilometers ha sinirangan han Surigao City. Ha? Karong singon ha east ini. Surigao City, Surigao del Norte. Bisan kun na magahabubo ang posibilidad nga maging tropical depression ini, sunod han masunod nga 24 oras, adag.

Makan ini san. So, nagpahimat yun ang pag-asa, imposible nga mga pagbaha. Ngan, mga pagparik, siyempre itong tuna. Kay, labi na kung mga itong mga flood control, ng mga binuha at pastilan. Sasabtan, usahay, mga kawayan lang, ginimong steel bar. Pastilan na ba daw, ha? Ang resulta, mga dagos pagparik. Ada kay amo ini ha. So gimbaban din tayo ito din nga mga pag-aabaton nga mga pag-inuran-uran ha. Usahay makusog, ano ba pa kung mga permila maluya ha. Samtang nahibilin naman nga mga lugar dito hami marupa. Makaka-experience liwatin madag-om nga kalangitan nga may panalagsa nga pag-uran. Og mga durlalugdog thunderstorms. Tungod naman ini hatun habagat o adun tinatawag nga southwest monsoon. Dito naman ang Metro Manila nga natun ipapa nga parte ang nasud gilalaw man nga magiging na may adagyapon patsara nga mga kadalugdum tub-tub hiton, hiton mga kalangitan.

Ano kaya anon man ininiya na pagdiri, ha? Kinanglan may dahil ni mga control nga pag bumahaton itong pag-aabri na itong social media. Ha? Maaro na yada yung ID ini o imperative edad. Ha? Eh, siyempre, di na itong ID, may naman mga anbaga adult na nga edad. Ano, sasabtan di dahil ni. Hmm? So, igininsister nga baga pagdididad na ang access itong social media para itong kabataan tikang 16 anyos nga na haubos. Padahe naman nga iginin sister, aniya panawagan nga ipagbawal nga dahil nga mga kabataan ag tungod gihapon ini hadton na nahitabo nga panmusil dina San Jose National High School dinya Sudad ng Tacloban nga hadton ni papa nga mga insidente nga naitatabuyan na dinay magkalain-lain nga mga eskwelahan. Sumalapag ang gatsalyan, kinahanglan nga maging priority hiton kongreso, iton mahugot, mas mahugot, nga makuntra hanhini nga mga nakakadaot nga mga online content. Nga posible, amoy na iton nakaka-influensya, iton mga panggios, mga patasan niya na iton aton mga minor di edad. Adagin pabugatan gyapon niya nga itong iya ginsusulong nga Social Media Safety for Children Act o kunan Senate Bill number 2066 in may napanuyo nga batunun an usahan mga posible nga hinungdan hanini nga nagtitikadamo nga baga siring pamaninira mararahas, ha? Mararahas nga pamatasan. Didahin pipira nga mga kabataan. Sering pamanan senador, kinanglan nga istriktuhan na ano din nga mga social media platforms o kinanglan magkaadahin AIDS verification system di rin na unta masayon itong paghimuhin account ipinagilahan email kundi kinanglan nga mayada nagihapon ini facial recognition. Yan ni bapa nga mga pamaagi base mapamatud-an good adon edad hini nga nagamit. Agya lakip na luwat dini an panukala kabahe natun regular na nga pagtanggal han mga account anini nga mga minor de edad. Ag pagbutang naman han mga tinatawag nga parental controls nganing content filtering tools nga natin pagbag-o itong mga feature nga nakakadaniinihin sobra nga paggamit sugad itong autoplay, addictive notifications, nga natin algorithm-based recommendations. Ito to, manini natin yan na mga kabataan, hindi nga lang mga kabataan, pati mga dagkuna. Ang butaan mo, ano, ha? Duro na kuning kanik. Hindi nga pagtaga social media. Usahay nga ni, makita kay ni, pamilya na nangangaon. Di rito nag-uramang rawarik, tingong-tingong ito, nangangaon. Pero labot itong plato, kutsara, tinidur, nga rin kinakaptan, adi, adat, silpon. Sige, gihapon itong pagkinita. Waray na itong uramang raw. Dagos mga. Dali nakita nga ni, ako po nasin naman lakusahay, di din nga pagkat nagipay, mga pinanikit niya. Ano ka mo, magsapit naman lang ka mo. Di nila ka mo nag-istorya. Nagpapaturotex pa ka mo o ano ito yung bibig? Nagkikita ngayon. Sige, iti-scroll. Hini nga mga social media. Pastilan. Mga bata pa. Ha? Duro na't ka mga adik. Besa ko nagbabaktas. Ani, sige, iti-scroll. Di na sabot. Ngiti yan ngayon inaatubang. Kalina. Ada nang itiya pagkabulus. Bueno, igimpayag yapo ni Gatsalyan. Nga kinahanglan gud nga padagmiton. Hanhini nga mga awtoridad nga magbuhat han cyber crime. An pagpasirado han mga social media account nga ginagamit hini nga mga kabataan. Nga waray pangani haigo nga pangidaron. Bisang pa ini, ging klaro naman ni Senador Gatsalyan nga diriya na paburliwat. Diriya na pabur. Itong pagpaubos sa itong minimum age of criminal responsibility. Anakay, taklalay ni Masising, dapat ganito.

0: ni baga pagturutin bangun. Kay diri kay tukod lang na diri ka, wa mo ini. dapat ini baga pag-istudyuhan in maupay. Kaya ang mga kagiusan, han mga 16 anyos yan ha. Ito mga siring pa 16, 15, 15 and below. Purbida. Iba ini han mga hadto nga panahon. Purbida, ibagan. Ang mga iginigigiyos han 10 anyos hadto. Iba na. Itong iginigiyos, itong 10 anyos. Iyan na. Siring pa ba ni Gatsalian? Ada iti yalugig ito to. Nga mga kabataan nga nagkakasala. Mahimo nga ma-rehabilitate. Ini panusa. Ita ito mismo mga rehabilitation centers. Ambut. Waray nga ni Giyap. Itag nga ni Bati. Bisan din na sudad at loban. Waray. Hinubat. Magkakapot ko. Maski nga ni ito mayor natin. Nagre-reklamo. Hini. Hindi rin ka na rumamay. Ada kay kita untay ni mo pa ganunta kung may adahin nga mga tuhay nga mga rehabilitation centers. Diri kay puro pareho lang itong presuhan itong mga nagkuna kay iba man ito mga kabataan ini. So aniya ba gaging kukuan nga ini nga kabataan daw gabay lugod ni rehabilitate ipinagin husto nga intervention. Ada ini husto nga intervention ha. Ngayon nag-aawha gindugang ng mga bahay pag-asa rehabilitation facilities habugos nga nasun. Ay, pastila. Okay. Anaton oras mga kabusis, mga kapatid. Impunto alasayas na mabalik kay Kuya Bob para iniba pang mga notisya kataliwan ini nga patalastas.
1: Ito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Drink responsibly.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinaging husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
7: Anadon oras mga kaboses, may na nagita 4 minutos nga nakalabay han alasays. Panahing gyapo kita natin mga notisya. Adaan mga medical expert naman, may pagisumpeto kanina nga baga karuyagun ni Senador Wen Gatsalian. Mga medical expert nga na Senado, ito nagpapanawagan and mas mahugot na nga social media regulation nga pagripaso hininga juvenile justice law. Nagsuporta liwat ang Philippine Pediatric Society nga natong Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics. Amas higpit o estrikto nga paggamit ang social media dinaini nga mga kabataan. So malahaira nga diri nira e ginre-recommendan paggamit ang social media. Kada itong mga naida, 16 anyos di paubus. Kung waray ini, sinising nga parental guidance o waray aktibo nga pagbantay han mga ginikanan o kung guardian. Ada kay halay naman nga bahin, nagpasamwak liwat si Erwin Tulfo na magbubuhat ang Senado han bugos nga pagripaso. Itong implementation and Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Panginoon daw ini ang kakulangan. Ini, aminit angay Panginoon. Ang kakulang ang tinatawag nga bahay pag-asa facilities. Anini nga mga intervention programs para han kabataan, han children in conflict with the law. O ang tinatawag ini nga CCL. Ang responsibilidad naman ang mga ginikanan kung ano good ngang kung kangayan ba nga padayon pa ini nga 15 years old at minimum wage. Minimum wage naman. Nasumpayan ko man in letter W on age. Minimum age of criminal liability. Samtang nagpahayag naman ang opisinahan Pangulo nga Abrilo at inihan pagripaso. Ang kabahin ini nga age threshold. Pero ginpamatud-an ng Juvenile Justice and Welfare Council nga dire ra pabor hapagpaubos ang criminal age tungod kay 94% ang mga kabataan nga nagaagihan rehabilitation habahay pag-asa in malinampuson daw nga nakakabalik nga daton ira mga komunidad. Ala hinaot nga dilo at magpanuro-otro. Higindugang pa hindi nga konseho nga inmubus daw kuno. Ako ba? Hin 77% ang kaso han children in conflict with the law. Tekang hat 24,683 nga kaso han 2016 nga 5,698 nga kaso di datun 2025. Amo ba? Nautunta nga amo ko din eh. Ano ha? Anyway, may iba naman kita ang istorya. Balita nga di naman kita ni kabaga po bida. Ang mga gintatagan lugod yung prioridad ang ini nga impeachment. Pero ang mga buhaya nga naulbo durantin makusog nga paginuran, waray lugod panginginan wa. Kung nanhingarin na ini nga mga bilyon-bilyon nga mga pundo nga nagkahibo nga mga ghost project o mga flood control project. Agoy, pastilan. Sano ba ini? Malulutas, ha? Bueno, ang House Prosecution Panel na siring waray daw kuno legal nga basihan ang pagbalik ang article sa impeachment kontra kan VP Sara. Egin doon han mga kongresista han House of Representatives Prosecution Panel na waray daw kuno legal nga basihan ang desisyon ng Senado nga ibalik ang mababang kapulungan an article sa impeachment kontra kan Sara Duterte. Kay sumala pa ha formal nga submission nga iray gimpasaka ha impeachment court, waray man kuno ini pagtalapas ha 1987 constitution an nasabi nga complaint. Kay ginpasaka kontra han Vice Presidente. Ando ha daw kuno nga pleading sa gimpasaka ni Billy Oy nga to ha clerk of court pasado alas 6 pasado alas 12 han unto agaira dokumento igin doon han prosecution panel nga waray daw kunera magpabayaan nera posisyon nga waray legal nga basihan at pagbalik han article sa impeachment nga daha nga igin padara ha Senado subay daw kunuhan 1987 constitution. Laliwat. Well, antes ini pinagyan House Resolution number 2346 nga ginaprobaran House sa plenary session at dun Hunyo 11, formal nga yung Pebaro. Ang mababang kapulungan nga ginapapalangan na nainira ang pagkarawat ang article sa impeachment nga iginbalik ha han Senado. Igin sumitiluat ang House nga to Senado ang copy and resolution nga nagpapamatuhin nga ang impeachment proceedings nga gintikangan at dun Pebaro 5 e nasusubay daw kuno ini ang mga provision han konstitusyon. Ala, sige. Anagay may numduman natin nga 18 nga senator judges ang binmutar ini. Han motion ni Alan Peter Cayetano nga ibalik anay ang House of ibalik anay nga to ha House ang article sa of impeachment. Sering pamaninira, ginbuhat nini para masiguro nga nasusunod good ang mga constitutional safeguards ngan ang mga isyu nga may kalabutan kin tinatawag nga jurisdiction. Ang motion naman ni Cayetano naglalaong ibalik ang article sa impeachment nga to House hindi ribasi ibasura o tapuson ang kaso kundi para mapamatudan ang House nga waray good man inipagtalapas han Article 11, Section 3, Paragraph 5, han Constitution nga nagbabawal hinsubra usang impeachment proceeding kontra haparehong opisyal sulod hin usang katuig. So, kinahanglan liwat ngay paibaruhan House han ikabainting nga Kongreso han Senado nga andamira ipadayon ang impeachment complaint kontra kan Vice Presidente kontra han Vice Presidente. Ani ni nga desisyon, Kay balik ang mga dokumento nagtikang han motion ni Ronald Bato de la Rosa ngay basura ang impeachment complaint nga iginabendar ni Cayetano. Anyway, ada kay adina nakarawat naman han Fortun Narvasa and Salazar Law Offices nga mo ang legal counsel ni BP Sara Duterte ang mga kopya ani ni nga duha nga dokumento. Mainumduman nga nauna na nga iginhangyuhan na panig ni BP Sara nga basura ani ni nga impeachment complaint kontra iya nga iya ini tinatawag nga void ab initio o waray ni diri ni balido tekang pa ang katinikangan. Amutan o baliwat nga mulo din ang ginoon. Amut, baka waray lungod balita. Open party lungod din ang mga papaniguruan lungod din ang mga ang mga amut. Anini nga mga wari ang mga malaway na nga mga corruption nga natatabo. Ha? Astilan, amoy nitangay natin mga Panginoon. Eh, grabe na ini, ha? Baman ini nga mga siring pa ini nga mga oro impeachment. Pag abot ito ng eleksyon, kung mga tuyaw-tuyaw ko, dere good angay, piling o niya, kaya di ka't bubutusan itong mga tao unog. Itong pinakamas magamhanan nga mag-i-impeach, sino siya nga impeachable officer, ma-presidente, vice-presidente, ha? Abo itong mga tao nga nagpili, haiya. Ha? Bangin lugo dito sa gantong ombudsman, kay gina-appoint man lang eh. Di may naging, di rin may ni-elected. Ito, alay, pag-i impeachment din ha. O ang nakumilig ka na, pag-apapati ko, impeachable officer luwat din eh. Ha? So, aminin pag-aangay, i-agin sa ganito. Pero hindi nga mga presidente, vice-presidente, okay, itong mga tao gan, itong papag-impitsa, hinihaira. Kaya amoy ni nagbuto sa ira, yung tao per kamilyon. Tapos pagdidesisyonan lang, pira-pira lang nila. Ay, pastilan. Politika nga naman. Ana todoras mga kaboses, 15 minutos na ang nakalabay analysis. Ada kay makadina kita. Amo dun aton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw. Dinya kaboses Radio News. Nga makadina kita ang second portion. Ang aton kaboses late. Boses han katawhan. Ang aton straight from the heart. Kahumando atin ng aton mga patalastas.
0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron, ganado ka pirmi!
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
2: Anaton oras, 20 minutos na. Ang nakalabay han alas 6.

Yan yan ang mga kuya o mga ate. May dangay natin surat din yan na ano. Nga doon magtatag doon. Ika nga nindin doon kanadyan kante.

Kadlat ni Yoyo ni Paolo. Mas diri maglipong ito yung mga ulo. Okay. May na ako no sa nga awit didi. Nga ipapainungod ko hay yung atanan. Labi na nga na ito. Magasigit pangandam para ito. Hira mga upay buhas. Ani mga ani. Baga nagtikang na hanira upay. Yan ang agabi, ha? Alright. We will go to the letter of this sender by the name of Karen. After also this song, which I would like to dedicate

0: than you.
1: ¡Wow! ¡Carras encanta! Bueno, anatong oras. May na nakita 31 minutes after 6 o'clock. I can't stop loving you anymore. Okay, well, anyway. Titika Dori pagkahagkot lumunin na natin panahon yan. Okay, makadikita hininga atun surat. Sahon tayo nga atun surat. Tikang didini nga atun letter sender para itun yan ang agabi. Stilan. Alright, ininga surat goes this way. Dear Kuya Bob, good evening po. Tawagan na lang ko ninyo. Si Buano nga nini kay magkakana ini. Tawagin na lang ko ninyo o Karen nga taga-bye-bye Leyte. Uy, mayong gabi eh. Sa ato mga taga-bye-bye diha, ha? Kumusta ba mo diha? Nagkaulan pag hapon diha sa bye-bye? Ha? Well, anyway, mayong gabi eh diha sa atong atong administrator diha, si Attorney Junjun Cayunda o ang atong guwapong mayor, si Mayor Boying Cari. Mayong gabi kaninyo diha. Alright, Moni, ang suwat ni Karen. Matod pa niya, nagsulat ko karon sa imuha because there's something nga dugay na kaayo na ko gihunahuna. O gusto unta ko mangayo sa imong advice. Kuya Bob, napansin yun na ko karon nga murag sayon na kaayo magsugod og relasyon. Dali na kaayo magkagustuhan ang duha ka tawo. Usahay, one simple chat lang. Sunod-sunod na dayon ang conversations. Hangtod nga mag-abot pagani o kadlawon ang inyong pag-istorya. Then before you know it, naanadayon ang mga words nga, I love you. Sa kapaspas sa connection karon, usahay murag makaingon ka nga maunag yun ni. Ha? Nakita na nimo ang tao nga para sa imo. Pero Kuya Bob, while it seems so easy to start a relationship, murag mas lisod naman hinuon kini padugayon. Nga naman kaha, Kuya Bob, why is it nga kung muabot na ang mga misunderstandings, tampuhan o away, daghan man ang mas mupili nga mubiya kaysa magpabilin nga ayuhon o ayuhon ang problema. Murag masayon na lang mo let go kaysa musabot o muintindi. Usahay, magpangutana na lang ko sa akong kawalingon. Mao na lang bagyod ni ang love karon. Easy to begin, but easy pud to end. Napansin pud nako nga daghan karon ang murag nangita o perfect partner. Kanang walay flaws, walay sayop, always sweet, wow naman, always available, o permi makasabot. Pero in reality, wala mang perfect nga tao o wala sa perfect nga relasyon. Mao nga gusto unta ko makasabot, Kuya Bob. Unsaon man pakahibalo,

kung ang usa ka relasyon worth fighting for pa. Kano sa ba dapat magpabilin o makigbisog? O kano sa po dapat dawaton nga basin dili na gyud kamo para sa usag-usa? I believe nga dili lang feelings ang makapalig-on sa relasyon. Because feelings can change. Naay mga adlaw nga puno sa kalipay. Pero naasab mga adlaw nga bugat ug lisod. Mao nga gusto gyud ko makasabot unsaon pag-maintain sa commitment. Especially kung muabot na ang mga pagsulay sa relasyon. Sana po mabigyan mo ako ng advice. Daghan salamat Kuya Bob, og more power sa straight from the heart. Lubos nga nagtahod, Karen.

Sinner or saint? Saint or sinner? Who cares? Wow. Such a beautiful song, no? Dinigyan po ni nga itong dinisa itong tulumanon straight from the heart. Dinisa ka boses lady, boses sa katawan. Again, mayong gabi, kanimu diha, Karen. Kumusta mo ka diha, Car? You know, first of all, Karen, salamat sa imong sulat. I'd like to thank you for asking a question. Nga kabalo ko, daghan kayo ang tingali gusto pod mangutana pareha ining imong pangutana. Pero sahay manggod, dili malalim, dili good, murag dali nila nga masulti. Kabalo ka, Karen. Tinuod gyud nga sa panahon karon, mas dali na kayo ang koneksyon. Matud pa, one chat away, naa na ang tanan. One message away, one video call away. Pero bisan mas dali ang koneksyon karon panahona, kining dili sad ipasabot nato dinhi nga mas laom na o seryoso na dayon ang commitment nga mahitabo. Kaya ang tinuod nga relasyon, Karen, dili kini masukod sa kapaspas o sa kadali sa pagsugod. Mas masukod na siya sa kusog sa pagpadayon bisan o nagkalisod na. Kasagaran sa mga relasyon nga dili mabungkag, dili tungod kay wala na'y love, mauna nga dali na kay mabungkag, mauna'y bumarag nahitabo sa kasagaran nga relasyon, pero sa tinuod dili tungod kay wala na'y love, Karen. Usahay, napaghihapon ng gugma, pero napildi lang ni sa pride. P-R-I-D-E. Pride. Napildi sa iyang ego. Napildi sa kakulangan sa open communication. Well, Karen, I'd like you to remember this. Love is not just about finding the right person. Love is also about becoming the right person. Kay usahay mangud ka rin, sige ta og pangita og perfect nga partner, pero nangalimot ta nga kita mismo dili masanta perfecto. Matod palagi, nobody's perfect. Na ay mga mood swings. So, sa'yo makaingong ka nga, sa mo ni siya? Bipolar? Kalit lang ka tao, kalit lang hila ko sa. Doon ay ingin mo nga mood swings. Na ay misunderstandings. Na ay adlaw sa'yo nga di mo magkasinabot. Pero, that is normal. Ang pangutana, dili manggyud nga mingon, do you still love each other? Usahay, ang mas importante nga question or pangutana mao kini. When things get hard, kamo bang duha? Are both of you still willing to listen? Still willing to understand or still willing to stay? Kaya you know, Karen, ang relationship, ang relasyon nga mulungtad,
dili o wala mahimo ni, just on feelings alone. Because, you know, feelings rise and feelings fail. Dunay adlaw nga perting pagkasweet ninyo. Duna sa adlaw nga mura gani mong dili magkaila. Mura mong mga estranghero sa tagsa-tagsa. Mura gud mo ang giingon sa cartoons nga Tom and Jerry. Sige, maginugda na yung sahay. Pero commitment, wow. Commitment is choosing that person again and again. Maski sa mga adlaw nga dili sayon ang pagigugma. Og hinumdumi sad kini Karen, ang gingon nga to fight for love, dili pasabot nga ikaw ra pirmi ang makig-fight, ha? Murag lisod sad na. Love should be mutual. Dapat duha mo diha nga maning kamot. Dili pwedeng usara pirmi ang mo-adjust. Usara pirmi ang musabot. Muhilak o mupabilin. Kaya kung ikaw na lang pirmi ang nagkupot, kunya katong usa, sige lang ugbuhi, ay pastilan kapoy sa nagkaayo, Karen. So, you know, I'm going to ask you, how do you know if a relationship is worth fighting for? Mao maningi mong pangutana, di ba? Simple lang, Karen. Kung kamong duha, if both of you are still willing to communicate, still willing to be honest, and still willing to grow, then that love is worth fighting for. Pero kung usa na lang ang makigbisog, ang usa dugay na di ay nga nibuhi, ha? Nagpaka-ingon-ingon lang kunuhay. Well, sometimes letting go is not just giving up. Sometimes morning ingon, nagpili ka og kahimyang. You're choosing peace. So my advice to you, Karen, og asta sa kini, kay usahay kining imong sitwasyon, asta ang mga lalaki sa duna ni ini, ha? My advice to you guys, Karen, and to sa mga lalaki gyapon, og mo gyapon ning imong ibate, if you love someone, learn to listen. Learn to understand. Learn to lower your pride. Mo'y usahing pait, no? Pero, never lose yourself just to keep someone. Because the right love will not only make your heart beat faster, it will also give your heart peace. Diba, Karen? Well, I've got here a beautiful song for you. Actually, this was popularized from a TV series katong Ikaw Lang ang Aking Mamahalin. One of my favorite songs for you, Karen, and to the rest of the guys out there nga nag-subaybay sa atong programa, Straight from the Heart.

0: Drink responsibly.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

Okay, mga kaboses, ada kay mag-ano magkita. Waray na kita oras. Dinitalo at puso na naton bugos ka programa. Kaboses Leyte, Boses Hanna, Kanauhan. Tunta nga baga ada ka mo yan na nag-re-restyo na ka mo itong bispira basta kasi regulayo ay naman pag-inura-ura. enjoy ati ko yan na ang butong pagkasigin na natin na parade of lights. Well, anyway, at mga sige pa at pag-inaundamon para buwas, pipinanlutuhin saan ito, pipinanhimong sala, dugunan mo lang ang mga himong pansit, stilan. Ala, sige. Pera hiton, para hiton buwas katundungan. Ha? Okay, salamat gihapon perme, hanatun mga taga-subaybay, hining atong programa. Hanatun 138 ng mga barangay din niya syudad and highly urbanized city of Tacloban. Nandun mga kapitanes, mga kagawad, mga pangagabi yung atanan. Nandun mga mulupyo. Kumusta ka mo din, eh? Adakay, salamat ang iyo pagsubaybay niya programa. Dinya Tacloban, dinya 1st District of Leyte, 2nd District, 3rd District, 4th District, ngayon 5th District of Leyte. Pati yan mga namamati, ha, Cebu, magkalain-lain nga parte ha aton nasod nga na patingani halang yaw may namamati aton ha pinagin aton Facebook nga na YouTube ha. Saglit salabat gihapon na aton mga kuya og ate ngayon at agay mupay nga gabi yun aton mga taga simpa, Eastern Visayas region ha at Banggitan Eagles ha mupay nga gabi ha ang mga didinihan Eagles and Yakap. Ada kay salamat aniyo pagsubaybay. Kinigya po na niyo Kuya Bob Avellanosa. As usual, nasing let us take good care of ourselves. Be safe and stay healthy. Maupay nga patron nga dahaton nga tanan. God bless us all.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's Retro City.
1: Touch me. This is the night. Touch me.

0: Rocket Song, Slide by Calvin Harris, Migos and Frank Ocean. Mga kapatid, ngayon po umagang ito, may problema po sa kahabaan ng EDSA. Mukhang yung northbound ay one lane na lamang ang nadadaanan dahil po sa bigla ang rally ng ilang po mga grupo ngayon. Nasa ating linya si Chairman Roman Duartes ng MMDA. Good morning, Chairman.
1: Good morning.
0: Good morning po, Chairman.
2: Good morning po, Kapit, DJ Chacha, sa inyong tagapakinig.
0: Opo, how do you solve this problem in EDSA now, sir?
2: Opo, kausap po namin upon instructions po na ni Chief PNP or coordination kay Chief PNP. Magsisimula po kami mag-tow ng mga nakaharang na sasakyan. Tapos, in the meantime, nag-coordinate po kami sa DOTR. Padadaanan po muna namin itong bus carousel and ibubuka po namin yung concrete barrier para po makadaan yung pribado sa sasakyan doon.
0: Opo, as we broadcast now, ano po, Chairman, nakikita nga namin na one lane na lamang ang nadadaanan, yung bus lane. Paano nyo mabubuka itong concrete barriers na ito pagka bigat-bigat po nito, Chairman?
2: Nakahanda na po yung ano namin, papunta na po yung boom truck namin. Kailangan lang ma-decongest para makaabot dyan, para po ma-move namin yung concrete barriers po.
0: Opo, klaruhin lang po natin, Chairman, ano po, wala ho bang permit itong grupong ito?
2: Per coordination po sa QCPD, mukhang wala po. Kasi nung around 4:20 na monitor po ng aming Metro Base na meron nga pong convergence ng mga sasakyan at mga tao dyan sa EDSA People Power Monument. Agad po kami nakapag-coordinate sa QCPD. Wala rin po silang alam na may permit. That's why si Colonel Sidino po ay agad nag-proceed doon sa area to check kung ano po yung rally. Kami naman po ay monitoring lang.
0: Apo. Anong grupo po ito?
2: Pero wala pong coordination.
0: Apo. Yes, sir, Chairman. Apo.
2: Nang tanong-tanong po yung PNP, pero wala po official declaration. Isa daw po yata ang religious group na magra-rally for transparency and accountability daw po. Yan daw po yung sinasabi ng mga tao sa
0: grupo. Hindi nyo po matukoy, hindi nyo po masabi ngayon kung anong grupo po ito?
2: Wala po kami kasing confirmation, Kated. Mas maganda po sa PNP nyo po siguro itanong. Kasi kami po nagmo-monitor lang po sa Metro Base.
0: Sa ngayon, kaninyo you will start towing vehicles at around what time, Chairman?
2: Ngayon po, nag-coordinate lang po kami sa PNP at per coordination po kay Chief PNP ay para po mas mabilis yung turnaround time ng mga towing trucks po ay sa Klame po muna dadalhin yung mga matotow po na vehicle.
0: Paano po ba mayroong resistance?
2: In-assure naman po na ni Chief PNP na babantayan po yung mga tow trucks po natin.
0: Opo. Sa ngayon, sir, ano po ang ginagawa ng MMDA doon sa lugar?
2: Well, as much as possible, nagmamanage ang traffic. Pero, siyempre, overwhelmed din po, Kated. Kaya nga po, nandun po ang PNP at magpapadala po kami ng mga tow trucks po per request din po ni Chief PNP po.
0: Opo. Nasaan po si General Manager Torre ngayon, sir?
2: Papunta na po siya sa Metro Base. Magkausap na po kami as early as 5 a.m. Doon po siya magmo-monitor at magbibigay ng instruction. Pero as early as 4 a.m. po, nag-coordinate na po kami sa aming Metro Base.
0: Opo. Sir, sa ngayon po, hindi kinakaya ng MMDA personnel o maging PMP na available para po sa crowd control na hindi sumakop mismo po sa main EDSA?
2: Well, tinitry po namin yung push, pero sabi po, siyempre, may consideration din po na wag siguro magkagulo. Kami po kasi wala naman po kami yung police powers so far as sa ganyan po, Kated. So, better po, tanongin na lang po yung PNP po regarding that po.
0: Opo. Sa ngayon po kasi sa mga visuals sa amin na papanood, meron na po mga kawani ng PNP ngayon doon sa lugar. Opo. Sa ngayon po, who is your commander on the ground?
2: Meron po kami yung in charge po ng EDSA traffic, si Torre po. Torre po yung Torres
0: Okay, so sa ngayon, sir, as far as MMDA is concerned, ano po lamang ang inyong responsibility, sir?
2: Traffic management po. So that's why magpapadala po kami ng mga tow trucks para po yung mga nakambalang po na sasakyan ay itotow po natin with the assistance po ng TNT.
0: Okay. Mga sa inyo pong pagtatantya, kailan po ninyo magagawa yung mga bagay na iyan para po sa kaluwagan po ng traffic at sa maayos pong pagbabiyahe ng mga motorista wala namang kinalaman po sa event na ito?
2: Apo, 30 minutes ago, Kated, nagbigay na po tayo ng instruction na ipapuntahin lahat ng tow trucks na available po. Yan po sa EDSA. At nag-coordinate na nga po tayo sa PNP chief for assistance noong ating mga tow trucks para hindi naman po tumukin.
0: Opo.
2: Yan naman po kung magkaroon ng resistance.
0: Opo.
2: At yan nga po, napagkasundoan po namin ni Chief PNP na sa karami muna dadalhin yung mga matotoo po para mas mabilis po yung turnaround time.
0: Opo, Chairman. Chairman, sa ganito pong sitwasyon, meron ho bang mga paglabag sa batas itong mga organizers man o ito pong nasa likod, ito pong pagtitipon-tipon na maraming taong ito sa EDSA?
2: I think makakasagot po niyan, Kated, ay ang PNP. Pero on our end po, lahat po ng nakahambalang nasasakyan ay titikitan po namin at yung mga ano po ay itotow po. So, yun sa traffic lang po ang aming jurisdiction, Kated.
0: Opo. May pahabol na pong tanong si Chacha, Chairman,
1: yes,
0: please.
1: Chairman, unahin natin northbound. Sa hanggang saan na po yung tukod ng traffic?
2: Teka lang po, titignan ko lang po yung report ng Metro Police.
1: Sige po, Chairman. Po. Kasi kanina, around 4 a.m., umabot na po yan sa may SM Mega Mall as early as that, ano, yung tukod ng traffic. So ngayon, check natin kung umuusad na ba kahit papano po yung mga sasakyan. At sa southbound naman po, mga kapatid.
2: Sa southbound po, ang tail end na po ay nasa Timog MRT at ang northbound po, tail end ay nasa Madison as of 5:59 a.m. po.
0: Madison pa lang.
2: Apa, yung sa northbound po, apa. Madison, ang tail end as of 5:59. Uh-huh. Yung pong sa southbound, ang tail end po ay nasa Timog MRT.
0: Apo, Madison, saan po itong Madison, sir?
2: Hindi po ako familiar ko sa inyo, Madison. Pero itanong ko po, Kated.
0: Ah, sige. Okay. Okay,
1: sige po. Chairman, dun sa may southbound, kanina pagdaan ko, yun pong mga iba sa mga sasakyan, doon po nag-park eh. Ngayon po ba, nandun pa rin po ba yung mga sasakyan? Halos po kasi isa o dalawang lane yung in-occupy.
2: Nandun pa rin po.
1: Oo. So ano pong
2: nandun pa rin po. Kaya nga po, mag-start na kami mag-tow. Papunta na po yung aming mga towing company. Ino po na po namin from all over Metro Manila.
1: Simula po kanina, Chairman, na alas 4 hanggang ngayon, nadagdagan pa po lalo yung mga sasakyan na nakapark dun kanina.
2: May pa ilan-ilan pa pong nadadagdag. Pero since nakaharang na po at traffic, hindi ko po alam kung madadagdagan pa po.
1: Ilang lanes po ang occupy doon sa may southbound?
2: Parang dalawa po eh.
0: Pati southbound po apektado?
1: Doon sila nag-park eh.
2: Opo, mukhang inano rin po nila eh. Hinarangan din po. So, pero may nakakadaan pa naman po kasi yung tao nasa kabilang side po eh.
0: Opo.
2: Masasakyan po yung nakaharang.
0: Opo. Chairman, mukha pong lalaki itong problemang ito considering po na ngayon may mga nananawagan na sa iba na magtungo po dyan sa lugar na iyan. How prepared are you for this particular challenge?
2: PNP po ang makakasagot niyan, Kated. Kami po ay sa traffic management lang. So, basta kami po ay magtitiket at mag-totow. At kung iyan po ay may prangkisa sa LTFRB, i-report po namin sa LTFRB para sa kunang action po.
0: Opo, sige. So, sa ngayon po, sir, ang kanin nyo, ang inyong kausap mismo ay si Chief PNP. Tama po, ano?
2: Opo.
0: Sige, tama. So, pero sa mga oras na ito, as in, ano po ang report ng inyong mga tauhan? Kayo ho ba'y nasa Metro Base na para ma-monitor po? Meron na ho bang deployment ng mga...
2: Papunta pa lang po ako, Kated, ngayon po.
0: Sige.
2: Pero as early as 4 a.m. po, minomonitor na po namin.
0: Makikibalita po kami mamaya po ulit sa inyo, Chairman. Ano po? Sige.
2: Apo, wala pong problema, Kated.
0: Apo, salamat po na marami. Attorney Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. True FM, live for you. Si Brian Castillo po ang ating News 5 correspondent na nandoon sa lugar. Brian, kumusta ngayon dyan? Nasaan ka eksakto? Brian Castillo, News 5 correspondent, diyan po sa EDSA. Okay. Brian? Brian, good morning. 19 minutes after 6 o'clock. 6:19 in the morning. Ang ating pong coverage ngayon, dito nga po ngayon sa EDSA kung saan po merong bigla ang pagtitipon ng napakaraming mga tao sa mismo pong EDSA People Power Monument at yung po daw southbound lane, mga kapatid, ano po, ay naukupahan din ng mga pinarada na mga sasakyan. Kaya po pareho po ito, southbound at northbound ngayon, ang apektado po ang traffic. Andiyan ba si Brian ngayon? Alright, sige. So, ating balikan si Brian Castillo. Brian? Brian? 2FM 20 minutes after 6 o'clock. 2FM. Atin po sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Sa gitna pa rin po ng ulan, sa gitna po ng napakaraming problema ng bayan, maganda pa rin pong ating Tuesday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Good morning!
3: Good morning!
0: Andiyan na ba si Brian? Good kung wala morning, pa si Brian, kami po muna ay magbibigay po ng mga importanteng paalaala. Abangan po ninyo ang ating pong special coverage today. Mukha pong lalaki itong problemang ito ng MMDA na ngayon po ay naguhugas kamay. Wala daw silang kinalaman ho, mga kapatid, dito po sa usapin po ng peace and order at pag-control sa dami po ng tao dito at pinauubaya daw po sa pambansang pulisya. So now we call NCRPO. Tawagan ng mga pulis. How do you solve this conundrum? Si Chair Sharmina Varilla muna ng Pag-asa na sa linya po ngayon para ho alamin lang natin ang magiging lagay po ng panahon kasi doon kahapon sa Tacloban City, baby girl, maulan daw ha at ilang bahagi po ng Kabisayaan at maging perhaps dito po sa area ng Bicol Region. Charmaine Varilla, maganda umaga, Charmaine.
4: Yes po, maganda umaga din po, Sir Ted, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung low pressure area dito sa loob ng PAR, huling namataan dito sa may karagatan ng San Pascual, Masbate at nananatili nga na mataas yung chance nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At once na maging isang ganap na bagyo nga yan, ay posible tayong magtaas ng wind signal number 1 dito sa may Bicol Region, Batangas, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Kaya tumutok nga sa Pag-asa sa mga posibleng updates ng binabantayan nating low pressure area. Sa kasalukuyan nga ay nakakaapekto na to dito sa may Metro Manila, buong Kabisayaan, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Samantalang Southwest Monsoon naman ang siya nakakaapekto sa may Palawan at sa nalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Charmaine, kailan ang tawid nito sa kalupaan sa Southern Tagalog Region?
4: Yes, so nakikita po natin na kinabukasan ay maaaring nandito na po yan sa West Philippine Sea.
0: Pakiulit ka mo, Charmaine, please.
4: Yes po, so kinabukasan
0: na sa kanya, kid. Okay.
4: Oh. So kinabukasan po, ina-expect po natin na nakatawid na po yan ang kalupaan ng ating bansa at nasa West Philippine Sea na.
0: Okay, sige. So, ang kanyang uulanin ng mga lugar ngayon habang siya'y tatawid, anong mga specific areas, please, para lang sa ating warning?
4: Yes po, so inuulit po natin dito sa may Visayas, buong Visayas, including Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ito po yung mga areas na ina-expect natin na makararanas mga pag-ulan ngayong araw dala ng binabantayan po natin na low pressure area.
0: Okay, sa Metro Manila, ano ang ating mga pag-uulan ngayon? Gaano kabigat ito?
4: So far po ang nakikita natin po dito sa Metro Manila, makatamtaman hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan. Kaya Patuloy po tayo mantabay sa ating NCRPRS tinggi nga sa mga posibleng rainfall advisories sa kanilang i-issue within today.
0: Okay, sige. So, Charmaine, salamat na marami sa iyong weather bulletin. Salamat na marami. Thank
4: yes,
0: you.
4: Yes po, maraming salamat.
0: Mga kapatid, Charmaine Varilla po ng Pag-asa. Abangan po sa aming agad na pagbabalik.
1: News 5!
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad.
5: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
7: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

0: Get Enough by Regent.
1: Kung niyo po napakinggan si Chairman Artes kanina po sa ating panayam, kanya pong ipinapasa ang responsibilidad para po dito sa pag-aayos nito pong problema ngayon ng pagtitipon-tipon ng napakaraming tao sa EDSA dito po sa usapin ng crowd control para po mabuksan ito pong mga lanes dyan sa EDSA, both southbound po ito at northbound na ngayon po apektado. Pinauba niya raw po ito sa mga pulis. So ngayon po kami natawag sa mga pulis at maging sakalihin po ng DILG. Tignan po natin kung paano po nila re-resolvehin itong magiging malaking problema sa araw na ito.
2: Alright. May usap-usapan, ito palang mangyayaring rally ngayon ay nasa mga, may Reddit post na kagabi. Meron na. Hindi natunugan ang gobyerno.
1: Mga kapatid, it is now 6:28, natunugan ang gobyerno. Abangan po natin kung ano po magiging tunog nila mamaya habang tumatakbo po, tumuusad po ang ating balitaan. Panahon na mga kapatid para ihatid natin ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyo malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: Mga kapatid, abangan po ninyo ang ating pong follow-up dyan po ngayon sa malaking rally sa EDSA People Power Monument. Sa mga nasa EDSA ngayon, opo, good luck sa inyong biyahe pa northbound at southbound. Ang ating pong tampok na balita, abay uulan daw po ng mga kaso sa ilang pong mga mambabatas. Yan ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kabilang daw po sa mga sasampahan si Senador Rodante Marcoleta na maharap daw po sa kasong plunder. Ito ngayon nag-uugat daw sa umano'y natanggap niyang 75 million pesos na campaign donation mula sa ilang individual noong pong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o SOCE at sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Posibleng ito raw po'y paglabag sa plunder law. Kakasuhan din daw po ng ombudsman ng kaparehong plunder case si Senador Chis Escudero na idinadawit po sa amanoy kickback sa flood control projects. Mahigit pong walong kongresista, meron pa daw pong higit na walong kongresista ang isa sa ilalim din sa preliminary investigation. Karamihan daw naman sa mga ito ay mga naging kontraktor o mga kongresista na naging kontratista ng mga proyekto ng pamahalaan. Nabanggit din po ni Ginoong Ombudsman na ito pong kaso ni Joel Villanueva ay muli pong sasailalim sa preliminary investigation dahil hindi daw nila sinasaluduhan o tinatangkilik ang naging ulat dito ng DOJ sa kanyang kasong kinakaharap kaugnay pa rin po ng flood control scandal. Abangan pong ating mga panayam tungkol sa isyong ito.
2: Nagmarcha po ang mga ralista sa EDSA White Plains northbound kaninang madaling araw at hanggang ngayon nga po nandiyan pa rin sila mga kapatid. Dahil nga dyan mabagal po ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound po ng EDSA. Hindi patukoy kung anong grupo ang nasa likod ng rally. Kasalukuyang nasa lugar ang mga pulis para panatilihin ang seguridad sa nasabing lugar. Inaayos na rin daw ng MMDA ang daloy ng trapiko. Inabisuhan ng mga motorista na dumaan po muna sa alternatibong ruta.
1: At ipinapasa pa nga po ng MMDA sa mga pulis ang pagsasaayos po ng naturang mga daanan sa EDSA. So usapin daw po ng pagsiguro na wala pong mga taong siyang magiging sagabal sa malayang pagdaloy po ng mga sasakyan. Abangan! Pumayag po na ho ang kampo ni Vice President Sara Duterte na buksan na ang BIR box na umano'y naglalaman ng tax records ng biset ng kanyang mister. Pero meron daw hong dalawang kondisyon. Una, gusto po ng defense team na buksan lamang ang selyadong box sa isang executive session o closed door meeting. Pangalawang kondisyon, hindi raw ho dapat ipaalam sa publiko ang laman ng BIR box. Tutol naman dyan ang House Prosecution Team. Giit nila, kailangan daw po kasi mapatunayan ng prosecution ang kahalagahan ng tax records ni VP Sara. Kaugnay pa rin po ng issue sa hindi maipaliwanag na umano'y kayamanan. Nauna pong pinagtalunan sa pre-trial conference kung bubuksan ba o hindi ang BIR box at mamarkahan bilang ebidensya. Kinokontra ito ng defense team dahil nga po sa hindi raw dapat clerk of court ang siyang magdesisyon tungkol dito, kundi mismong ang impeachment court. Naghain na rin po ng tugon ang kampo ng bise sa manifestation ng prosecution para buksan ang BIR box.
2: Samantala, nakitaan ang discernment o pangunawa sa kanyang nagawa ang 15-anyos na suspect sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumalabas po sa inisyal na pagsusuri ng mga social worker na nauunawaan ng suspect ang kanyang ginawa at ang kahihinat na nito. Batay po sa juvenile justice law, kapag ang suspect ay edad 15-anyos hanggang 18-anyos at nakitaan siya ng discernment, maaari itong mapanagot sa batas. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na beberipakahin pa ito ng korte. Hinihintay pa rin ang opisyal na resulta ng psychological evaluation sa suspect at sa kasabwat nito na 14-anyos lamang.
1: Samantala pa rin mga kapatid, sa oras po na 6:33 na, posibleng makulong o mapadeport daw si resigned Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Sa kanya pong pagharap sa Department of Labor, inamin niyang wala siyang Alien Employment Permit o AEP nang kunin ng Ateneo de Manila University bilang head coach. Mula noong nagtrabaho sa Pilipinas si Baldwin noong pong 2013 bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas, wala rin siyang AEP. Ito yung permit na ibinibigay po ng DOLE sa mga foreigners para nga po manatili sa Pilipinas at magtrabaho. Iginigit naman ng abogado po ni Baldwin na hindi niya kinakailangan kumuha ng alien permit, alien employment permit, dahil meron daw kasi siyang alien certificate of registration matapos mo maging permanent resident visa holder noong pong 2026. Pero ayon pa rin po sa DOLE, dapat kumuha pa rin ng exemption certificate si Baldwin para po sa AAP na ginawang mandatory ng ahensya. Kung

0: ilang bahagi po ng Mimaropa at Bicol Region. Posibleng maramdaman ng malakas na ulan ngayong araw sa Central Luzon hanggang sa Calabarzon at maging sa Western Visayas. Mamayang tanghali naman posibleng bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila.
1: Samantala, alas 6:35 na po ang ating tamang oras ngayon. Tanong Pilipinas, handa ka na ba?
2: Good morning!
0: Uy!
1: May reseta ka ba?
0: Ayan na. Kung oo po ang sagot ng ating mga kapatid sa tanong na may reseta ka ba, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class Rhea Generics na gawa po ng World Class Pharma Experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at maging buyer.
1: Gamot nga po sa high blood. Nako, sa mga naha-high blood ngayon, ha? World class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
0: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
1: piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
0: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpupugay po sa lahat ng mga world class na mga uring manggagawa. Mula pa rin po sa Rhea Generics. And happy birthday kay Inang Esther Perez dyan sa Hagonoy. Inang, maligayang bati po sa inyo. Happy birthday, Inang. Siya ay paga-utsintay-utso na. Sa mga kapitbahay ni Inang at sa mga kapwa niya senior, sigurado ako, busog na naman kayo. O, di ba? Thank you, Inang. Maligayang bati po mula sa lahat ninyong mga kapamilya na lubos pong nagmamahal sa inyo. Alright! Pagbati rin kay Nanay Inim Tolentino sa Hagonoy. Nanay, baha na naman ho ba dyan? Ay, baha pa rin. Ay, aro Diyos ko. Mga kapatid, abangan po ilang pang tampok na balita agad-agad.
2: Good morning! Araw-araw,
3: para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sincerong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: pa! Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa!
1: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund! Solid ka ba?
4: True FM.
5: True FM, maging dyan daw po sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ay meron na hong pagtitipon-tipon ng ilang pong gusto hong magprotesta. Abangan din pong ating kaukulang mga reports, mga kapatid. Sa oras na alas 6:39. Ngayon po itong sinasabi nga po na pagbabanggit ng MMDA na nasa pulis na daw po ngayon ang responsibilidad sa mga usapin po ng pag-aayos sa traffic dyan sa EDSA. Abangan natin po ang tugon ng DILG at ng PMP at maging ni General Nicanor Torre na siya po namang General Manager po ng MMDA. Ngayon mga kapatid, sa balita po naman sa lalawigan.
6: Nagsuspindi ng klase ang Batangas City Integrated High School matapos pong makatanggap ng banta ng pamamaril at pananaksak. Alas 10 ng gabi nitong Linggo nang makatanggap po ng banta ang Facebook page ng nasabing paaralan. Gagawa daw ng karahasan ang sender dulot daw ng pambubuli sa kanya.

0: Ayon sa Batangas Provincial Police Office, na natukoy na nila ang nasa likod po ng Facebook post. Isa itong menor de edad at na-turn over na po sa City Social Welfare and Development Office. Matapos ang assessment ng anunsyong paralan, naligtas na ang paralan at magbubukas na ulit ngayong araw.
1: Samantala po naman, nagsuspindi rin po ng face-to-face classes ang Escalante High School doon sa Negros Occidental. Nakatanggap po kasi ng banta na pamamaril ang naturang paaralan. Kinumpirma yan ng official publication po naman ng paaralan. Nakipag-ugnayan na po ang pamunuan ng paaralan sa Philippine National Police para nga matiyak ang seguridad ng mga estudyante at mga guro. Inaatasan din po ang mga teachers na mamahagi ng pang-learning material sa mga mag-aaral sa pamamagitan pa rin po ng iba't ibang online communication platform.
0: Sa iba pang balita, tiniyak po ng Department of Education Tacloban na handa nang magbalik eskwela ang San Jose National High School kung saan nga po nangyari ang walang habas na pamamaril. Ipatutupad muna ang distance learning simula po July 1 hanggang July 3. Sa July 6, inaasahang magbabalik ang face-to-face classes. Hinigpitan na po ang seguridad sa paaralan. Maglalagay ng CCTV cameras, metal detectors at patataasan ang mga bakod nito. Panic buttons na direktang konektado sa pulisya para din sa agarang responde sa oras po ng emergency. Ayon sa DepEd, isa na ngayon sa pinaka-secure na paaralan ng San Jose National High School kasunod nga po ng mga paghihigpit na ito. Tiniyak ng DepEd at lokal na pamahalaan ang tuloy-tuloy na hakbang para po sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante.
1: Sa ngayon po ay halos standstill na ang traffic jam po sa EDSA, particular po itong northbound. Dahil nga po hanggang ngayon po ay hindi pa rin po naaayos ng mga pulis ang sinasabi po ng MMDA na pagsiguro po na may madadaanan ng mga motorista sa ngayon po tanging yung bus lane lamang ang nadadaanan po ng mabagal na daloy. Samantala po naman natagpuan pong nakahandusay at wala na pong buhay ang isang babae at tatlo nitong anak sa loob ng kanilang bahay sa Josefina, Zamboanga del Sur. Kinilala po ang ina na si Arlene, 42 anyos ng barangay health na isang barangay health worker, habang ang kanya pong mga anak ay 16, 14 at 11 anyos. Ayon sa mga pulis, pinagsasaksak daw ng mga biktima. Hinala nila maaring dumaan ang salarin sa sirang pader ng bahay para makapasok sa loob. Patuloy po ang investigasyon sa pagtukoy sa motibo at pakakilanlan ng may gawa ng krimen.
0: Patay ang isang lalaki na binaril matapos umanong mag-amok. Diyan naman po yan sa Kalibo sa Aklan. Sa investigasyon, nilapitan daw po ng biktimang si Jonard ang isang grupo ng kabataan habang dala ang bolo. Doon naman biglang naglabas ang armas ang isang lalaki at binaril si Jonard. Ayon sa mga kapatid ng biktima, may problema ito sa pag-iisip. Residente raw ito ng Kapis at naglakad lang pakalibo. Nasa kustudiya na po ng Kalibo Police ang suspect sa pamamaril. Patuloy naman po ang investigasyon sa insidente.
1: Sa oras na alas 6:43 na, good morning sa ating mga mahal na mahal, mga ginigiliw na mga ama ng tahanan na ngayon po ay nagpapagal pa rin sa mga nasa kahabaan ng EDSA. Kumusta kayo dyan? Kondisyon ba ang inyong mga auto? Baka mag-overheat yan, ha? Pero ang importante po, ikaw ay laging kondisyon at hindi ka pumapalya. Tandaan natin, ha? Huwag sayangin ang sarap ng buhay at baka kasabihan ng bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ito ang para sa'yo. Pagsikso! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo!
1: Iyan!
2: Kitalig yan!
1: You know, bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, good morning! At muli po maligayang wedding anniversary kay Barangay Kapitan ng Barangay Banjo West, si Ginoong Norio Pats Lius, ha? Kasa kanila pong anibersaryo kahapon. Yan, sweet naman. Happy 46th wedding anniversary, Kapitan. Galing po yan sa inyong mga pinsan. Yan, starring dyan si Boss Herman Panghulan. Good morning, mga kabrum-brum. Ngayon, it's now 6:45 in the morning. Mga balita po naman sa na pang-consumer at kalakalan. Meron po tayong abiso sa ating mga motorista. Inanunsyo po ng DOE ang halaga ng adjustment na maaari pong ipatupad ng mga oil company. Sa gasolina po ay maaari magpatupad raw po ang mga kumpanya ng 10 sentimong rollback. 10 sentimo sa. O magtaas po ng singil ng hanggang piso't siyam na pong sentimo kada litro. Nye.
2: Labo nga eh.
1: Para ho naman sa diesel, maaari pong magpatupad ng hanggang piso't 16 na sentimong rollback o magpato na hanggang 84 na sentimo per liter. Maaari ho naman magkaroon ng 78 sentimo na rollback sa kerosene o hanggang piso at 22 sentimos po naman na dagdag singil. Ang ilang pong oil company magpapatupad daw po ng dagdag singil na 80 sentimos sa diesel at piso at 60 sentimo naman sa gasolina. Nauna pong ipinaliwanag ng DOE na halo-halong paggalaw ay dahil sa hindi pag-usad ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Iran at ng Amerika noong nagdaang linggo.
2: So kung ako ang may-ari ng oil company.
1: Ay, increase ako.
2: Ayun na nga. O, binigyan nila ng option eh. Sa iba pang balita mga kapatid, nagpatupad po ang Petron ng malakihang bawas singil sa liquefied petroleum o LPG nitong simula po kahapon. Databasa na nga ng 12 pesos ang singil sa kada kilo ng Petro Gasul at Fiesta Gas. Katumbas po yan ang higit 132 pisong rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa oil industry sources, bagamat nagmura na noon dahil sa mas mababang shipping cost, ang rollback na ito ay resulta po ng pagbaba ng mismong international contract price ng LPG.
1: Pinalawi po naman ng Energy Regulatory Commission ng 2 buwan ang suspension sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA All. Ibig sabihin po, wala pa rin ang koleksyon na higit 3 sentimo per kilowatt hour na GEA All para po naman sa billing month ng Hulyo at ng buwan ng Agosto. Yan po ay para sa lahat ng collection agents gaya po ng mga distribution utilities, retail electricity suppliers at maging ng NGCP. Ang GEA All ay isang uniform charge na sinisingil sa mga consumers at ginagamit para nga po bayaran ang mga renewable energy developers na lumahok sa GEA program ng pamahalaan sa gitna ng pagsulong na mas malinis na enerhiya.
0: Ipinagpapaliwanag po ng LTFRB ang ride-hailing company na Grab kaugnay ng viral na video tungkol sa pagtanggi daw ng mga driver nito sa mga booking. Ayon sa vlogger, pinapayagan daw ng Grab ang mga driver nito na tumanggi sa mga booking kung hindi pabor sa kanilang ruta. Pero ang gate ng LTFRB na si Chairman Vigor Mendoza, may responsibilidad ang ride-hailing platform sa ihatid ang mga pasahero sa tuwing may pumapasok na booking. Ang paliwanag ni Mendoza, sakop ang mga ride-hailing platform ng parehong alituntunin na ipinatutupad sa mga pampublikong sasakyan kung saan ipinagbabawal ang pagtanggi sa pasahero dahil lamang ayaw nila itong ihatid.
1: Posible ho naman daw maitala sa ng pamahalaang Marcos ang pinakamalaking pagbagal sa paglago na ekonomiya. Yan po'y ayon sa Ibon Foundation. Sabi po ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, mula sa 7.6% na kanyang minana na GDP growth ay posibleng ito'y sumadsad sa 4% ngayong taon ayon sa pagtatantya. Gayun pa ni Africa, hindi ito basta-basta masisisi sa krisis sa langis, pati po sa malawakang korupsyon dahil gobyerno na rin po naman ang nagdedesisyon kung paano tutugunan ang naturang mga problema at kung saan huhugot ng pondo para po mapalakas ang ekonomiya. Ayon pa rin po kay Sunny Africa, kailangan pong imobilisa ng maayos ang pondo ng pamahalaan at mailaan sa mga tamang sektor gaya ng agrikultura. Kung nais pa itong habulin ni Marcos sa kanyang huling 2 taon, nagbabala po naman si Africa sa epekto ng patuloy na paghina ng ating ekonomiya.
3: Dahil nasagad na yung kaya niyang utangin, dahil ayaw niya magdagdag ng buwis sa mga mayayaman, malaking kumpanya, siguradong hindi niya maiaangat yung economic growth at ang pinakamakakaramdam ng pagbagal yung economic growth, yung mga ordinaryong Pilipino. Kulang ang trabaho, kulang ang kita, at actually pagmahal ng presyo ng bilihin.
1: Yan po ang tinig ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Samantala po naman, kapag pinag-uusapan natin ang foundation, ayan ha, kapag pinag-uusapan natin po yung mga ginagamit sa konstruksyon, dapat lagi natin tatandaan, ito ay dapat na standard. Hindi substandard, baka gumuho iyan. Ay nako, delikading. Kapag pinag-uusapan po natin ang mga light steel frames, dito ka na, setting the standard in light steel frames. Jaya Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, Jaya Max Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks, yan yung mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, Jaya Max Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Susana Marketing, San Jose, Antique. Susana Marketing, San Jose, Antique. Ayun o, at sa RM Hardware and Construction Supply sa Pasay City, Iloilo, gidno. Ayun, RM Hardware and Construction Supply, Pasay City, Iloilo. At ang Jaya Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. At muli, good morning sa mga kawanin ng Jaya Steel at maging sa DN Group of Companies. Sir Johnny Nang, ganda umaga po.
4: Good morning. Good morning.
1: Baka matraffic ko yung pagpunta sa office. Oo, reroute tayo, reroute ha. Sa mga kawani din po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning. Kay Ma'am Donna Nang, good morning. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
2: Nagbabala po ang Iran laban sa pagdaan sa Strait of Hormuz ang hindi sumusunod sa rutang itinakda nito. Idiniin ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi na ang Tehran pa rin ang magtatakda at maglalatag po ng ligtas na ruta sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Ang giit niya, walang responsibilidad ang Iran kung piliin ang mga barko na gumamit ng ibang ruta at mapadaan sa mga itinanim na mines o kaya'y bomba. Una nang sinabi ng ilang eksperto na ang tensyon sa pagitan po ng magkabilang panig ang siyang tutukoy sa kahihinatna ng peace agreement ng Amerika at ng Iran. Matatandaang gumugulong ang negosasyon sa pagitan po ng dalawang bansa matapos unang magkapirmahan ng Tehran at Washington sa ilalim po yan ng Memorandum of Understanding.
1: At sa ilang pang balita mga kapatid, kaugnay po niya, sinabi po naman ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang makipagpulong ang delegasyon ng Amerika sa mga kinatawan ng Iran ngayong araw. Yan nga po, sa gitna pa rin po ng patuloy na turuan ng Amerika at Iran kung saan inaakusahan ng magkabilang panig ang isa't isa na lumalabag sa kanilang tigil-putukan. Sa hiwalay pong pahayag, itinanggi rin ng Iran na wala itong nakatakdang negosasyon o pulong kasamang Amerika sa mga darating na araw. Una nga pong sinabi ni White House Press Secretary Karoline Leavitt. Nakabilang po ang pag-uusapan ng dalawang bansa ang pagpapatuloy ng pagpupulong tungkol sa Memorandum of Understanding na nilagdaan noong June 18.
2: Samantala, himalang nasagip ang isang lalaking na trap ng higit 100 oras sa loob po ng gusaling gumuho dahil sa kambal na lindol na nangyari sa Venezuela. Sa isang kuha, nagpalakpakan ang mga rescuer habang inihahatid palabas ng gumuhong istruktura ang biktima, isinakay po sa stretcher. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,700 ang kumpirmadong nasa sa trahedya. Nananatili pa rin ang puspusang search and rescue efforts ng mga otoridad sa mga apektadong lugar.
1: Umabot naman po sa higit na 1,200 ang naitalang excess deaths sa gitna po ng heat wave doon sa Francia. Yan nga po sa datos, sa loob lamang ng 3 araw. Ang excess deaths ay ang diferensya ng bilang ng mga aktual na namatay sa gitna po ng matinding init at bilang po naman ng mga namamatay sa ilalim po ng normal na kondisyon. Noong Abril at Mayo, nasa 1,000 kada araw lamang ang natatalang namamatay. 1,000 kada araw? Pero mula Miyerkules noong buong hanggang Biyernes noong nakaraang linggo ay mula na ito sa 1,200 hanggang sa 1,400 na mga tao. Marami sa mga biktima ay matatanda pero ramdam daw ng lahat ng edad ang epekto ng heat wave. Meron daw mga namamatay sa pagkalunod sa gitna po ng matinding init.
2: Sa ibang balita, lubog sa matinding bahang ilang lugar sa bansang Ghana sa West Africa. Ang ilang motorista patuloy pa rin pong pagsuong sa hanggang tuhod na baha. Napilitang itulak din ang ibang tao ang kanilang mga sasakyan para lamang makatawid. Nag-ugat po yan kasunod ng pag-apaw ng ilang ilog sa bayan po ng Accra, kasunod pa rin ng matinding pag-uulan doon. Agad namang nagpadala ang Ghana government ng mga otoridad upang rumesponde sa mga apektadong residente.
1: Mga kapatid, sa oras na 6:54 in the morning sa mga nasa EDSA ngayon, northbound at southbound, abay good luck po ha. Kami po inakantabay pa rin po sa deployment daw ng mga pulis na ipinangako umano ng Chief PMP kay Chairman Artes ng MMDA. Sabi po ni Chairman Artes, yun daw pong usapin ng pag-clear sa daan ay trabaho daw po ngayon ng mga pulis at hindi ng MMDA. Abangan pong ating follow-up report tungkol diyan at maganda umaga po kay Wating dyan sa UK. Kamusta ang panahon diyan, Wating? Name Christy, abay good morning. Ito na pong ating entertainment news para po sa ating mga good Samaritans.
2: Ito na nga po, mahaharap sa malaking pagsubok ang pamilya ni Gabo, aka Coco Martin. Masusubok ang kanyang tatag matapos mabaril ang kanyang tatay Rudy, played by Joey Marquez. Sa gitna po yan ang naging marahas sa demolisyon sa gininto ang lupa. Kapit sa patalim tuloy, nasasabak si Gabo sa isang trabaho maglalagay din sa kanya sa panganib at kung saan makikilala niya ang mga bagong kalaban. Pero sa gitna po niyan, magtatagpo ang landas ni Sam, played by Julia Montes. Naging magkakampi nga ba si Gabo at Sam laban sa parehong kaaway? Alamin po yan mga kapatid sa painit na takbo ng Sigabo alas 8 ng gabi on TV5.
1: Kilig overload po naman ang mga eksena ni na Enrique Hill at Andrea Brillantes sa lalo pang umiinit na kwento ng A Secret in Prague. Matapos nga pong magkabukingan ang kanila pong mga secret identity, sina Mikoy at Kiara na naig pa rin ang tunay na feelings nila para nga sa isa't isa. Pero paano naman po si Agent Alex aka Kim Domingo? May chance pa kaya siya? Tutok lamang po mga kapatid sa A Secret in Prague, 8:45 p.m. sa TV5.
2: Samantala, thankful nations mutiya na si Ashton Olviga na napasama siya sa mga personalidad na may rest in figure sa Startista Gallery. Tampok po yan sa isang theme park sa Pasay City. Ang say po ni Ashton sa mga komentong nagsasabing hindi niya po kamukha ang statwa, kamukha naman daw niya o kamukha niya o hindi, isang malaking karangalan daw po na makonsider siya. Biro pa niya, baka raw dahil sa bangs, kaya sinasabing hindi niya nga daw ito kamukha. Plano rin niyang pumasyal soon sa Startista Gallery.
1: Ibinunyag po naman ng comedy queen na si Ai de las Alas na inalok siya ng negosyo ng Filipino-American nurse na sangkot sa isang healthcare scam sa Amerika. Nag-message daw sa kanya ang nurse na si Maricel Yuki at nag-alok na makipagkita para sa isang business proposal. Pero ito'y tinanggihan ni Ai. Natanggap daw po ni Ai ang mensahe ni Nurse Yuki ilang araw bago ang The Outstanding Filipino Nevada Awards noong pong October 2025 sa Las Vegas sa Amerika. Kabilang po sina Ai at Nurse Yuki sa mga Pilipinong binigyan po ng parangal sa naturang event. Sangkot ngayon si Nurse Yuki sa $6.5 billion o halos 400 billion pesos na healthcare fraud sa Amerika.
2: Samantala, nabahala po ang fans ng Thai superstar na si Nadek Kugi Maya ng sikretong videohan ng aktor habang sakay po ng motor taxi sa Thailand. Kita daw ang eksaktong ruta pa uwi sa bahay ni Nadek sa naturang video. Kaya nangangamba ang fans para sa seguridad at privacy ng aktor. Agad namang kinontak ng manager ni Nadek ang rider na nag-upload po nito. Binura naman ng rider ang video at humingi ito ng paumanhin. Sa ilalim po ng Personal Data Protection Act ng Thailand, labag sa batas ang pagkuha ng video o larawan ng walang pahintulot ng subject.
1: Samantala po naman, ito na pong ating Sports 5. Thank you! Wagi ng ginto si Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena sa Czech's Law si Bulski Memorial sa Poland. Nagtala ng talong 5.72 meters si Obiena para po sa naturang titulo. Kumumpleto po sa podium sina Owen Hird ng Great Britain at Matteo Oliveri ng Italia na nakapwa ng kapagtala ng 5.60 meters. Ito ang unang ginto ni Obiena ngayong outdoor season. Pangalawa naman itong medalya matapos nga pong ang pilak niyang medal noong pong Flight Circus Tournament sa Germany dalawang linggo na ang nakakaraan.
2: Samantala, bahagyang bumaba ang pwesto ni Pinay tennis star Alex Ayala sa World Rankings. Papasok bilang world number 32 si Ayala sa Wimbledon na magsisimula po mamayang gabi. Mas mababa ito ng dalawang pwesto sa ranggo niya noong isang linggo. Makakalaban ng 29 seed na si Alex Ayala ang pambato ng Mexico na si Renata Zarazua.
1: Nasa antipuli niya ngayon si General Manager Nicolas Torre po ng MMDA. Good morning po, General.
4: Good morning, Sir Ted, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
1: Opo, sir, how do you solve this problem now sa EDSA? So far po, paano po ninyo mariresolve ba itong blockade na nangyayari sa malaking bahagi po, northbound at southbound?
4: Sir, may close coordination naman ang MMDA, PNP, LGU, at iba pang mga concerned agencies para masolve natin itong situation natin.
1: Opo, so paano po yan, sir? Sila po daw walang permit, sabi po ng MMDA. So how do you solve that?
4: Pag-uusapan po ngayon, sir, at saka meron namang mga gumagawa na ngayon. May mga trabaho, may mga pag-uusap ng ginagawa regarding this matter.
1: Okay, meron po, do you call that negotiation?
4: Yes, sir. Hindi lang naman MMDA ang gumagalaw dito. Mm-hmm. Andyan ang PNP, andyan ang LGU, at andyan pang iba mga... iba pang mga agencies natin.
1: Apo, sir, paano ho kaya ngayon? Kasi yung tukod po, particular po yung northbound, pagkahaba-haba na, ang binabanggit po ng aming mga kagawad doon sa field, nababarhan nga po halos, no? Yung lahat ng lane, except po yung bus lane na lamang. Kayo ho bilang MMDA General Manager, paano po kaya? How soon can you free the area ng mga balakid?
4: In coordination with the DOTR, mag-a-adjust na kami ng, ina-adjust namin ang mga bus lane barriers para ma-accommodate ang iba pang mga sasakyan na gustong dumaan dyan. At sa atin ngayon dyan, kasi binabalansin natin ang pangangailangan ng mga protesters at ang pangangailangan naman ng public in general.
1: Opo, sino ho bang grupo ito ang ngayon po ay nandidiyan nga at mukhang dumarami po at nananawagan pa yung iba na magtungo diyan?
4: Inaalam pa ho natin, sir, ang I think the intelligence aspect, sir, at saka yung mga assessment na ganyan, pwede nating i-direct pa sa PNP para mas sigurado tayo sa ating impormasyon.
1: Mm-hmm. Pero sir, sa ngayon po, pati po yung southbound ay apektado kasi daw po ginawang paradahan nung mga dumadalo dyan sa pagtitipo na iyan. Paano po ang resolusyon doon?
4: Ganun din po, sir. We are going to clear the area kasi hindi naman talaga dapat na mabarahan ng EDSA kasi kahit sa ano pa mang situation, no parking talaga ang EDSA. So, dapat respetuhin natin yan. At nananawagan din naman kami sa lahat ng mga concerned na nangyari rin naman. May protest din naman last Sunday, anong last weekend, hindi naman nangyari ang ganyan. So, we do hope and pray na laws will be respected. Maririnig natin ang bawat side. Pero at the end of the day, ang common good ng publiko ang dapat naman ay.
1: Opo, when you say common good, that will be opening EDSA to the motorist.
4: Kailangan po yun, sapagat itong pagsarado ng EDSA hindi talaga uubra. Kasi ito yung nakaka-apekto sa, hindi lang sa mga taong nandyan sa EDSA, kundi sa buong bansa yan. Dahil ekonomiyang tatamaan natin dyan. May nagtatrabaho po at hindi po pwede namang magsara ang gobyerno at hindi magsasara ang mga business dahil may nagpo-protesto sa EDSA.
1: Okay, so who is now the main man para po sa lahat ng ito? Yung pag-uusap, koordinasyon para po ma-clear itong EDSA.
4: Well, ang MMDA po, no, ay bahagi lamang ng isang mas malaking makinarya ng gobyerno. Sabi ay nagbibigay ng tao at mga equipment para sa kung ano man ang mga desisyon at kung paano po ang diskarte sa pagbubukas ng EDSA.
1: Meron pa hong mga reports ngayon na may mga dadagsa pa diyan. So far po, how will you manage that as General Manager po of MMDA, sir?
4: Well, ang MMDA ha, ang MMDA nirerespeto ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang pagtitipon. Pero kasabay nito, andyan din ang tungkulin namin sa pananatili ng ligtas, maayos at gumagalaw ang daloy ng trapiko sa EDSA para sa lahat ng gumagamit dito. So, kami naman ay gagalaw as part of the bigger machinery of the government.
1: Inyo na ho bang nakausap po si Secretary John Vic Remulla or si Chief PNP Nartates on this?
4: I think sa level ho ni Chairman po yan, kung sila ho ay nag-uusap na.
1: Pero sa ngayon po, sir, kayo po, will you be on the ground mismo sa pagpatupad po ng inyong mga tauhan doon sa binabanggit ni Chairman na towing?
4: Apo, if it's necessary that pupunbaba natin sa ground yan, gagawin po natin. Ang sa akin po ay nandito tayo sa command center para mag-monitor dahil mas malaki ang nakikita natin dito at mas marami ang mga aspeto ng operation na nakikita natin.
1: Opo, paano po kapag may resistance doon po sa towing na gagawin ng inyong mga tauhan?
4: Andiyan naman po ang security forces natin. We'll be doing it not as MMDA alone, kundi kasama rin natin ang PNP po.
1: Opo, so sir, sa ngayon po, nandiyan kayo sa command center. So meron kayong mga video ng actual situation. Nasaan na po ang tukod ng traffic, both lanes, both directions?
4: Medyo mahaba-haba na ho. Medyo abot na tayo hanggang sa malayo-layo na ho. Mahaba-haba na ho, sir. Basta ang bottom line is inaayos na natin ito ngayon.
1: Opo, umabot na ho ba hanggang dito po sa Makati yung tukod ng northbound, sir?
4: Abot po yan, sir. At saka sa south naman, sa Timog po. Nasa Timog na po tayo.
1: Okay.
4: Medyo mahaba-haba na ho talaga.
1: Opo. Yun ho bang... Kita niyo ho ba sa inyo pong command center kung meron na po nangyayari talagang towing o hanggang ngayon po wala pa rin?
4: Nagpo-position pa po tayo.
1: I see. So, hindi pa po. Paano po? Tingin po ninyo, Chairman, how long will this take? Gaano pa kayo ito katagal? Kasi po ngayon, ito na nga po ang feedback ng publiko, no? Dito po sa nangyayari nga pong storbo sa mga bumabiyahe dyan po sa kahabaan ng EDSA.
4: Well, ginagawa natin ang pinakamabilis na gawain natin, ano? Pero kaya nga pinapayuhan namin ang mga motorista na iwasan muna ang apektadong lugar. At kung maaari, sundin ang mga traffic advisories natin kasi naglalabas na tayo ng traffic advisories, mga rerouting natin. Andyan ho sa ating Facebook page at sa iba pang social media pages ng MMDA. Tapos, siyempre, maglaan na lang ng konting... karagdagang oras kami ng biyahe at magbawa ng maraming pasensya. At binabalansi po natin ang lahat ng mga interes na gumagalaw ngayong umagang ito.
1: Opo. Hindi niyo ba ito naulinigan ng MMDA? Wala po kayong tinanggap na report na mangyayari po ito today?
4: Pwede pong itanong na lang natin sa mga security forces natin kung ano ang mga preparations in this matter. Kasi wala naman kami sa posisyon. Although ang MMDA, siyempre, may advisory tayo at kagabi pa medyo nagpo-position tayo ng mga assets natin para mag-react kung if ever na may mangyari ng ganito. At in-expect naman natin na may mangyayari nga, kaya nandito tayo.
1: So kagabi pa po, natunugan niya na po ito?
4: May mga warning orders po. May mga naririnig tayo na pwedeng may posibleng, may mga indicators na may mangyayari ng ganito. So nagpiprepare naman tayo.
1: Opo, bakit po hindi napigilan ito kung gantong biglaan po na pangyayari kayang ito, General Manager?
4: Pasensya, Sir Ted. Yan, may salary grade.
1: Okay, opo. Sir, meron daw pong pagtitipon doon sa may bandang liwasang Bonifacio. Meron pong concern yung iba na baka magmarcha ho naman yung mga nando doon papunta dyan sa EDSA. How will you manage that kung sakasakali?
4: Ganun din, sir. All over Metro Manila, actually, pati na ang ating mga nasa Region 3 and Region 4 ay minomonitor na ho natin. Kaya lahat naman po yan ay sana naman ay maagapan. At laging tandaan ng ating mga kababayan. Pilipino tayo lahat. At tayo ay may mga kanya-kanyang puro-puro. It is always good to agree to disagree sa mga bagay-bagay. Pero ang bottom line, pantayan natin ang common good. Talagang dapat ang manaig ang interest ng sambayan ng Pilipino.
1: Opo. GM, kaya ba ho itong ma-resolve ng gobyerno within the day?
4: Wala po tayong... Ako po, sir, wala pong idea regarding that matter. Pwede po bang itanong na lang natin sa mas nakakaalam ng mga ganong... Sa mas nakakataas siguro sa akin.
1: Okay, sige po. So kami po itatawag ulit mamaya po, no, Chairman, GM, kung sakasakali po na meron kayong mga informasyon concerning po sa nagiging galaw na inyong mga tauhan para po dito sa binabanggit ni Chairman Artes po na towing ng mga nandidiyan po na nakaparada mismo sa EDSA. GM.
4: Yes, sir. Sige po.
1: Apo, salamat po na marami. Thank you. General Manager po yan ng MMDA, former Chief PMP Nicanor Torre III. Samantala po naman sa ating pong Sports 5. Tuloy po tayo sa pagbabalita, baby girl. Ngayon, ibigay mo na.
2: Bahagya nga pong bumaba ang pwesto ni Pinay tennis star Alex Iyala sa World Rankings. Papasok bilang world number 32 si Iyala sa Wimbledon na magsisimula po mamayang gabi. Mas mababa ito ng dalawang pwesto sa ranggo niya noong isang linggo. Makakalaban po ng 29th seed na si Alex Iyala ang pambato ng Mexico na si Renata Zarazua. Nakaschedule ang laro mamayang 8:50 ng gabi, oras po dito sa Pilipinas. Ito naman ang unang beses na mapasama sa seeding ang isang Pinay.
1: Sa ilang pang tampok na balita, itinalaga ho naman bilang bagong head coach ng LX Road Warriors ang Philippine basketball legend na si Jimmy Alapag. Mismong si team owner Manny V. Pangilinan ang dumalo sa lagdaan po sa kanyang kontrata. Dadalhin po ng dating Gila Star ang kanyang karanasan bilang bahagi ng coaching staff nga po ng Sacramento Kings at NBA G League affiliate noong Stockton Kings. Papalitan ho naman ni Alapag si Jong Wichico na nagsilbing head coach mula po noong 2024. Tatangkaing bumawi ng Road Warriors sa paparating pong PBA Governor's Cup on July 10. Nalaglag sa unang round ng Commissioner's Cup playoffs ang LX kahit na sila'y merong bit-bit na twice-to-bit advantage kontra sa kanilang sister team na TNT Tropang 5G.
2: Samantala, dominante ang naging panalo ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand National Basketball League team na Manawatu Jets. Kahit wala po si naturalized player Justin Brownlee, tinambakan ng Gilas ang Jets 90-61. Ang una para sa koponan sina Kevin Kiembao at Carl Tamayo na nagtala po ng 13 at ng 12 puntos. Bahagi po ang friendly match ng paghahanda ng bansa para sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Lalabanan naman mamaya ng Gilas ang Franklin Bulls, isa ring NBL team, sa isa ring tune-up game. Gaganapin po ang qualifier game kontra New Zealand sa July 3, habang kontra Australia naman ang laro sa July 6.
1: Pasok sa Asian Games ang Philippine Men's Football Team matapos nga pong umatras ang India. Ito ang unang beses na makakalaro po sa Asia ng koponan mula noong 1974. Hindi po naman nabanggit kung bakit nga umatras sa palaro ang India. Isang under 23 competition po ang men's football tournament ng Asian Games kung saan papayagan po ang hanggang tatlong senior players sa koponan. Ayon po sa Philippine Olympic Committee, 443 na mga atleta ang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas para po sa ASEAN. Ito'y gaganapin mula September 19 hanggang October 4 sa Japan. Mga kapatid, ang tamang oras na po ngayon ganap ng 11 minutes after 7 o'clock. Atid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami ha. Ganda po ng ating morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality, ha? Piling-pili na coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! At ngayon mga kapatid, ha, sa mga nasa EDSA pa rin, ito na nga po yan, ha? Oo, sa mga nasa southbound mga kapatid, hanggang abot na raw po ng Timog, lampas pa itong traffic na ito, pero yung northbound ang mas matindi. Okay, girl?
2: May mga balita na lampas pa daw na Makati.
1: Okay.
2: Yung sa northbound.
1: So, ang tanong po natin kay Ginoong Nicanor Torre III, how do you solve this problem? Ito ba'y kakayanin ngayong araw na ito? Yan daw po ay beyond his pay grade. So ngayon, sino po ang punong abala dito? Si MMDA Chairman, sabi niya, hindi rin kami. Kasi kami po ay traffic management lamang. Pantowing lang daw ho sila. Yung pong towing naman daw po, hanggang ngayon, hindi pa raw po nakakapag-tow. Kasi nga daw po, inaayos pa yung mga magto-tow. Kasi nga, ang tanong dyan, paano kung magkaroon ng resistance? Si LGU kaya, tawagin din natin. Pero, ang binabanggit po, si Chief PMP daw ang dapat nakausapin.
2: Yun ang sinasabi o sa pulis
1: niya. So, yung Chief PMP, under naman siya ng DILG. Okay,
2: nasa na si John Vic ngayon.
1: So, sabi ko, is this a negotiation? Yun daw po nga ang sabi po ni Chairman. Pero sabi
2: pero
1: niya,
2: tama yung tanong
1: GM,
2: mo eh. Kung ano? Naulinigan nila kagabi, bakit hindi napigilan? O walang paghahanda na ginawa?
1: Mm-hmm. Well, anyway, ganap lang nga pong 14 minutes after 7 o'clock. So, mga kapatid, sa mga panahong ito, lalo na ho sa mga nakatatanda, Ninang Tina Monson Palma.
2: Morning,
1: good morning,
2: Ninang.
1: Nakikinig ka ulit sa amin. Ha? Okay lang, Ninang. Relax lang tayo dyan. Hintayin natin, how will they resolve this conundrum? Ay, nako, dami yung OA, di ba? Nako, kahapon, ang daming OA. Yan, ito ngayon. Ito ngayon ang dahilan.
2: Ito resulta ng mga ka-OA yan kahapon. Sinabi mo.
1: Okay. Lalo ho kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay, yan o ay! Eh baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking iniinom araw-araw as in para po sa ating pong mga kasukasuan mas maging makapag-flex tayo. Buhat-buhat pag may time. Thank you, OsteoGuard. Inang Esther Perez, muli po, happy birthday, Inang! Happy birthday! Birthday po ni Inang ngayon, Esther Perez, dyan sa Hagonay, Bulacan. Pagbati po galing po kay Ma'am Aida, kay Sir Jaime, at sa lahat ng inyong mga anak, mga apo, at mga apo sa tuhod. Ay, meron na ba, Inang? Ay, oo nga, ilan na inyong apo sa tuhod, baga, ang dami na. Yes, so Inang Esther Perez, happy 88th birthday po sa inyo. Pagbati po mula sa amin pong himpilan at sa lahat po ng mga nagmamahal sa inyo. Batiin ko nga rin si Inang, si Nanay Ining Tolentino, yung mother dear ni Kuya Aaron dito. Diyan sa Hagonoy, Bulacan.
2: Good morning po, Nanay Ining Tolentino.
1: Good morning, Nanay Ining. Ngayon, mga kapatid, meron po lamang tayong importante mga paalala sa ating pong pagbabalik.
2: News 5 True FM.
5: Walang masama. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy,
5: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bodisantro po.
10: Gwen Peringi po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macanta.
15: Mary Mon Reyes po.
16: Mariela Pascual po.
17: Halimig ang parang balita.
18: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: morning, Bobby Rod. Good morning sa iyo, ha. Yan ang ating ama na araw-araw ang sakripisyo para sa mga anak, ganun na lang. Sa mga naghahatid sa kanila pong mga anak o mga misis, good morning sa inyong lahat.
1: Good morning!
0: Alam po natin, sa hirap nga po ng buhay ngayon, kaya po tayong lahat, kung maaari lang po talaga, maiwasan po natin na magkaroon tayo ng karamdaman. Kaya po, kasama dyan, yung ating pagiging wais. Wais, lalo na po sa ating kalusugan. Kapag yan ang pinag-uusapan, dapat smart po tayo sa pagpili ng gamot, ha. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din tayo sa pagpili ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. At muli po, nagpapaalala ang Unilab na ating po namang trusted partner, ha. Pagdating po sa mga gamot, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O, di ba? Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po ng ating mga friendship dyan po naman sa Unilab. Mga kapatid, ngayon nga po, ha, meron pong malaking mga pagtitipon na nangyayari po sa gitna po ng malakas na buhos ng ulan dyan po sa EDSA People Power Monument. Apektado po ang matinding traffic ang both lanes, northbound at southbound. Ito ho muna isang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Senator Rodante Marcoleta, kakasuhan na raw ng plunder, ayon po yan sa ombudsman.
0: Kampo ni VP Sara Duterte, okay na raw po na buksan ang BIR box pero may mga kondisyon.
2: Samantala, lalaking may problema daw sa pag-iisip, pinagbabaril matapos mag-amok sa aklan.
0: Ilang kumpanya po ng langis may patong ngayon pong ngayon sa presyo po ng kanilang gasolina at diesel.
2: Sa gitna ng bombahan sa Middle East, US President Donald Trump iginiip po na magpupulong ulit ang Amerika at ang Iran.
0: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Pinoy pole vaulter EJ Obiena, wagi sa tournament sa Poland.
2: Sa balitang entertainment, mga tagpo sa bagong action series na si Gabo, patindi ng patindi.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, abangan po ninyong ating mga importanteng panayam sa ating pong programa today. Punong-puno ito ng informasyon at mga kapaki-pakinabang na mga isyong pambayan. Mga kapatid, tayo rin po'y meron pa rin winner para po sa ating What's On Your Mind at ang ating The Daily Brad para po sa ating gabay at inspirasyon this morning. Ngayon, narito na, putin-puti! Si DJ Chacha maghahatid ng ating ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa
2: News 5 sa mga balitang pambansa. Patapos nga pong pamamaril sa Tacloban na kinasasangkutan ng dalawang binatilyo, isinusulong sa Senado ang pagkakaroon ng limitasyon sa edad na pupwedeng gumamit ng social media. Isa po sa mga priority bill na isinumite ni Senate President Win Gatchalian, isinusulong niyang huwag payagan ng mga edad 16 pababa na magkaroon ng social media account. Ayon sa senador, hindi naman bayolente ang mga kabataan, pero may mga nakaka-impluensya sa kanilang pag-iisip. Damay din daw sa ban ang mga laro sa social media. Kabilang sa mga mungkahing panggigipit ay ang pagkakaroon ng facial recognition. Pwede raw kasing mapeke ang edad kapag magbubukas ng social media account. Ang panawagan din ni Gatchalian na masigpitan pa ng Cyber Crime Intelligence Agency ang pagbablock sakaling may makitang social media account ng mga menor de edad. Sa iba pang balita, binigyan po ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center ng 3 buwan ang online gaming platform na Roblox para malutas ang seryosong banta ng seguridad sa app. Kaugnay po yan ang gumugulong na investigasyon sa naturang platform kasunod ng nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Ang paliwanag po ni CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, agad lumipad patungong Pilipinas ang ilang kinatawan ng platform para makipag-ugnayan kasunod nga ng banta ng total ban sa naturang laro sa ating bansa. Nangako daw pong mga kinatawan ng Roblox na tutugunan ang age restrictions at iba pang mga isyung pinalutang ng gobyerno sa nasabing laro at sa platform nito. Kasabay po niyan, sinabi ni Paraiso na hindi na lang video games ang iniimbestigahan ng CICC, maging ang messaging platforms. Ikinababahala rin ng CICC ang grupong 764 Network na umiidolo sa mga mass shooter. Natatarget na raw kasi ng grupong ilang kabataan na nahihilig sa shooter o mga bayolenteng laro.
1: Natatarget yung mga kabataan natin because of their preference doon sa mga laro nilalaro na rin mga kabataan natin na nahihilig sa school shooting, nahihilig sa shooting games. Tapos later on, nade-develop. Kasi nga, may mga chat functions. Tapos, anong nangyayari man? Lumalawak na yung investigasyon nung namin sa CICC. Hindi na kami nagpo-focus sa games lang. Pinofocus na rin namin, pati yung mga messaging platforms. Kasi doon nila dinadala sa messaging platform. Doon nila in-indoctrinate. Doon nila tinuturuan yung mga kabataan na to.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tining ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Samantala, gagawing state witness ang ombudsman si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may kasunduan na po para makipagtulungan si Bunoan bilang testigo. Mahalaga raw kasi ang nalalaman niya para mapalakas ang kaso laban sa ibang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hihilingin din ang ombudsman na tanggalin ang dating kalihim bilang respondent mula po sa mga kasong konektado sa kickbacks sa flood control projects. Nahaharap sa kasong plunder and grab si Bunoan kung saan kapwa akusado niya rito si Senator Chinggoy Estrada. Samantala mga kapatid, 7:24 po ang tamang oras. Ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa mga stress ngayon sa EDSA. Ito po ang panlaban ninyo sa mga nata-traffic. Take Ulta Bio now na. Available po yan sa TikTok, Lazada, Shopee at pwede rin po sa ultabio.shop. Pwede rin mag-order sa 0931-033-2871. Available din po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Good morning, Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Kayo po ba'y natatraffic sa mga oras na ito? Kalma lamang ha, mga kapatid na nasa EDSA at yung mga papaalis pa lang po sa inyong mga tahanan, papunta sa trabaho o di kaya maghahatid po ng mga bata sa eskwela. Kung ang araw-araw na ruta nyo po ay EDSA, hanap po muna tayo ng alternative routes. Ang sinasabi kanina ni MMDA General Manager Torre, meron na pong nakapost ng mga alternate routes sa Facebook page po at sa X account ng MMDA. So silipin niyo po 'yon mga kapatid. At mamaya po ang ilan pang malalaking mga update at balita ihahatid po namin 'yan sa inyo. Malakas na raw po ang ulan ngayon. Ingat po sa ating mga kapatid na nasa labas po ngayon, saan man po ang inyong tungo, kayo ay sasama doon sa rally o di kaya po yung mga papasok ng trabaho, lalo na yung mga papasok ng trabaho na ngayon nga po ay naiipit sa traffic. Doble ingat mga kapatid. Ang oras din natin by the way 7:26, hatid naman sa ating lahat po yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula sa Mega Soft, ISO Certified de Calidad. Safe at pumasa sa international standards. Ma'am Eileen Choi, good morning. Nata-traffic ka ba today? Sir Jerry Tela, nasaan ka na? Sa bahay ka pa ba? Alam niyo anong problema ko? Ngayon may DFA appointment yung dalawang anak ko at dadaan sa EDSA. Paano kaya yung mga ganun? Pwede bang ipareschedule yun? Oo, itanong nga natin. Mga kapatid, wala po muna maglilipat ha. Mga importanteng mga balita, abangan niyo po. Tutok lamang dito sa 105.9 QFM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid!
4: Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
3: Bukang Balita.
2: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
6: Walang kulay, walang kinakampihan.
9: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
6: At wala rin inaatrasan.
10: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa mga
11: sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
6: Susugod sa bagyo.
12: Bahala po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
6: At anumang dilubyo.
13: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
6: Balita man sa lansangan.
14: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
6: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
15: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
6: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bogisanto po.
18: Bentorinky po.
19: Las Paredes po.
20: J.F. Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Makanta.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halid, ang parang balita.
26: Bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
27: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
26: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
27: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
6: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: pagmamahal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mga kapatid, 30 minutes makalipas mga alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna, uy, hatid sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com. May QR code din po sa inyong screen mga kapatid para po sa pagtingin at ma-divert po kayo doon sa kanilang Facebook at website para makita po ang mga nagagandahang alahas ng Mayet de la Rosa. Ang kanila pong pinakabagong branch ay dyan sa may 168 Mall. Ayan. At batiin na rin natin ang congratulations si Sir Richard de la Rosa. Inducted once again as chairman of the board ng Metro South Medical Center. Nangyari po yan during their 30th anniversary celebration. Congratulations, Sir Richard de la Rosa. Samantala mga kapatid, balikan po natin ang mga balita ngayon sa lalawigan o sa Metro Manila. Patay po ang dalawang manggagawa na hinuhukay o sa hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City. Sa inisyal pong impormasyon mula po sa mga otoridad, mayroong hukay sa lugar dahil sa proyekto ng contractor ng Maynilad. Sa isang pahayag, kinumpirma po ng Maynilad ang pagkakasawi ng dalawang contractor personnel na natrap nga po sa aksidente. Nangyari anilang insidente sa ginagawang wastewater pumping facility na bahagi po ng Las Piñas Conveyance System Package 2. Sa ngayon po'y suspendido ang trabaho sa lugar. Patuloy namang nakikipagtulungan ng Maynilad sa mga otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Dagdag pa ng Maynilad, prioridad nila ang pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya at pakikipagtulungan sa imbestigasyon. Sa talapa ng mga otoridad, apat po ang ligtas habang isa ang sugatan sa insidente. Kumpirmado naman ang isang kaso ng nakahahawang monkeypox o mpox dito po sa Mandaluyong. Sa inilabas pong advisory ng Mandaluyong Epidemiology and Surveillance Unit, kasalukuyan ang nagsasagawa ng contact tracing at monitoring sa lungsod. Wala namang ibinigay na karagdagang detalye pero pinag-iingat ang mga residente sa nasabing sakit. Kinumpirma po ng LGU ang kaso matapos kumalat ang circular ng pamunuan ng isang condominium na nagsasabing may kaso ng mpox sa kanilang lugar. Kumakalat po ang sakit na mpox sa pamamagitan ng close contact sa taong infected nito. Tinangay naman po ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin ang isang nakaparadang motorsiklo sa tapat po ng Samgyupsalan sa Barangay San Isidro. Ilang sandali pa nga, pinaandar niya ito at sumibat kasama ang isa pang rider. Nakuhanan pa po ang mga suspect papunta sa direksyon ng San Mateo sa Rizal. Kwento ng biktima, kumakain lamang siya noon sa Samgyupsalan kasama ang kanyang pamilya at partner nang mangyari po ang pagnanakaw. Laking panghihinayang ng biktima dahil ginagamit niya ang motor papasok sa eskwela at para sa kanyang negosyo. Patuloy po ang investigasyon at pagtugis sa mga suspect. Mga kapatid, 7:34 ang tamang oras. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Select Toyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steaks, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Select Toyo. Toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balita naman po sa mga lalawigan, dead on the spot ang isang babae matapos magulungan ng truck sa Cabuyao, Laguna. Aray ko po sa pool sa CCTV kung paanong nahagip ng 10-wheeler truck ang katabing motorsiklo. Natumba po ang motor at nagulungan ng backride nito. Sugatan naman ng rider na asawa po ng biktima. Sa investigasyon, galing ng Kalambang mag-asawa para kumuha ng marriage certificate. Depensa ng driver ng truck, hindi niya napansin ang motorsiklo dahil nasa blind spot ito. Hawak na po ng mga pulis ang truck driver na mahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Serious physical

Nagliyab naman po ang isang pampasaherong bus sa National Highway sa Mawab, Davao de Oro. Galing ng Tagum ang bus at patungo po ng Nubataan at Mawab nang bigla na lamang itong umusok. Ayon sa isa sa mga sakay ng bus, nagunahan ang mga pasahero sa paglabas. Ang iba tumalon po mula sa bintana. May ilang pasahero raw na hinimatay sa takot at nalanghap ang usok. Ligtas naman po ang lahat ng sakay ng bus. Samantala mga kapatid, 7:36 sa oras. At naman sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, mali po ang nasa TV. Ayan, tama na. Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Detergent. Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Ito nga po ang new look ng Speed Detergent na mas pinabisa ang formulation. Mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, maglalabas po ang Department of Energy o DOE ng show cause order laban po sa 175 power generation companies. Kaugnay pa rin po yan ang force outage ng ilang planta at kabiguan ng mga kumpanyang sumunod sa reporting requirement. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaring unang bagsak pa lang ito ng mga show cause order laban po sa mga kumpanya. Nanapo na sa accountability review mula po March 2025 hanggang Marso ngayong taon. Inatasan o inaatasan ng mga kumpanya ng self-assessment reforms o forms. Kailangan din nilang maglatag ng plano kung makita ng gobyerno na mayroon silang pagkukulang sa serbisyo. Maaalalang ilang sunod-sunod na linggo nang isinailalim ang Visayas Grid sa yellow alert at nakararanas po ng red alert. Samantala, ibababa ng Civil Aeronautics Board ang airline fuel surcharge sa unang 15 araw ng Hulyo. Mula po July 1 hanggang July 15, bababa po ito sa level 9 mula sa kasalukuyang level 12. Sa ilalim po nito, maglalaro sa 287 piso hanggang 839 na piso ang fuel surcharge para po yan sa domestic flights. 947 piso hanggang higit 7,000 piso ang fuel surcharge para sa international flights. Ito na po ang pinakamababang level ng fuel surcharge nitong nakalipas sa 3 buwan o mula nga nang pumutok ang gera sa Middle East. Tatanggalin naman po ng BPI simula bukas ang transfer fees sa lahat ng interbank transactions sa pamamagitan ng InstaPay at PesoNet. Sakop po nito ang fund transfers na ginagawa ng BPI app, BPI Online, Vibe, Bangko at Bisco. Layon daw po ng BPI na gawing mas inclusive at mas madali ang banking para sa lahat ng Pilipino. Kasunod po ito ng kautusan ng Bangko Sentral sa lahat ng bangko na bawasan ang singil sa interbank transaction. So ano ba ito, BPI to BPI or maging sa BPI to other bank? Kasi sa BDO, BDO to BDO, matagal nang walang bayad pag other bank lang meron. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa, aabot po sa 29 ang nasawi. Kasunod nga po ng ikinasang pambobomba ng Pakistani forces sa ilang lugar sa Afghanistan. Nag-ugat po yan kasunod ng ilang taong tensyon sa pagitan po ng magkabilang panig. Kabilang sa napuruhan ng mga lalawigan ng Paktika, Kunar at Paktia, kinonde na po ng iba't ibang opisyal sa Afghanistan ang pag-atake. Awag din nila itong kaduwagan. Pero ayon sa Pakistan, ganti lamang nila ito sa pag-atake sa kanila ng Afghanistan, kung saan halos 30 naman ang nasawi sa kanilang hanay. Bumaba po ang naitatalang tensyon sa pagitan ng Israeli forces at militanteng grupong Hezbollah nitong nagdaang Linggo. Bahagi pa rin po yan mga kapatid sa anunsyong tigil putukan ng Amerika at ng Iran kamakailan lamang. Pero sa kabila po niyan, binigyang diin ang Israeli forces na mananatili ang kanilang hanay sa southern Lebanon. Matatanda ang simula po March 2 noong magsimulang sumali sa digmaan ng Hezbollah bilang suporta sa Iranian forces kontra Israel at Amerika. Dagok naman po ngayon ang patuloy na epekto ng matinding init ng panahon dyan po sa France. Ayon sa ilang eksperto, maituturing ito bilang kawalan ng pagtugon sa climate change sa nasa

0: Ating bansa. Umabot po sa higit 1,000 nasawi sa loob lamang na 3 araw nitong nagdaang Linggo. Matatanda ang nagkakaubusan na rin sa maraming pamilihan ng supply po ng air-conditioned units maging ng electric fan upang mabawi nga po ang damang init sa apektadong bansa. Samantala mga kapatid, 7:41. Oras atin naman sa ating lahat yan ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable, convenient at may comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Visit their website mga kapatid, www.fastcat.ph or their Facebook page, FastCat Official. Sports fight muna tayo para sa mga kapatid po nating natatraffic sa EDSA. Wala pa rin pong galawan ang northbound. Kitang-kita natin po yan ngayon sa mga nanonood po sa atin. Ano? Kung kayo po yung online or Team TV sa inyong bahay. Mukhang malakas din ang buhos ng ulan. Nakikita po natin ngayon habang matindi pa nga rin po ang daloy ng trapiko na kanina. Sabi po ni General Manager Torre, umabot po hanggang Makati na. Ito pong nakikita natin sa screen ngayon mga kapatid ay dyan naman po sa southbound lane. Naabot naman po ang traffic hanggang sa Timog. Ang lakas ng ulan, ingat po kayo mga kapatid. Eto na nga pong ating Sports 5. Nagdala ng bronze ang Alas Pilipinas Girls mula po sa Southeast Asian Girls Under 18. Pinalo po ng koponan ng Indonesia matapos ang 5 sets. Nalaglag sa bronze medal match ang Alas matapos pong matalo sa Thailand. Ito na ang ikalawang sunod na podium finish para sa Pilipinas matapos ding mag-uwi ng bronze noong isang taon. Kampiyon po ang host Thailand habang silver ang Vietnam. Magbabalik aksyon ng Alas Girls sa ABC Girls Under 18 Volleyball Championship sa paparating na Hulyo. Umatras naman po sa Wimbledon ang British tennis star na si Emma Raducanu. Ang sabi dahil daw po ito sa stress fracture ng kaniyang binti. Ayon sa British number 1, ginawa niya ang lahat para maging handa sa Wimbledon pero hindi nga raw umubra. Nakatakda sana ng labanan ng 38th seed si Antonia Rusic ng Croatia ngayong Martes. Nitong weekend, sinabi po ni Raducanu na plano niyang maglaro pero kinailangan niyang bawiin ito alinsunod na rin po sa abiso ng kaniyang medical team. Samantala, nakapasok sa round of 16 ng FIFA World Cup ang co-host Canada sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Tinalo po nila ang South Africa sa bisa po ng goal ni Stephen Estaquio sa extra time 1-0. Sinubukang bumawi ng South Africa para maitabla ang laban pero walang pumasok sa kanila pong mga subok. Sunod namang makakalaban ng Canada ang mananalo sa pagitan po ng Netherlands at Morocco. Gaganapin ang laro ngayong alas 9 ng umaga. And finally, eto na balitang entertainment. Adobo Queen Nanay Christy, how are you doing?
1: Manong ulam.
0: Dalawang P-pop groups ang planong gawing Philippine Tourism Ambassadors ng Department of Tourism. Pero ayon kay Tourism Secretary Dita Anggara Matay, secret muna kung sino-sino ang mga ito. Dati nang nabanggit ni Secretary Matay na nakikipag-ugnayan na sila sa Nation's Girl Group Binny, kaugnay po ng inisyatibang ito. Kasunod nga yan ang matagumpay na performance ng Binny sa Coachella stage. Samantala, major fangirl moment ang aktresa si Elena Darna sa concert po ng F4 sa Philippine Arena. Naka-face to face ni Ellen ang walang iba kundi si Meteor Garden o Garden Star na parang nakatitig sa kanya no, na si Jerry Yan. Saglit pang naka-holding hands ni Ellen ang Taiwanese superstar nang lumapit siya sa audience para makipag-interact sa fans.
2: Hello.
0: Bukod po kay Daomings, nakapag-picture din si Ellen kay Vanessa Wu backstage. Caption niya sa Instagram, Jowa Reveal. Dalawang international singers naman ang may tour sa bansa very soon.
3: Sino to?
0: Isa na po dyan ang Swedish pop sensation na si Zara Larsson. Sa October 30, mga kapatid, ang Manila leg ng kanyang Midnight Sun Tour sa Smart Araneta Coliseum. Samantalang oras po na 7:45. Hatid naman po yan sa ating lahat mga kapatid ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot po ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok, at maging sa kanilang website, ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin umorder ng Ultaflex sa 0931-033-2871. Ultaflex, favorite ni Tatay, sino ito? Tatay ni Seth Velasquez. At eto na nga mga kapatid. Ang mga balita na nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang morning pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig po sa True FM sa 105.9 dito po yan sa Metro at Mega Manila. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julorich Cazanas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Christian Mitra at Andrew Yusinko.
2: Bro.
0: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan at higit sa lahat pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
4: Ang True ngayon ay ang tindi po ng traffic. Diyan po sa EDSA, marami po ang nagtatanong sa atin, nasaan? Sabi nga po ni Jojo Binay.
5: Nasaan?
4: Tuloy mo. Wala na. Hanggang doon lang yon. Ang tuloy niya ni nasaan ang gobyerno?
6: Yun lang.
4: Makailangan nila ng mga food supplement para sa kanila pong mga kasukasuan. Alas 7:48 na pong ating tamang oras ngayon. Good morning! Sa lahat din po ng ating mga senyor, sa lahat ng ating mga matitibay ang paninindigan, lagi pong tumatayo para po sa kapakanan ng ating pong mga mahal sa buhay. O diba, gaya po ng ating kaibigan na si Winston King, ngayon nata-traffic na rin. Ayan, ako hindi biro yan. Si Darly kagigising lang.
7: Aha. Naku kuya Darly, yeah. Huwag ka nang lumabas. Diyan ka lang.
4: Oh, yan ang ating problema mamaya pag uwi.
7: Yun na nga, paano tayo? Lalakad ba tayo? Paano tayo uwi?
4: Ako naman, wala akong kaproblema.
7: O dito na tayo maglalatag.
4: Wala akong kaproblema. Mahaba naman ang pasensya ko. Pwede naman ako magtiis.
7: So, ano ba? Sabay ba tayo uuwi? Para kahit paano
4: ang importante, hindi ako bigo.
7: Yan.
4: Hindi ako sinasabihan ng excuse me.
7: Correct.
4: Tagal mong umandar ha, may paandar ka na naman, isang dali lang, ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo Food Supplement po, men! Di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men! Ang bagsik mo!
7: Vroom vroom! Napapa! Bravo! Ka talaga!
4: Ayan! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug! Sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan po ang ating The Daily Brand.
3: FM Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng...
9: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Health, your partner in health.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Good morning!
3: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
4: Brad Jeff, good morning. Go ahead. Kami naghihintay na sa ating aral today. Brad Jeff Eliscopides, go ahead, please.
5: Yes, good morning, Ted. Good morning, Cha. Medyo maulan nga na umaga. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
4: Okay.
5: Yes, Brad, Ted, nasa series tayo ngayon ng mga tamang pananaw. Saan ba dapat tayo nakafix ang ating pananaw? Sabi sa 2 Corinthians 4:18, so we don't fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Alam niyo po, may mga problema tayo dito sa mundo na to, na kapag ka binabaran mo, pag tinitigan mo, pag matagal mo siyang iniisip, lalong lumalaki. Tama po ba? Mga bills, alam mo yon, yung mga problema sa katawan, pag tayo may karamdaman, minsan hindi nagbabago yung sitwasyon, pero lumalaki yung problema. Kaya po itong verse na to, tinuturuan tayo paano magkaroon ng godly perspective. Alam niyo po yung godly perspective, hindi po niya dinidenay yung realidad. Hindi niya sinasabing, wala akong sakit, wala akong pangailangan. Hindi po siya nagpapanggap na walang problema. Kundi ibig sabihin po na to, yes, may problema, pero alam kong katuwang ko ang Diyos, nakaakibat ako sa Diyos, nakasandal ako sa Diyos, at hindi niya ako pababayaan. Ang sabi po ni Paul, we don't fix our eyes sa mga bagay na nakikita at temporal. Kasi nga po, yung nakikita natin ngayon, mga temporal, pera na kailangan nating bunuin, mga bahay na lagi i-maintain, yung cellphone na lagi mong hawak, yung panghihina ng katawan, pagkalugi sa negosyo. Hindi naman po masamang isipin yung mga yan. Pero pag yan po lagi lamang naisip natin, doon po nagkakaproblema. Pag tinignan niyo po yung mga bagay na eternal o mga unseen, yung presensya ng Diyos, mga promises of God, yung karakter niya, yung faithfulness niya, yung grasya niya, yung pag-asa na meron tayo. Pag nakita niyo po ito, pag nakita natin kulang resources, dapat makita natin faithful ang Diyos mag-provide. Pag nakikita lang natin walang business opportunity, baka po may redirection lang si God, nilalayo tayo sa future problem. Pag nakita mo yung delay sa negosyo, baka naman God is preparing your character muna bago bigyan tayo ng blessing. So again po, mahalaga pong tanong, anong pinagtutuunan ba natin ng pansin? Ano yung kondisyon ng isipan natin? Kami sa nagbuburyong tayo, baka puro po problema na sa isip natin, nakalimutan na natin na may Diyos na laging sumusubaybay sa atin. Again po, tandaan natin, hindi laging binabago ng Diyos ang sitwasyon natin. Minsan, inuuna niyang baguhin yung pananaw natin, kasi po, pag tama ang perspective, tama rin po ang response natin. Kaya ngayong araw na to, bago tayo magpanic, pray muna tayo. Bago tayo magreklamo, alalahanin muna natin yung faithfulness ni Lord in the past. At bago ka sumuko, kumapit tayo dahil ang Diyos, hindi tayo pababayaan. 2 Corinthians 4:18, so we don't fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po dahil lang ngayon sa kabila ng traffic, ng ulan, sa kabila ng mga gusot dito sa bansa namin, alam namin, Lord, na may pag-asa pa. Otherwise, Lord, magiging hopeless kami at magiging cynical at wala na lang. Bahala na, kesera-sera. Pero Lord, patuloy kaming kumakapit sa iyo, nagdadasal, kaya nga may mga segment na katulad na to para palakasin ang aming espiritual, ang hindi nakikita ang invisible aspect of life. And salamat, Lord, sa pag-asang binibigay mo sa amin. Kahit tila bagang lumiliit, alam namin ikay malaking Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Ay, amen. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito at aral na amin napakinggan. Bless us all this morning and grant us the discernment ngayong mga panahong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad Jeff. Discernment and understanding and everything today.
5: Discernment.
4: Lalo na yes, sa mga nandidiyampot na iipit sa matinding traffic.
5: Yes, Brad Ted, isa na ako doon dahil tayo ay merong hearing sa Senate. Datingan, ano? Meron tayong pastoral duty. Yan.
4: Sige. Alright, salamat na marami, Brad. We'll see you tomorrow and Godspeed. Good luck sa you today. Thank you.
5: Okay, Brad, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: Serving the people, Brad Jeffries Copida sa ating The Daily Brad.
3: True FM.
2: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila...
6: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: Yan ang mukhang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
13: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesancho po.
21: Ben Peringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Harihin kita!

0: Si Carol de Asa po ay nasa EDSA ngayon, ang ating pong correspondent ng News 5. Carol, nasaan ka ngayon? Barado na ba talaga ang EDSA o maaari pang daanan both lanes, meaning north at southbound?
1: Yes, Manong Tet, magkita-magkita ng umaga nga ho. At andito nga ako ngayon sa footbridge ng Main Avenue, particular dito sa EDSA na napapagitan ako ng Pituag doon at ang Count Grande, Cubao, Quezon City. Dito sa southbound lane ng EDSA, bumper to bumper ang traffic na ngayon. At talaga hindi na umuusad, ano? Manong Ted, itong mga sasakyan na nandito sa aking baba. Samantalang dito naman sa gawing northbound lane ng EDSA, ay maluwag at hindi, wala ka makikitang traffic ngayon dito sa may northbound lanes. Pero pagdating dito sa may papasok na ng Cubao, ay medyo mo, ito na, hindi siya kabigatan, maluwag, may traffic lang kasi dito sa may Pituaso kahit tumigil lang yung mga ilang sasakyan. Pero talagang dito sa may southbound lanes ng EDSA talagang, grabe po, Manong Ted, talagang bumper to bumper, lalo na tat umulan pa kanina, no, ng malakas. At may mga na, meron nga tayo mga nakapanayam